0: FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: ke o ka grata gore happy mother's day go motswedi wa ka mme wa ka wa mpendegile re nna ga setse fitile ka fasenna ka ke ne ke re moabe gona moya ga jo le pele gore bana ka khutso ke le bogala rata le tlhompho le go kobetse tsheng re tleng tsona ke rata go fitlhela mo letsa le rata go ba o me ba ba latela go sa tuma semela le ka sopi ya go Pinky dipuo mo lepo a le ka tempisa ka Lefontein Felista sa mo lepo le ena le ka kwa ga ke ke kwa bo khomo le di mo lepo ke le ka mo mangkhaile ga mo lepo ga khoshe mo lepo

0: Kutsa kutiche kari sofali kata kata repeli chisi la kujura bar strati bar galeria strati kata tele mitutu shileki je kimi rofele mitutu ribile kamala irila ya burrara yiki ono tumela FM ya lokuta ya kasha la Afrika buraka mishati wa jale moya mishati wa sivu libi tabishari na meji tafule ya mutako humi avona rirovile ripsine kami tsoko fufara fafana ripsine kamino Mino omkaun mino otsifa. Vela moho tobela FM. Wana fale moho Facebook tobela FM yaka DSTV channel 815. Naki okas inu agara de ba ke shiko hona ke putsa putsa seli saka. Humige shuta fa akutela. Mr. Fantastic ho lekile chachi. Lechachi la bomma. Le tsine ka lona tle yale rike motlholeng fantastic tobela Mr. Fantastic
1: le dumela DJ ka
0: na le tlhile ga botse
1: a ona botata we shu
0: awa le nna re tlhile ga botse tle
1: nna ba re thabetse le tjatji le
0: la bomma
1: la bomma
0: ya
1: le tshikile tjatji le go lokudu
0: kudu kudu kudu kudu fanta
1: e bile o ska ba a gre mo ona mo gaute mo ba re rena rena ba tswa Limpopo ba re ke rena ntongwe lengwe bomma
0: ya
1: tjaji la bona bomma e sa tlo botsubotsi bomma le tjaji la bomma ka la everyday
0: he we tswa le ne le yolo fa
1: tjaji lengwe le leng
0: ge le mo gaute mo tlo mo le kopana le ba le kopana le bona ge le ro lo botse bomma le nyaka bomma ba na lu go sola sola ke tse ona fa ba na le ke tsena bona batho ka botho ya le ju bona ba rata bomma bona na
1: ke putsi sho ga putsi sanyo ka re ke a tsebo ba ngwe kona ibile ba bua menateng motho ana a fitla wa kota ma le bile ka dijo tsaka dijo tsaka le di beile go ka mara motho o tlo re rena ba na ba le ba ka kwa Limpopo riri ke rena bomma bomma
0: hey
1: na ba bolela speed ba re beile bomma pe
0: e le ape ke tsone le re bie mampile ba nyaka re bie bona
1: re bie mampile re bie mampile
0: hey
1: ka hore ona beli bana bo ba reng le bile bo mampile e motho ona ga re Augustine a ke sa o nyaka o shela le bo mma o ke bona ba tlotsi ba ngoro Augustine e motho la wa kra sa o nyaka nna ke a o nyaka
0: ya
1: e o nganaka
0: ere bo mama ka tsile ba ola khile bara we la o sala mwana awa
1: leone la ya sasa chelete
0: eh
1: e go mshumo o ka fela mashimo aswa bona u thusha ka chelete na ile ya modende o fihla u tlo ba gwetja mshumo
0: ba ka solese
1: ba wa mara ba ngwe ba baba o serisha ba Yere mo jumo o fela tatse ba motho.
0: Hey. Kere mona lo ka tloa mo gaute ba tla gae. Wa tlhoka ona mela. Mma o to dia plan ya gore wena. O kumane mashile nga rona mela o ye.
1: O na mela o mo le mora.
0: Hey ai.
1: O tla. Ha ola mo ta o botsa ro e ra wa ke re bereka ka moka.
0: Bo mma ba botlhoka kudu. Maphelong a re.
1: Ba bomma ba botlhokwa kudu na re tlana le re le bana ba bomma o fitlhela
0: teng ba re le ge re lla re mmawe
1: monna wona bele a ka tlhaba ke speaker o ba tlhaba ke motlwa o ba a dirang o tlo ne re mmawe a ka se re mosadi we ka nako ngwe o tla re mosadi o e rao gane ke nna mmao
0: and gape basadi ba ba rona ba kwise ore ao a se o re napine rore a re ba rate aowa
1: gape basadi ba ba rona le bona ke bona
0: ke bomma
1: kore mosadi a re a bona monna a no bona gore ke ngwanaka o bona mosadi a ka re a bona monna a bona gore le o ke ngwanaka kore a tjela legato la mmago a kutsa gore o tjere legato la mmago
0: tleng le gane yalo Mr. Fantastic le ge re tlo bia bomma rena o bia le bona ke bomme bana ba rena
1: a ke rona bia le Augustine Eh, o nyantse le tswele la mmake.
2: Eh.
1: Eh, ene le gona bele o tseba mang. O ka no ba o na le lengwe le o le nyanyang. A re tse. Pero. Tu aga mo ga ke bo mma. O ga tsile tsamao tsamao ke tika sa mma.
2: Re go nyanya fantastic le mo ga tle.
3: Ya ba shumi tshobele FM totlile jabeng le shumo o tusha go tshwala bao ba sa shumi o tshatsa ba shumi bao ba shuma go ka magete le go tshwala pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka tshobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso mo go di ya ba shumi tshobele FM totlile jabeng le shumo o tusha go tshwala bao ba sa shumi o tshatsa ba shumi bao ba shuma go ka magete Yo go tshwala pele go shuma ga botse le bashumi ka moka. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.
4: Sepega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letjatji mo Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: gobla gore polelo ya mma ke polelo ya mohlolo ke polelo ya go makatsa tsebeng ya ngwana. Abo polo botoma re o tsoga gore o tsoga le ngwana wa re o le ngwana wa re go lebelela wa bona sefahle go sa mmemelo sa mma. Eta go botsa mma gore mo lefaseng o mma go meng go lapa la gešo lapa la rena o lefase. Re belegwe gore re rate bo mma gore na Motswana le lenong le le gore le fihla bana ba lona ka gare ga diphego tsa lona. Le bela le rato la mma go tshwana le nonyana ye kgonang go beya bana ba yona ka gare ga sehlaga. Ya ba khuparetsa gore ge dipula ditla diphefo ditla. E kgone go ba šireletša. Dumela gotlhe gotlhe mo ka ba le gona le ke letšatši le morena a le dirileng happy Mother's Day le ke letšatši le le gore ka gare go lona re tshwantse re tlepela sefatlhego sa gage re leboge mahlogonolo a Modimo a re fa ngona. Re o bitša le wena moya mokgethwa re re e tla wena motshedisi ya rategang tla o tsene e ka gore na o re fepe ka tumelo ka phetogo le ka boikgafo re mpšhafatše e ke wena o re etele ka mogau a dumela le ke letšatši le a le dirileng a re hlalale a re thabe ka gare go lona letšatši le e le gore ke letšatši le special letšatši la bomma. Le ke le tšatši go thobela FML go tlagašo la Afrika Borwa a go bola go ragasetša mo go 87.6 go fitlha fa le go 92.1 lefaseng ka bophara re tshwara ka www.fm.co.za wa re tshwara gape le go 815 mo go audio bouquet wa re tshwara gape le mo go SABC app. Adumela weshu a thobele tshatshi le la sontaga re le thome ka mafolofolo re le thome ka matla re le thome ka kholofelo le ona tshepisho ya gore re tlo ipsina re ipsina le bommago rena le go nekele tshatshi ke le tshatshi le leswa le o hlabetse le nna le ntlabetse ke le tshatshi le le botse le tshatshi le le re gale re le lebeletse bia le fihlile le tshatshi la bo mmamorena re amogele re tlile re bana ba gago re tlile go rong tsa gago re mohlape wa phulo ya gago. Re babalele morena tšatšing la lekgono ba ba kgonang re kgone go ba le mma go rena ba e leng gore bo mma go rena a ba sa le gona mo bophelong re tseba gore botlhe ba e leng batlhokomedi ba rena ke bona bo mma go rena. Dumela gopola gore tšatši la lekgono tsotlhe tseo tsebang rena le tsona mo go leke le tšatši di tlaba le gona o tla ba le gona apostle a tlo re beya pele ga morena ka thapelo. Dr. Rasakanya o tla ba bolela ka gore phela bophelo biapiakanyo amola Bishop Jonas Masutla go lenyalo laka o tla ba bolela ka mogola wa bomma le bommatswalo ka gare ga lenyalo. David are ke taba ga ba re go nna re ntong ya morena maotwa rena e medi khoron jao Jerusalem go bona le tšatši le ti menya go nya ga o le fetisha a sekete re tlile pele a dikgoro tsa ga morena wena Modimo ya le shoko re a go leboga e bile re leboga go sa re file sebaka sa go tsena ka gare ga tulo ya gago sa go tsena ka gare ga tempele ya gago ba ne ba bangwe re tla ba re ya di tempeleng morena re rata go godiswa ke wena morena re rata go ba di khuswane re rata go ba di khuswane tsa mohlape wa gago ga re phela re phelela wena le ke le tjatji we sho tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga o tsushele ba bangwe tsoga ngwana mma o leletse mma o re mma happy happy happy mother's day mma
1: se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bja Afrika ipsine ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika Setega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letšatši mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

Kanegelo ya Muruti Shelley Caesar. Don't drive your mama away. Eki tuto ye kholo. Don't drive your mama away. Tseba gore nga ya mma ga ya loka. Nga ya mma o tla di bona mantšu a akatšwa go mma. Ga gona se se ka o lokelang. Don't drive your mama away, Shelley Caesar. Le ge a ka ba e le mma yo a sa rutegang, o seke wa lleswa ditlhong ke mmamago. Le ge a sa tshwane le mme wa ka next door wa moagišane, a seke a o llesa ditlhong. Bomma ba re thekga, bomma ba re rapelela, bomma ba ema sekgobeng, bomma ke di intercessor. Bomma ba bolela thui le Modimo legatong la rena bana. Ankeng re tlokomele re ba tlokomeleng ba sa phela, re ba tlokomeleng re ba fele rato ba sa phela, re setle ra ba rekela mapokisi a go tura, di casket e tsa go tura mola ba sesa le gona lefaseng, re setle ra fora lefase ka go ba direla di funeral tsa maemo. Rahira dikoloi le di tente le di jo tsa maemo. Ke tjela gore le gone o tshe mama go o moishe le felo tsuku ngwana mmale go sna chelete o no mmontsha le rato moishe a yo gwetsa massage tsa mama go o no ya le felo tsuku o fitlhe gore ke di jo o je le yena o re mama gore ke be gona a ke ka baka lago a tšhatšhela lekgono go lekele tšhatšhe dumela ke reng go ema o phile re re bjakanya bophelo bja gago o tla ba le gona fao Dr. NJ Rasakanya a fale go lenyalo laka re bolela ka bomma le bommatswale gabele re ke tšee megala o mphotse gore o mo kae le go romela gape madume a letšatši la bomma 086 000 2452 a tumela FM ya go rata dumela gotlhegotlhe mo ka ba le gona sontaga se monate sontaga se se botse.

loving you is like the food to my soul. Mama ke a go rata, ke nyaka o tsebe gore ke a go rata. Ankeng ri na di ngwetse re bone bo mmatswalo ba rena bjelo ka bo mma gore na ankeng ri na bo mma re bone di ngwetse tsa rena bjelo ka bana ba rena ke mo go tabang le khutjo ke mo go tabang le shebe shebe ke na botata ba me gala ya ka ka mo studio ya ke be ke rata go kopana fale Apostle Bridget Watkins magala ka yan shae cham ba tsela tshe ke gopela o tiro ba bedi ba tsene ke bone gore ka nnete magala ka ya shumana 086 0802452 086 0802452 ke bone gore na e ka ba go na le se se 082-0002-452 ke bone gore na e ka ba go bana ga itswe ke le ka go ntsha ga itswe 086-0002-452 ke bone gore na e ka ba go na le se se fosagetseng nna ka megala ya ka le ke le tšatši dumela gotlhe-gotlhe mo ka bone gona a re pšhine ka letšatši le ebe le tšatši le le tletšeng kholofelo ka gare go rena ebe le tšatši le leng gore le tlotliša phetogo kudu-kudu setswaleng sa morwa le mama morwedi le mama a gopola gore mama a se fela yo e leng gore o belege mosadi o mongwe le o mongwe yo e le gore wa mana le yena ka se sengwe mo nebele ka mama a thobela fa mošate wa tsebo le boithabišo ge ke dutse ke lwa le megala yaka e re ke tswele pele go fa mmino let's get together with the Lord Brookbank

0: Motobel FM, hashtag ke mo Afrika.
1: Hashtag ke mo Afrika, Apostle Tobela. Apostle, modimo khonne go di re kopane. Apostle, chachila le khono, chachila bo mam. Ke re Happy Mother's Day go lena.
2: Re a leboga papa.
1: Chachila le khono, ke ba batametsa pele ga lena. Botle bo mma botle. Le bana ba bona akere gona le tshedinchi chebo bana ba di gopelang go bomma gona le tshedinchi chebo mma ba di gopelang mo go bana ke ba lena shebawe
2: ba tshele tshiba tshobela re ke tshense ba ka se ke le lo tshenka le bitshela morana Jesu ka re ga le tshatshile botsilela bomma bomma bomma ba releti bomma ba gore rutsa polelo bomma ba gore ruta go sepela bomma ba gore ruta megwa ene re bona re jwale ke mo go fitile motho wa mmagona mara re ke bolele mantsho gore tsatsi ka le gono ka bona gona o bolukile mme wa gago mabane be ke ya go fetsa kgwedi ya go fetsa le tsatsi le go tsosetsa mahlaba ere ke go botse ngwane sho nko o tlokomele o ba o no setse megopolo e mebotse o na go le yona le bomma ba gago ntumelele ke bolele mantšha gore Jesaya 49 gana fa le ga 15 e bolela mantšha gore na o gona motswadi wa ka lesang leseanyana la gage a se le kgathalele na ke nyaka go bolela ka yona feo na o gona mme montedi wa ka lesang leseanyana la gage a se be le taba le lona ba gešo re leboga modimo ka letšatši le modimo a tla re lota a re lotela bomma ke bolela jwale nna mma ke sa naye maare ke leboga batswadi bomma ba ba le go gona lefatshe ka moka e ke ba bona ke bona bomme bomme montedi e ke ba bona ke bona bomma ga go nthuta polelo e ke ba bona ke bona mma wa ka wa go mpelega motswadi a se wa go tlisa lefatsheng fela motho mongwe le mongwe wa mma ke mma wa gago bjale re ke go botse ka re ga tlhapelo kgopelo e o ka ba o e na le yona ntumelele ke bolele mantšhore modimo o sa lokile ebile o a tshepagala wena o tswelela pele o mo lebeletse bjale ka modimo meokgo e ka beekele ke tla matlhong a gago o ka ba o kwele botlhoko ba peko mare re ke go botse makhutšišeo gona letšatšing la legono a re nyake modimo a sa kgwetšagala o tlo re thuša re thoba dipeko a re nyake modimo a sa le gona o tlo re sepetša a tlhatlha dikgatho tša dinao tša rena ba gešo o sa na le mma nko o tlhokomele mma wa gago o seke wa ikgatholla yena o seke wa itebatša yena o seke wa letsa mola sa le gona lefatsheng ya ba gona o nyaka tšhopa gore e motšhie bodula baku e mo iše mo e mo išago gona a re tlhokomeleng batsadi ba rena ba sa le gona morena sebola ke fela ke bolela mantšhore go na le tšhegopatso ya go tswa go motswadi go na le tšhegopatso ya go tswa go motswadi wa semoya batho ba bantši ba ditlhakatlhakanya taba tse ba nyaka go šetša motswadi wa semoya go feta motswadi wa mmele o ba wa naga ba gešo tšhegopatso ya mathomothomo e tswa go mme le ntate ke ka fao lentšwe la modimo le re godiša mmago le tatago gore dilo tša gago di tseba go go lokela e re ke molao wa mathomothomo wa go ba le tšhegofatso ba gešo a re yeng re tlhompeng batswadi ba rena re rate bomma ba rena o ka bo o sena sele sela nko yo mogokara o mo lebelele ka matlhong o mo leboge bjale ka motswadi bjale re o rapela ebile re o rapela le bao ba sanang bomma re o leboga modimo ka maphelo a batswadi ba rena batswadi ba rena ba sepetše ka re ga ditlhotlho ba netefatsa gore dilo di a re sepelela mamotlha re tulong tse phagameng re lebetse batswadi ba rena mamotlha re nyalegile re lebetse batswadi ba rena mamotlha re jela kua le kua bomma ba rena ba robala ka tlhala ba dutse ka re ga tšhego mare e se sengwe se ka direga re tlo leka go kgatlhisa lefatshe ka moka e ka re modimo a ka re lebelela ka leitlho la botho ka tsela eo batswadi ba rena ba re tlhokometsego ka yona nagane jale ke bana ba rena re tlhoka gore re ba tlhokomele nko ba rekele malekere o ba rekele tšhejana mo rekele gaolo mo rekele mongatse mo rekele se sengwe fela wa tsebe o fitlhe gore mma ke a leboga ke a tseba re tse a se seding tshine a di ka se fitlhelele tsebogo e ke na go le yona ka re ga pelo ya ka ka lena modimo a khutso a re se go fatse ba ge se o rapela go rapela ba o tlhoka mishumo ba go tlhoka thari ba go tlhoka manyalo ba go ba le dipelo tse di botlhokong ba go maketa wa tseba ba le ba go se kgone go lebalela go na le batho ba a ba kgone go lebalela o mo sa bolela ka pelong a re wa bona wa ka mma yena nka se mo lebalele o ile a nkosa botlhoko ngwane se re o rapela jale lokolla dilo tse di kgopi ka mo ka pelong ya gago wa tseba sekgopi se ka go tswelela monyetla sekgopi se ka go tšela lethabo sekgopi se ka go thibelela dilo tse di botse tse modimo wa go beetse go tsona a re rapeteng modimo wa rena ka lebaka la morena jesu tata weso wa magodimong re ya go leboga ka re ga tšatši le la bomma modimo letšatši la go tlhophisiwa ke wena letšatši la go lokisiwa ke wena ba bangwe re bolela ka bomma ba kwa botlhokong ka baka la gore ba fetile lefatshe ba bangwe re bolela ka bomma ba kwa botlhokong ka gore bomma ba le phateng tse tšhesang ba bangwe re bolela ka bomma ba kwa botlhokong ka baka la botlhoko boo bomma ba ileng ba ba dia bona modimo wa rena re sa rapela jale re rapelela batho ka moka le ditlhapelo kgopelo tsa go fapafapana re fitlhelele rotlhe modimo re maatlafatshe ka moka re thuse ka moka jehofa re lebelele ka leitlho la botho letšatšing la legono re ya go lemoga gore wena modimo letšatšing la legono re itshwareleditse ka wena modimo letšatšing la legono re tlhoka wena bjale ka modimo re ya le rapela modimo ebile re ya leboga maseng a letšatši re fitlhelele botlhe re thuse botlhe re fe khutso moka e tlisang kwešišo mabakeng ka moka re gopela tšhele go leboga ka lebitso le tletšego maatla le bophelo la morena jesu kreste wa nasareta amen apostle bridget hawkins hospital ministry mo polokwane nomoro ya ka ke 083-335-0469 ke a hwetšagala facebook tiktok whatsapp instagram and youtube le ka sms modimo a khutso a re se go fatseng amen
3: bomma tlogelang dipitša tshobela fm e bomema bomma ka moka go tla go tshina le bagaši ba tshobela fm ka tshwantsha ga sa lesome mmei go thoma ka ire lesometi mo mesong ke re lefelong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mono polokwane yona yo bagaši ba tshobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go tshina le lena lenaneo la melodi ya boiketlo le tlabe le gašwa thui ke man of the match sandi le dikgare o tla ba le gašwa go tswa gona uhuru epen matšila o tla ba le gona go go thabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060-749-9667 060-749-9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go folosetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya letlhompha
0: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo
1: thobela fm mošate wa tsebo le boithabišo le ke letšatši ke na le mathata a mogala bale ka ge ke le boditse ba ba nyaka go kopana le nna ba nyaka go romela melaetša šomišang nomoro ye ge o tshwere sa go ngwala 072-983-6172 o romele molaetša kgatišo voice note 072-983-6172 o romele molaetša kgatišo ke na le bothata bja megala fa re na le bothata bja network 072-983-6172 o se ka lebala gore tlo ba re tlo kopana fa le Dr. NJ Rasakanya re re beakanya bophelo bja gago tlogela go no phela fela bophelo bja go se beakanye wena o no bona o tsogile la ba la dikela le a tlhaba la ba la dikela ga gona se o ka reng ke gonne go se fitlhelela o ne bona ngwa ga o fedile beakanya bophelo bja gago tshwana le motho a reng a gantlo a thoma ka plani a go boketsa ditlabakelo ka moka tsa tlongwe di shumisha go fitla tsa tla thoma go agantlo ntlo e thome e be e fele ba bangwe ntlo ga e fele ka bakala gore ga se a be ya ka nyebotse o dirile seo ka bakala gore a nya ka go impressa batho go ba a phadishana le batho ba bangwe ke ka fa batho ba thoma dilo ba palla ke go di feta beakanya bophelo bia gago thobela fm moshate dumela hle
0: se pega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le a fa sebola le ke letšatši mo go thobela fm moshate wa tsebo le boithabišo
4: le ke letšatši setsopolwa sa lekgono se re be careful who you trust. Salt and sugar look the same. Not everyone who smiles at you is your friend. Some people clap when you rise, only to push you when you turn your back. Sehlalo sa gore hlokomela gore o tshepa mang. Go bane letswai le swikiri di lebellega go swana. Ga se mang le mang yo a go segishago e le go mogwera wa gago. Batho ba bangwe ba tla opa magosi ge o namelela. E fela ka pijana ge o ba fa segoti ba go gogela fase hlokomela. Thobela.
0: Se pega moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le a fa sebola le ke letšatši mo go thobela fm moshata wa tsebo le boithabišo.

Moruti doni ngwenyama ya ke be ke lebana ke lebella na fale o re fe le gono ke tsapa re ke tla ba ka ikgwetsa ke ba sa le gona fa rapelang Jerusalem ba sa di ba region na ke re Happy Mother's Day

0: go tswa go God's Word at Work Ministries Mantheding ga digale me song ya le khono ke tloga ke le motlhotlhokudu gore re tlisa lentso le go lena ka re ga letsatsi leo re kete ka go bomma ke letsatsi la Mother's Day ka gare ga kgwedi ya Mopitlo. Jwale re le bathobela FM ebile re le ba God's Word at Work Ministries re re halala bomme re re halala a re yeng lentsweng la Modimo bukeng ya Samuele, Samuel wa pele kgaolo ya pele temana retšea go ya lesometee yone e balega ka tsela ye e re a ba a ena ka kano a re morena wa mashaba ge o ka lebelela bobotlana bja nna molata wa gago wa nkgopola wa sentebale nna molata wa gago wa nea ngwana wa mošimane gona ke tlo mo gafela morena bophelo bja gagwe ka monka gomme motlhogong ya gage go ka sekwe gwa batamela legare motsheletši re badile ka ganna a re fetele pele ke rata gore bukeng ya dikronika tša bobedi re bale gape ka mma o mongwe le yena dikronika kgaolo ya 20 temana ya boraro e balega ka tsela ye le yena o tšere ka tsela ya boleloko la Ahaba gobane mmagwe o be a mo ruta go dira tše kgopo temana ya 10 bjale a thalia mmago Ahasia ge a bona morwa wa gage a bolailwe a tsoga a bolaya botlhe ba leloko la magoši a Juda ke moo bo Jabete morwedi wa kgoši a tšere go Joase morwa wa Ahasia a mo utswa mo bakgomana ba bego ba bolawa a mo uta le mofepi wa gage mo phapošing ya go robala Josabete e be e le morwedi wa kgoši Joramo e le mosadi wa Joyada moprista o utile Joase ka mokgwa oo gobane e le kgaetšedi ya Ahasia a mo utela Athalia a seke a bolawa batsheletši tšatšing la lekgono ke rata gore re bolele ka tlase ga setlhogo sa gore maikarabelo le huetšo ya mmamotswadi the power the responsibility and the influence of a mother figure motsheletši re badile ka bomme ba babedi re thomile ka Hanna ka re ga buka ya Samuel wa pele taba ya Hanna ke taba ye e kgwathang batho ba bantši ba bomme ka gare ga nako ye re phelang ka gare go yona lefapheng la di-counseling goba dipoledišano le batho ba bantši ba bomme bao re gatlhanang le bona kudu-kudu ba letlalelong ka taba ya pelegi o tle o lemoge gore taba ya go ba le lesea ke taba ye e leng gore e bolela le maikutlo a bona ba bangwe ba re ke tekwa o ka re ke nyelena tšhwa ke setšhaba ka ge ke sena ngwana ke tekwa ke bitswa mainaina ka ge ke sena ngwana ga nna ke seemo seo re lemogang ka pela gore o se tsebile a sepela ka gare o sona a phela ka gare o sona lentso la Modimo le re o bana le molekani monna wa gage a morata e fela taba ya lesea e be e taba ya e dutšeng godimo ga pelo ya ga nna monna wa gage Elikana o kile a re go yena a re ga nna ana ke go rata ka tsela ye ana ke na le wena ke ya make go thega ebile ke go fa bontši go feta le Penina a ga ke ya go lekanela na Hanna o ile a gana go lekanelwa ke monna a tseba gore pelong ya gage o na le sello sa botswadi ke moo Hanna a ileng a sepela ya tempeleng ya morena a rapela le re lentso la Modimo ge re bala buka ya Samuele wa pele le re o rapetše a llela Modimo ka tsela ye e leng gore le lentso la gage le be le sa tswa e le molomo wa gage o thebatheba o ya godimo lefase moprista Eli a mo lebelela moprista Eli a ba a nagana gore Hanna o sorasurile madila ebile a mo dirile gore a tlawe moprista Eli o re wena ore Hanna na nkane ebile o tagile o tlantlong kgetho ya Modimo Hanna re ke be ke kgothollela morena lentso la Modimo le re Hanna o retse Modimo a dira kano a reng re o ka nneya ngwana morena ke tla kgonthišiša gore ke mo gafela wena ka mantswa mangwe ke tla mo tliša ntlong kgetho ya gago a phela lentso la Modimo le re botša gore ka nnete Hanna o ile a tshepagalela Modimo ka gare go keno ye a e dirilego Modimo mo file ngwana wa lesea o rile go ba le ngwana lesea ge ba swantše ba tloge ba lelapa ba ya dithapelong a rela monna wa gage a re e tla re ge lesea le le tshwele ke tla tla gobane ke tlabe ke mo tliša ke mo iša ntlong kgetho ya Modimo go moprista Eli mo a tlo go phela gona ka mehla le ka mehla matšatši ya ge a bophelo ka monka motsheletši re bona motswadi o ileng a rata
1: modimo o ile nga itshepa modimo o ile nga golofela gakodiso ya itlisang ke modimo hanna uri shupetsa ka tsela ya ile ngobane jone ka motswadi o tsere maikarabelo a gore ke isa ngwana ka go morena ke isa ngwana ka go modimo yo amphile go yena ke tshepa modimo yo amphile go ngwana gore o na le morero kwa ngwanong gore o tseba se a se dirang kwa ngwanong bjale tsela tja ngwana o gore ditle di letlege di nyaka go rabe gauso le modimo ke ka moo a mo tšeang a re moporista Eli mogodise ka re ga ditsela tja modimo ke ka goo a mo tšeang a re moporista Eli montšhe ditsela tja modimo gore di sepela jwang Samuel o ditše tempeleng go fitlhela ebile lentso la modimo le re modimo a mmitša a kwa le pitso ya modimo ke ge a ya go moporista Eli mo moporista Eli a rileng go yena a leboga gore ye pitso ke ya morena a re mo go yena a re ge o bitswa gape o se kanagana gore ke nna o arabe o re bolela morena ke ya go kwa ke thieleditše motlhanka wa gago o thieleditše baeno a re godisa bjang bana ba rena baeno a ka metlheng e e leng gore distrata di tletse dilo tse dintšhi re godisa bjang bana ba rena ke maikarabelo ke maatla a
2: go ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolla kholego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangishano di gotlagano tsa rente ditaba tsa tlokomelo go ba mathata mushumo shumo
3: ke fana ka fana ka
2: mola ba ka dikitsana ya bona ba ka ka khoi bora mola ba ra ba
3: dula ba le malala la la o tshwa di tshwa di tshwa di tshwa di tshwa di tshwa di tshwa
2: SMS a tshwana
3: 45135
2: online
3: o dirisho di tshefetso tsa
2: tlwaelo
1: gore bana ba rena ba le ba ne le ditlotlo ba le ba ne le di challenges tsa mikhuta khuta re ka ba ra tshea matla a rena ra ba ruta maikarabelo a gore modimo gona modimo wa phela jwale ka go le jwalo motheletsi le re ngwana rena tsa ma ya strategy a fika sekolong a kopana le ba ba mobulishang a fika sekolong a kopana le ba ba motshoshetjang a fika strategy a kopana le dikoma ka nna ngwana o gona go bua a re mara o gona modimo re phela metlheng e e leng gobane go leka go ipolaya go kekile bana ba ipolaya ka lebaka la bullying bana ba ipolaya ka lebaka la dipono tsa bona ba butsiwa ba re ga o botse sekolo ba butsiwa ba re o apere jwang ba butsiwa ba re bopo la gago ke le le jwang e fela go ruta ngwana disela tsa modimo o mo ruta le tsebo ya gago identity ya gago gore e go morena o mo ruta le gore sa modimo a se dirileng ka wena se ya gatlhisa wa mo tsebisa wa re lentswe la modimo le re a go bopa ka lebono la gago ga ba ntshwa mawe gape gape a re bukeng ya dipisalome a re go wena a re you are wonderfully and fearfully made a o motswadi wa ka ntumele mma ke mantswa ngwana ga wa tshwantseng a ko go tswa go wena botho ke ntlo ngwana ga ba tlameileng a irute ke wena gore motho wa mongwe le o mongwe wa setšhabeng ke mmaagwe ke ntswe o ngwana ga wa tshwantseng a ithute sona gore mosadi o mongwe le o mongwe ke mmaagwe e se re ga bolediswa strateng a fetola ke thuto ya itswang ka gae go wena motswadi nkwe ga botsege ke go botsa ke re foundation ya ngwana ke wena ge o ka latlha maikarabelo a gago go o ka robala maikarabelong a gago o tlo re fa phaga ye rena re tshwantseng re phele yona o tlo re fa phaga ye e lishang setšhaba o tlo re fa phaga ye e leng gore le ka e bona mme motswadi o mongwe strateng e bona mosadi wo a ka mokatsago e sego motswadi yo a tshwanago le mmage ka lelapeng ke ka moo re bonang ngwana metlheng ya legono bokoko a rena ba katswa ke moo re bonang metlheng ya legono bomma rena ga ba sa kgona go kgala bana ka lebaka la gore go tloga bonnyaneng ga sa ka wa tsewa maikarabelo a gore ngwana ka ke tlo mogodisa ka tsela ya go tseba gore aowa ya motswadi e ra goreng ke tlo mogodisa ka tsela ya go tseba gore motswadi ke yena a nang le maikarabelo a gore a mogodise bana ba bantšhi metlheng eno re a ba bona ba e godisa motheletsi re a ba tseba ba e godisa ba e gapa ba e gorosa ba tla ka nako e ba nyakang ba e gapa ba e gorosa ba tla ka nako e ba nyakang ba tla le diplastiki ka gae mme motswadi o kgomotse matlha a gago a kae mme motswadi maikarabelo a gago a kae mme motswadi ka lebaka la gore ngwana o tshwanetse gore a rutiwe gore ka mo lapeng la kago o sa bere ko sekatlha le selo ngwana o tshwanetse a rutiwe gore ka mo motseng mo diheke di a tswalela ka nako ya gore ngwana o tshwanetse a rutiwe gore ge re sontaga re a tlhapa re a kerekeng o a šalang ka moo a ka seke a šala ka lebaka la gore le nna mong motse ke a tswa ke ya kerekeng rutang bana ditsela tsa modimo re na le batswadi metlheng ya legono ye e leng gore ba fapana le ganna ba lebetse maikarabelo a bona le re lentso la modimo le re gona mme a thaliyang ka re ga dibuka tsa kronika mosadi wa e leng gobane irile ge ngwana ga ge a e ba khoshi ngwana ga ge ga thoma go dira tsa bogopo mohlomongwe ka go bontsha ratshadi ya ke mang o tla tla o khushisha gore le yena batswadi ba gagwe ba e message go tloga morago a tsali ya ke morwedi wa Ahabu a tsali ya ke morwedi wa Jezebel jwale bogopo ke ntho a e boneng go mmage yane go se tsene modimo ke ntho a e boneng go papage ga go makatse gore le yena o rile ga e ba le morwa a tswetsa pele le go tlhotlheletsa le re lentswe la modimo le re le yena o ile a tšea tšeo leloko la gabo la bo Ahabu ba beng ba di gobane mmagwe o ile a mo ruta go tswetsa pele bogopo a mo ruta go tswela pele ka ditsela tsa go se tlhomphe modimo a mo ruta go tswela pele ka tsela tsa go se tlhomphe batho o ruta ngwana gago ga go makatse go rerile ge morwa ga gae ba kgoši a tswela pele ka bogopo dipolelo tseo re di kwang bana ba lena ba di bolela strateng ba re ga o mpotse selo ba kwele lena ka gae dipolelo tseo re di kwang bana ba lena ba sa tlhomphe banna ba bangwe strateng re di kwa ka melomo ya rena ra makala e fela modu wa tsona o tswa ka lelapeng o ka se role apola wa belega goba wa tswala spinach ka seisimane ba re apola ga e wele kgole le motlhare it does not fall far away from the tree o se enyo sa mohuta mang o se enyo sa mohuta mang motlhare o tswang gona ko mofe go bona thali ya boipontsha gabotse gore motlhare wa gago bo tletse ka go galaka motlhare wa gago bo tletse ka bogopo jwale ga go makatsa gore morwa gage Jehora mo rile go ba kgoši Jehora matswela pele ka go galakela setšhaba le re lentswe la modimo le re pelo ya bogopo ba thali ya e bonagetse ge morwa gaga se no tlhokofala mo a ileng a tsamaya yena a dula bogoši ka bo yena ka gare ka histori ya maiseraele ga rena mosadi wa ileng a dula bogošing setulong sa dafita lentswe la modimo le re go rena le re modimo o ile a re go dafita a re ga ago nako e ka setogile ya ba gona ye e leng gore bogoši bo tla tloga go wena ka lelokong la gago bo tla dula bo le gona e fela re kwa botlhola ba mosadi a dula bogošing ka nako eo ye e leng gore modimo a sa ka ebea ee lentswe la modimo le rathalia o ile a dula bogoši a ba a sepela a tšea ba leloko ka moka a ba a hasia a ba bolaya go kgontšišiša gore ge yena a sa dule bogošing ga gona yo mongwe o a ka tla go a mo challenge-a motho o kotsi kudu o na le bogopo bo bontšhi ga a fapane le tšeo re di bonang metlheng ya legono le re lentswe la modimo le re ga a bolaya fela morero wa gage wa go bolaya e be e le go kgontšišiša gore bobe bo a bo tsweleletšang ke pelepele ka bobe pelepele o be a nyaka go bontšha gore bobe bo a bo tsweleletšang bo atse ka gare ga setšhaba sa Iseraele potšišo ya ka go wena she a na wena o dira eng ka bana ba gago dithuto tseo o afang tsona tsa bogopo o bona gore di tlile o felela kae go ruta ngwana gore tsa mo sela mola ngwana e le ngwana a tshwanetse gore a dule ka di-classroom-ung le ba bangwe go ruta ngwana gore lapa la motho mongwe le go ka lesotlhela ga gona taba solang ka wena o itla le se seng ka lapeng re closure bomme ba rena ba bangwe ba rena re a le support-a re a le rata re tla go lena ra reka e fela ka tlase ga di-vegetable tseo re rekišetšang tsona go na le dinyaope motswadi wa ka o iša kae setšhaba go na le di-drugs motswadi wa ka o iša kae setšhaba tšatši leo o tlo go tseba kotsi ya dilo tseo ke tšatši le di tlo wela go ngwana gago mara solanka di wela setšhaba di wela bana ba bomamang di wela bana ba bomangwepe ga gona taba tabakgolo ke letseno ka lapeng la gago ke gona o swere o re pelepele ka bogopo pelepele ke gona o swere o re pelepele ka moya o mobe polepele o re moya o na ga o ate e re ke go botse motswadi wa ka bana ba gago ba gare ba anya bana ba gago ba gare ba nwa bana ba gago ba gare ba gola gomme ba tlo gola ka bobe ba go feta bo wena motswadi wa bona o nang le bona ke ka go lentswe la modimo le re athalia bobe ba gage re tseba kudu-kudu ka bobe ba Ahabo re tseba kudu-kudu ka bobe ba Jezebel gore o ile a katankatša a tshwenyana jang le baporofeta ba modimo a tshwenyana bjanga le tumelo ya go dumela go modimo yao modimo wa bophelo go le godimo le lefase o e lwantšhitše kudu empa
4: ka nnete pastor Nthabiseng re tloga re leboga ka se bope seo re namile re fitlhile lena mafelelong a lenanong la rena la le ke letšatši re tla ba re ya go tlhokela tsela ntshebele motho sebela kwa gabo morago ga tlhokela re tla ba re ya go tlhokela tsela ba tlhokela tsela ba tla leiša ditabeng ya re morago ga fao tlhokela tsela la tswela pele ke namile ke pakanelo tšaka ka moka ke re botlhe modimo wa re rata ke ya go tlhokela tsela mošate.

0: la la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank bona ya online we mo ri setse Standard Bank Connect go aketsa matsenelo a parishan Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Mwabi, wangwa di shitwego, wadi tirelo tja di chelete le mukitlana, ona le di pielano.
1: Awika waka tele chumuna ganong, seo seka wabakala matata cha mapelo, woswana le wushoka khanyo wago cha thobalano, high blood, ulwetse bya sukiri, arthritis, msikelele sekhuba. Itemogele lerumo, setlhokisa madi, setisha masole a mmele le segatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le kgotsagala ka Dischem, Clicks le di-pharmacy tse tshetswa go nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Halleluya! Le tjatjile lengwe le lengwe ke sebaka se seswa, sebaka se se botsebotse sa go fetola maphelo a rena, sebaka sa go tsaya dipheto tsa dikaone-kaone, go leka gape le gape, gore sokolola dibeng tsa rena, ra tswala leswa. Se se direga ge letjatjile lengwe le lengwe le tlhaba letlale tsa lona. Ka tsela ye ke gona re tsena mo lenaneong la rena la mmamoratwa la lesambana, gona mo go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa. Ke moshate wa tsebo le boithabiso o re hwetsa go 87.6 go fitlha go 92.1 la ka leina ke Prudence Moleko Magongwa. A re lebogeng gaso ya ditaba lena ka mashilo wa Ramdluli. Re leboga setlhopha ka moka-moka sa tlhokola tsela Ntshebele motho o sebelwa ke wabo. Morena Sebola le wena re ya go leboga ka lenaneo le le botsebotse la le ke letjatji. Ka nnete re tloga re matlafetse re mokoile le routine Thabiseng wa gangwepe a bolela ka godiso ya bana. Polelo ya gešo e re montshepetša bosigo nna ke molebogage bosile. Nako ke metsotso ye le sometharo fela go tšwa ereng ya bosupa, gomme ke nako ya gore mogweranyana a letse. Mogweranyana o tlo letsa e le ge a re bulela lenaneo la rena ka thapelo. Gopola gore rena re tsene ka puleng wa ga phoofolo a re mama. Halala mama. Hey, ai re tlo ipsina le gono, re tlo ipsina. Mogwera o kae? Letsa mo nomorong ya rena ya 086 000 2452 o re bulele lenaneo ka thapelo. Re tsena ka thapelo, ra gopela Modimo wa rena gore a sepelele rena go tloga e reng ye ya bosupa go fitlha e reng ya seswai. Tše ka moka tše di kgonagala ka gare ga lenaneo la rena ka lebaka la gore re mo mema gore a sepelele rena. E reng ke mo tšee mogweranyana wa rena a re bulele lenaneo ka thapelo. Dumela tle. Hello, mogwera wa lesambana. Dumela mogwera wa Money Pro, nna ke bolela le mang kae?
2: Wow, mogwera a gomola a re tu gape wa tonya.
1: Wa tonya bagwera, ke dumela gore mo le go gona ka nnete le sa le ka mapaeng le futhumetse. A re mokwe mogwera wa rena. Dumela mogwera, ke bolela le mang kae? Hello. Mogwera wa ka, leina la
3: gago ke Money Pro.
1: Ke bolela le mang nna le gono le? Ke a leboga, rorisang mogweranyana wa ka. Wena o matlhatse le gono letjatjing lele le botse-botse-botse-botse ka gore o tlo re bulela lenaneo ka thapelo. Re bulele ka thapelo.
3: Tele ke bona ba kira tere happy birthday te te ho malume. Malume. Ba ba maganya ka ga pele madikgomo o ba pete ya mabane.
1: Madikgomo a gola gola gola gole ke dumela gore o ipse.
3: Nna le tsang.
1: Le malume le yena a o rile mama malume ke.
3: Ha pele mere tsang.
1: Ba gole ba ipsine ka letjatji la bona. Re ya ba rata re le bagweranyana ba lesambana ka moka. Pia le re bulele lenaneo ka thapelo mogwera wa ka.
3: A re tswalele mašwa Modimo papa nna wa legodimo le tla pele ga go tsatsine le gono Modimo a ka leboga bophelo bo Modimo o di file go bona. Ga se ka matla a nna Modimo a ka ite Modimo a ka ke ka matla a gago. Leboga yo angels Modimo a ka ba o mone ba re sheditse o mone bosheo ga re robala Modimo a ka. E re ya sekolo Modimo a ka beke e le e fetileng Modimo a ka ra ba ra boa. Leboga Modimo a ka le gono boremo ke Sontaga. Recover lenaneo le Modimo the blood of Jesus, the Holy Ghost fire. Rapela gona molemo Modimaka o a theletsa Modimaka gore a gone kwa lentswe la gago tsatsi le gone Modimaka bo mmaka mo ka Modimaka re re Modimo happy mother's day go bona mo ba fa matla mo ka na go tsohle re na Modimaka ge re le bana re gone ba theletsa Modimaka le go ba rata Modimaka ka go Modimaka o re re ba rate ka gona Modimo rapela mani prumi no mo fa matla Modimaka ka sa tlo ruta lentswe la gago Modimo o mo fa Modimaka sa tlheletse Modimo ya gore rena re gona le gona rena re tlile go theletsa letshene le gono in the name of Jesus Christ we pray amen.
1: Amen. Mogwera wa ka, nna ke go leboga kudu-kudu-kudu-kudu-kudu wa tseba. Ebile ke go rata gantši le gantši
3: gapeaa
1: ere ke go leboge ke mogera wa ka ke re re sangwa ga mokwana ka kwa modimo le ka nnete o re tsentsitse thwi ka gare ga lenaneo la rena re a leboga papa e bile re tle go gororisha letsatsi la lehono re go tumisha letsatsi la la morena re leboga lerato re leboga tlhokomelo ya gago wena mo ka medi wa rena yo wa rena go lehono le ke sontaga sa o gethega gare ga kgwedi ya mopitlo kgwedi ya Afrika gomme go tsone rena re kete ka letsatsi la bomma ba gweranyana baka ke Mother's Day happy happy happy Mother's Day le lengwalo la letsatsi le gona lona le tswa pukung ya dikgosi tsa pele ra tšea kgaolo ya boraro ra re molate maneng ya lesometshela go fitlha go ya masomepeditshela gomme ge ke e bala ere metlheng eo go kile go atla basadi ba babedi ba diotswana ba bega taba e mongwe wa bona a re sho mongaka nna le mosadi e re dula ngwakong o tee nna ka belega ke naye ngwakong oo ke itse go belega ya re ka letsatsi la boraro le ene a belega re be re dutse moo go sena motho yo mongwe ga ise rena re le ba babedi pjalo ngwana wa mosadi yo a gwa bosigo gobane a mo gatile malaong ya re mesong e sa le bosigo ge nna ke tseya ngwana wa ka ka letlhakoreng la ka aowa nna molata wa gago ka hwetsa e le gore ngwana yo ga se wa ka o tsere ngwana wa ka gomme a nkgokaredisa eo wa hwilego awi ge go sele nna ka re ke mo lebeledišiša ka bona e sengwanake ka nnete yo ke mmelegego mosadi yola o mongwe yena a re aowa e a phelago ke ngwanake wa gago ke yo wa hwilego yena a re aowa yo wa hwilego ke wa gago e wa phelago ke wa ka kgoši a re tliša ntšhoša ka nnete ba a tliša tšhoša pele ga kgoši a tswela pele kgoši a re ripaganya go ngwana yeo a phelago le dire diripa tse pedi yo mongwe le mo feng phapa le yo mongwe le mo feng phapa ke moo mosadi yoo e le go yena mmage ngwana yoo a phelago a ile go a šokela ngwana wa gagwe a re tlhe mongaka mo neele yena a phela halleluja o lešoko la mma la bonala mma bontšha tšhireletso leseaneng la gagwe mma bontšha lerato la go se fetole ke maemo afe kapa afe mogweranyana wa ka a re a ope a phele ngwanaka a bolokege le ga a ka tšewa ke mosadi yo e lego gore ngwana wa gagwe o tlhokofetse bagweranyana ba ka ge re bolela ka letšatši le la bomma re lekete ka lehono lenyaga lekgono ka letšatši la lesome mopitlo e le ge re tlhompha le go leboga bomma ba rena ka tsotlhe tse e lego gore ba re diretse tsona maphelong a rena go tloga dimpeng tša bona go ya pelegong le godišong ya rena go fitlha lekgono le re ikhwetsa re le kaka re a leboga tlhe bomma re leboga tlhokomelo re leboga lerato re leboga tšhireletso rena re a tseba gore lerato la bomma ga le fetolwe ke selo le dula le le gona botlhokong le dula le le gona le thabong re a leboga le lengwalo la rena šhelela letšatši le bontšha ga botsebotse gore lerato la mma ka nnete ke le legologa kakang re bona mma a gana ka ngwana wa gagwe a gana ka bophelo bja ngwana wa gagwe a re kgoši a mpe ngwanaka a fiwe mosadi yo a se a mmelegego mosadi yo e sego mmagwe a phela a feletse ke tla upša nna ka gotlelela ka tseba gore ngwanaka o a phela mma a gopola motlhang wa pelego a gopola botlhoko bja lešoko mma a gopola a lebantšha matlho a gagwe letšatši la mathomothomothomo le leseana la gagwe a e gopola kholofelo yeo a bilego le yona ge a lebeletse ngwana wa gagwe a gopola ditshepišo ka moka moka a gopola lethabo leo le tletsego ka pelong ya gagwe tšatšing leo a belegego ngwana wa gagwe o lerato la mma ba bangwe ba ka ema ka gare ga ditšhabatšhaba ba bolela ka tsela tša go fapana ka bomma go bona o mongwe a re mma o ganne ka nna lefase le mmeletše meno o mongwe a re le ge batho ba be ba feletše ke tshepho mane pru godimo ga bophelo bjaka mma o ile a ntshwara ka letsoo a golofela mma o ile a se latlhegele ke tshepho godimo ga bophelo baka mma o ile a gana go dumela gore ka nnete go fedile go fedile
2: magana magana mani pru ke phenyogile ka letshobala nna lete ka lebakala mosadi yo a mosupa are ka lebakala dithapelo tja gagwe nna ke mokeleng gona le gono are ka lebakala dithapelo tja gagwe nna ke dula ke shegofetse tja tja tja tja ka lebakala gore nna ge ke tsoga mma wa nthapelela o rapelela ditsela tja ka ka moka tja le tja tja ka moka ke nna mani pru ke sa re jo mawe o mongare mani pru go di show e botse ya mmawaka are le rato le boikokobetso tshe le gore yena o nthutile tsona a sa le lefaselle mo re bolela ka ba o ile gore batsadi ba bona ga ba sa le lefaselle la rena e tsa a bolela mogweranyana a ema are na mount thutile tse dintsi le gone ke sa gona go phela ka bakala dithuto tsa gagwe are dithuto tsa mma di sa dutse pelo nya ka le ga sa le ona mo lefaselle ba gweranyana ba ka ka le tlhakoro le lengwe ba gona bomma ba ile gore ba igafile gore ba go di shebana ba ise go ba bona ba madi are ba leboreng ka boigafo le lerato le ya bona go di shonya lena ye botse ba bangwe ba be ba sa gapeletse ile ga tete o mongwe o be a sa gapeletsei a se na mabaka a ile gore a ka mmatametsa gausi le bophelo bja gago a se ne mabaka a ile gore a ka utsiya a o tsenya pelong ya gago bja le ka ngwana wa gago ntse a tseba ga botsebotse gore yo ga se ngwana ka wa madi e tja motswadi o ile a ema ka go ile botlhoko le lerato lona le la botswadi ka le shoko le motswadi ya letseba go mmago ngwana yo le go re tshwara thipa ka bogaleng a kwishisha gore ka nnete ngwana yo o tlhoka tshireletso yaka ngwana yo o tlhoka lerato la ka bjelo ka motswadi ngwana yo o tlhoka nna gore ke tsene ka gare ga bophelo bja gagwe ke mothusho gore bophelong bja gagwe a be le tshireletso a tsebe lerato le yena ka moso o tlo gona go le fitishetsa baneng ba gagwe re ya leboga bomma ka nnete le tloga le tshwere thipa ka bogaleng ke re le mo bekeng ye ge ke lebeletse ba gweranyana ba ka ka bona kua mafaratlhatlheng a le yago go kitima setshwantsho sa mosetsanyana o mo botse dikapešong tsa yunibesithi tsoko gona ka mo Aforika Borwa o be a le sefaleng a yo apara a yo bewa diala a re ga e le sefaleng ka tsela yo a goelela bommagwe a re mama dikeledi di rotha sefatlhegong sa gagwe meogo ya lethabo o be sa tshepe gore o fitlhile mo ile gore o be a wisha o ba duma gore a ka fitla gona o be a rata gore a ka fitla gona ka lethabo o ile a gopola mmago le leeto la bona a gopola ditshepiso ka moka tse ile gore o tshepisitse mmagwe motswadi le ena a gopola mo ile gona ga e kwa ngwana mmitsa sefaleng a re mma a gopola gore ngwana ka ke motshepisitse gore ke tlo ba le wena leeto le ka moka ya le re fitlhile ya le go phetherile na wena mogweranyana o gopola eng ka bommago se e lego gore wena o ka setsoge o se lebetse ke eng se e lego gore se dula se go dutse pelong se e lego gore ga one letšatši le o ka reng le ka tlhaba la ba la subela o se lebetse ka bommago o mongwe o dula a re nna bomma ba dula ba letša metlha le metlha ba nyaka go ntlhola matsogo mo ke lego gona letšatši ga le subele ka ntle le go kwa mogala wa mma o mongwe a re nna mma ka nnete ruri ruri ke tse ntšhi mani pru ge nka bolela nka se fetše o modimo a le godise bomma mo letšatši la lena la go le tlhompha letšatši la go le leboga dimpho di sa tlotla ke maphapha bana ba lena ka nnete ke a tseba ke a tseba le nna ke motswadi ke šetse ke amogetse tse dingwe go tswa go morwa wa ka tšatši le lengwe ka re ke le gona mo a tla mma ngwana e le mofenyi mo lenaneong la rena la lesambana mma a tla a kgopela go tloga Gauteng mošomong a tliša ngwana wa gago ya le mo Polokwane gona mo Thobela FM ya legotlagaso la Aforika Borwa ka re ke botsiša ke re mma go a kgonega o tla fitlha a re ke tlo fitlha mani pru a re ka ngwana wa ka tsotlhe di ka ema a re le mošomo nna nka o leboga ka tsotsa ditoro tsa ngwana ka pele a re baka bophelo bo ka ema ka dira bonnete ba gore ngwana ka go tswela pele ngwana ka bokamoso bja gago bo a phadima ka lebaka la thego yaka o mma ke bone lerato la gago go etsa batswadi ka moka ba Aforika Borwa le dinaga mabapi ba e lego gore ba bontšha lerato mo baneng ba bona modimo a lefetsotlhe bomma ge e le rena re ya lerata re re ya leboga lerato lethego ye e lego gore le re fa yona tšatši ka tšatši bomma ga gone se e lego gore se ka direga ka ntle le lerato la mma
4: Yeah.

0: bomma tlogelang dipitsa tswela fm e mema bomma ka moka go tla go ipsina le bagashi ba tswela fm ka tsantsa ga sa le some may go tshoma ka irele semete mo mesong ke re le felong la dijo la uhuru cafe and wine emporium mmono polokwane yona yo bagashi ba tswela fm le bagaraloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba eleng gore ke bomma go tla go ipsina le lena lena nna la melodi ya biketlo le tla be le gashwa twi ke man of the match sandi le dikhari o tla ba le gashwa go tswa gona uhuru eben machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino gore o kgone go bakarolo ya moketeko wo mobosebose woo wena ikgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong eng 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša desert le mekhuto ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya letlhompha
1: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo Prudence Moleko Marongwa go le sangbana fela mo go thobela FM o shetse go tsebola boithabisho Prudence Moleko Marongwa
2: ka nnete la ka leina ke Prudence Moleko Marongwa lena no ke la gago la mmamorato la le sambana gona mo go thobela FM ya le gotlagaso la Africa Borwa metsetso ke masumi pedi senyane go ya ering ya seswai le dikwele tsa Mother's Day bagatsi ba thobela FM ba tlabe ba le gona ka kwa uhuru le nna ke fologa fa ke tlabe ke le gona batheletsi ba thobela FM le ba gweranyana ba ka ba ba botsana botsana botsana pele re na re ya fao re bile le Maria ba re o tla ntseba na ngwanaka ke ra go le godimong re bolela ka ba o ile go gore batsadi ba bona ga ba sa le gona mo lefaseng le happy happy happy mother's day re a bona tema ye le gathago bomma re a bona lerato le ile go diša go Africa borwa le dinaga ka moka re a bona lerato le ile go diša go bana ba lena ka malapeng hele re ke nako ya gore ba gweranyana ba letse gomme ba re balele lengwalo la rena la letsatsi nomoro ya rena ke 086 000 2452 letsa mogwera wena o kwele gore lengwalo la rena le tswa pukung ya dikgosi tsa pele ra tšea temana ya boraro ra tšea Mani pro a re gane o mma o thabile le gono rena re tšea lengwalo go tswa pukung ya dikgosi tsa pele ra tšea kgaolo yela ya boraro ra re temana ya lesometshela go fitlha go ya masompedi seswai rena ra e bala ba gweranyana baka a sho ke a mmona mo gweranyana o re ke a tsena mani pro
1: mo kgweding ya bašomi thobela fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ke thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo tumela morwere wa ka nne ke bolela le mangka e le gono le
3: hello
2: ge ke olela le mang le gono le
3: ke nna bathabile tefodilo kona motlowana
2: dumela bathabile wa gatefo mogwerenyana wa mani pro o tsogile gabotse
3: ke tsole gabotse ka raleng
2: le nna ke thabile kudu-kudu le gono ka gore ke letšatši la bomma batho ba go tshwara thipa ka bogaleng bathabile wa ba tseba basadi ba ke a dumela gore o a ba tseba bjale re balele lengwalo la letšatši mo gwera
3: metlheng eo go tlile go tla batsadi ba babedi ba diotsa ba bega taba e mongwe wa bona a re yoo mongaka nna le mosadi a re kile ngwakong o tee nna ka belega ke le nae ngwakong moo ke itse go belega ya re ka ya re ka la boraro le yena a belega re be re ditse moo go se motho o mongwe ka ngwakong ge e se rena babedi fela bjalo ngwana wa mosadi e a gwa bošego ka gobane a mo ratile malao a tsoa etsa le bosio a tsia ngwanaka le tlhakoreng laka nna molato wa gago nna molata wa gago ke sa ile le boroko a mo gokarela nna a nkgokarišetša e a huilego ka moswana ge ke phafoga ke ge re ka amuša ngwanake ke re ke amuša ngwanake ka bona a huile ge go tsile ka mo lebelelesa ka bona e se ngwanake yo ke mmelego mosadi ela e mongwe a re aowa e a phelago ke ngwanake wa gago ke eo a huilego yena a re aowa wa gago ke eo a huilego wa ka ke eo a phelago ba ga bolela ka mokgwa o pele ga kgosi kgosi ya re yono o re ngwanake ke e a phelago gomme e a huile ke wa gago yola o re aowa wa gago ke e a huilego nna ngwanake ke ao a phelago kgosi a re
2: Bathabile hello Bathabile mani pro tswela pele
3: kgosi ya ripaganya ngwana eo a phelago le direderepa tse pedi yo le monie mphapa le yola le monie mphapa ke moo mosadi eo a bego e le yena mmago ngwana e a phelago a soketšego ngwana wa gago a re tlhe mongwaka monie ngwana a sa phela o seke wa mmolaya yola e mongwe a re a seke a ba waka le ge e le wa gago a ripaganye ke mo kgosi fetotsego a re niyang yo ngwana eo a phelago le seke la mmolaya ke yena mmago
2: Halleluya. A le feletse wena o rata go tswela pele.
3: Ba Israele ka moka ge ba etswa tsa ka Sinai. Ka mo kgosi a retilego gang ka gona ba bue fa kgosi ge mo gona ge mo go yago go le bohlale la Modimo ya go ahlola.
2: Halleluya se se ile sa bontsha botlhale bja kgosi bja go atlhola ka lebaka la gore a boneng ka gare ga katlholo ya gagwe Bathabile re wena o badile lengwalo le ebile o le kwešiša ga botsebotse na kgosi gore a tlhole ka tsela yeo o boneng
3: o bone gore o ngwana wa phelago a ikwa botlhoko gore ba nyaka go ripaganya ngwana
2: mogala wa Bathabile ka nnete o a re šaetša nna le yena ga re kgone go kwana ga botse eupša o badile lengwalo a tlhaloša gore kgosi o bone mmago ngwana wa nnete a bontšha kwelo botlhoko a šokela ngwana wa gagwe re ya go leboga Bathabile wa ga Tefo a re tšeeng mogweranyana o mongwe a re balele lengwalo la rena aga e reng ke motope

0: re bula ngwakong o teng. Nna ka belega ke le nae ngwakong o. Ke itse go belega, ya re ka laboraro le ena a belega. Re be re dutse moo, go se motho e mongwe ka ngwakong ge e se rena ba babedi fela. Fele ngwana wa mosadi yo e a kwa bosio ka gobane a mo gatile malaong. A tsoga e sa le bosio a tsaya ngwana wa ka letlhakoreng laka. Nna molata wa gago ke sa ile ka le boroko. A mo gokarela, nna a ngokarešitše ya goleng. Ka mosana ge ke phafoga, ge ke re ka amoša ngwanaka, ka bona a hwile. Ge go se le ka mo lebelesa, ka mo lebesa, ka bona e se ngwanaka ye yo ke mmelegeng. Mosadi ela o mongwe a re, aowa, e a phelago ke ngwanake, wa gago ke yo a hwilego. Yena a re, aowa, wa gago ke yo a hwilego. Wa ka ke yo a phelago, ba bolela ka mokgwa yo pela kgoši. Kgoši ya re, yona o re, ngwana ka ke a phelago gomme ya hwilego ke wa gago. Yola o re, aowa, wa gago ke a hwilego, nna ngwana ke a phelago. Kgoši ya re, tlišang tšhoša, ba tliša tšhoša gona mo pele ga kgoši. Kgoši a re, ripaganya ngwana e a phelago le dire diripa tše pedi, yo le moneng mphapa le yo le moneng mphapa. Ke moo mosadi eo e bego e le yena mmago ngwana e a phelago a šoketšego ngwana wa gago a re, tšheng mongaka, moneeleng ngwana a sa phela, le sekela mmolaya. Yo le mongwe a re, a seke a ba wa ka le ge e le wa gago. A ripagane, ke moo kgoši a fetotšego ya re, neelang yo ngwana e a phelago le sekela mmolaya, ke yena mmago. Baiseraele ka moka ge ba ekwa tša katlholo ye, ka moo kgoši e ripilego kgang ka gona, ba boifa kgoši ge moo go yona go le botlhale bja Modimo bja o atlhole.
1: Halleluja, wa lebala ga botsebotse kgotso. Ke le mpotse gore o lekwešiša bjang lengwalo le.
0: Nna lengwalo le ke le kwešiša gore ka nnete e le gore mme ngwana ka nnete le bontšha gore ke ena ka lebaka la gore o bile le kwale botlhoko ka gore ne a rata ngwana le ene o mo šokete.
1: O bile le kwale botlhoko ka lebaka la gore a tseba gore ke ngwana wa gagwe. Se sengwe gape a bontšha tšhireletso. A be a tsena ngwana wa gagwe. A ke re molae ya bolela e rile ge letšatši le tlhaba a lebeledišiša ngwana yoo a tlhokofetšego a bona gore aowa ngwana wa se waka o ara gore mma o tseba ngwana wa gagwe. A ba le lešoko, a ba le kwele botlhoko ke gore o bontšhitše ka dilo tše dintšhi tše e lego gore mosadi yola e sego mma go ngwana ga se a di bontšha. Jalo mpotse gore wena o tlo bo o dira eng le kgono le kgotso, o direlang bo mmago?
0: Nna bommaka tabe ke no apela kore tabe ke bafile day off.
1: O ka re ke a bona. O ba botse gore Money Pro o re halala ba itsine ka letšatši la bona. Bommago kgotso le basadi ka moka bomma ba go tshwara thipa ka bogaleng nageng ya gešo. Ke a go lebogakgotso.
0: Nna nka rata gore happy mothers day mo bommaka le mme moaka maabane mme Mledwabane a gola maabane kere a gola mmaka le principal aka na a gola ka di-five kere o gole mme mko o rata ke a go appreciate principal to the judge. Le mane hula de ho tikere ho di mana de le mane poela me ke re happy mother's day.
1: Ba sadi sadi ba go tshwara thipa ka bogaleng a ba bala gotso a bontsha ga botse gore ka nnete e tsiya ba sadi e tsiya ba sadi na reng go godisa ngwana e ka hore bo mma a re morutisi wa ka principal ya ka ke tlhogo ya sekolo le yena ke motswadi. Re leboga ba sadi ba Africa borwa o ba badile le bo Money Hunter di the host le bo Sesipoela ano a re ka nnete neng ka letšatši
0: le mme Motefo ke re happy mother's day.
1: Le mme Motefo rena re mo lebale e re ke go lebogetlhe wena kgotso. E mogaotse mogwerenyana wa ka metsetso ke lesometlhano fela go ya e reng ya seswai. Ei lengwalo la rena ke lengwalo la botlhokwa-tlhokwa le e le gore le bontšha tše ntšhi ka mma ka gare ga lona. Lengwalo le e bontšhang maikutlo a mma ngwaneng wa gagwe. Bjale ge ga re sa bala lengwalo leo kgotsa o lebadile ba thabile o lebadile ga bjale lena le letšang ke lena ba le tlo o lakaletšago batswadi bomma ba lena letšatši le le botse la matswalo la bomma le e lego gore ke a dumela gore le bareketse.

0: ba gwera ba ka ba ba botse botse ka mophaposeng gaso re sa lebale le ba rena ba tlhogo ya go mokuwa gae ba gwera
1: dimelang ba gwera
0: ke a bona ba gwera ba dumetse lena mpotapoteng gape ke nako ya gore re ipsine ka kanagelo ya rena ya lekgono
1: yeah.

0: bana ba mmatoka ke a bona le ditetse kanegelo e tjompotse mo wena morao na o rata dikosha tsa segageno
1: mmatoka ke di rata guru mmatoka gape di bosi ke di rata guru mmatoka gape di bosi kudu koko aka o phelang kopela tsona mantsiwa gere di tsa sebešong
0: o bolela nnete ngwanaka re tshwanetse go ikgantšha ka leleme la sega ga borena le bose kudu-kudu-kudu pjale renke le botsege aa ebile mpotseng a fa lena lefela le yanageng go ya go tsoma goba motlho mongwe yo diša
1: ee mmatoka ke fela ke ela ragolo o phela mpontšha dilo tse dintšhi tseo babego ba di diragale ka nako nngwe o ya le nnara ya go ga mabilo ditoro marula le tse dingwe digwere tseo babego ba phela ba dijagale ebile o re gona ore ke ka foo ba sa tshwarego ke malwetse
0: re a kgone o bolela thereso ngwanaka pjelege o mongwe šo monna a napa a bitsa morwagwe gore a e le ena kuanageng ka nnete ba ile ba tlhwa gona fao napo ya ba mosegare ba le gona fao ke moka napile monna a kwa go lapa yena le morwagwe ba kgwetsa moriti o mogolo o mobotse wa motlhare o mogolo wa morula ba patla mafao ba re le ge badutse ba patla mefao borokwana bjo bobose bjane ba ba tlela monna morwa yena o ile a nošala a sa lebeletse lefaufaung a kgatlhwa ke lerata dima le bobotse bja lona ka morago ga nakonyana monna yo le a thoma go gona go sa kgomotse bjalo napile morago kwa modumo wa dintšha tseo di gobago a lena di be di kwagalengke di bolaya se sengwe a napa a emelela gore a theetse gabotse ka nnete o ile a kwa gore ke dintšha tsa bogalegalegale le gona modumo wa gona o lebile thoko ya bona o ile a napa a tšhikinya tatagwe a leka go
1: motsosa
2: ai mana wa mana
3: o le tšhaba dibjela gona ke filo tšela re ya re feta ka maatla ebile re re feta la ka bogolo bana di ka se re dire selo gonaka ke di ka tamo kgausimo o ka ole ragala kua kgakala kua ona ko e kgetho ba
0: morwa yena o be a kgatlho ke ka fa o tatago a be go ane le sebete ka gona e fela ka ye nako o be a sa motshepe ka gore ka nnete maatla a gagwe a ka se kgone go lebana le kotsi yeo e lebile go bona o ile a lotshoga a napa a thoma go tšhaba ka go tseba gore ga botse-botse go ka se kgonege gore a emele ye o tlago o le ge a dutse a ketime a gopola gore a eme a namele motlhare gore a kgone go bona ga botse gore ko a morago go direga eng o le ge a buša matlho a bona tatagwe ka nnete a elwa lempa ye nngwe a e ragela
4: kuagakalang
0: ke be lempa ela elela kele ya ba mpa ye ga ete ke tse tlhano o rile a sa lefa tsela tse dingwe tse nne ya ba di mo fitlhetse ka nako yeo ke a bona gore ga ona seo wa ka se dirang o thuša tatagwe ka gore le yena aowa di tlo mo gobatsa goba gona go mmolaya ile tsa rathagantšha tatagwe morwagwe a lebeletse a napa a bona gore ka nnete ga ana kgetho ge e se go fologa motlhare yola a tšhabele gae
5: gape dintsha tsela mmatoka di tla tsa tatago tsa mofetsa mo le ena a tšhabile
0: ngwana mmatoka gape sona seo ke sona seo se dirilego gore monna yola a tšhabe gape ngwana mmatoka sona seo ke seo se dirilego gore mošimane yola a tšhabe ka gore o lemogile gore le yena o tla latela tatagwe o kwešišitše ga botse-botse gore go ka one motho wa tšhabe a phele a kgethe dintwa tšeo wa ka difenyago tšatšing le lengwe mo bophelong go na le gore a itire goroto kudu ge o sa tsebe gore o tlolwa leng le gona bjang le ge a ile a kwa botlhoko bja gore o lobile bophelo bja tatago o ile a ithuta thuto ya botlhokwa-tlhokwa mo bophelong gore motho o tshwanetse gore a sebe magolo ya gagwe ga mmogo le maatla a gagwe ke ka fao le lekgono le mošimanyana yo a sa phelago ebile e le monna sesewe sa mosela a seripa ke a tshepa gore lena le ipsinne ka kanagelo ya rena bana ba mmatoka bjale ge bojang nna na morwa le tatagwe ba be ba le kae gona morwa o kole modimo wa eng gona gona o ile a feletse a dirile eng yena morwa a wi me ke le botsa le na ke le matoka ke re go botlhoka gore batswadi ba fepile ba tlokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo se se tla ba thusa gore ba tsebe gore go tlhagile eng pele bona ba tla abelego ebile se tla thusa gore bana ebe bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse go fitlhela gare ke o bona gape nakong ya o e tlago
6: bye bye
7: SABC Education enrich your mind enrich your life
8: kanegelo e ya tsogang o tshiša ka boikgantsho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire six mogašwa boiketlo mmammila le Precious Molepo moanege ke burrens mole kwa magongwa ba tsweletse metšhineng le medumong ke rorisang sathege le selone ntekwa motsweletse le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletse mogolo e le Isaac Silo Mashila SABC Education enriching minds enriching lives

me wa lo tera se chabe ka bo pa ma se chaba se chabe no o le rato na bulu ya ka ibile o mo sadi sadi

0: ga se we metsotso ya rena re ke le sumetsela fela go itswela go ikela ireng ya senyane go tshobela FM le go tlhagatsa la Africa borwa lena ne o la ga go la mmamorato la are tumise morena ke mo re leng gona nna le wena mmogo le motsoletsi wa ka ka mono Augustine Dipofa ke mono ka monna wo go mme o rialo o rena burutho le lerato le la mma o di lemogile bjang nke abelane le rena re leboge batho ba ba sa phela re leboge batho ba ba sa rekwa gore ka nnete re ya ba lemoga gore ba botlhokwa le tlhakale la rena la thobela FM o ka kitimela fao gomme wa ntšha maikutlo a gago fao ka fao e le gore o kare abelana le rena ka gona ka bo mma motswadi wa gago gomme ga o le ka yona tsela ye go na le dikgatiso tša mantšu seo di setsego di fitlhile e re ke name ke dire bjale ka tsona re a lotšha intiraing a gona taba a pele ga tsona tšheka moka ga tsona ge re leboga bo mma re leboga mma motswadi re mo leboga ka mang ge seena Debra Fraser ge a re mama wa mma wa ka a ona motho yo nka motshwantšhago le wena ka lebaka la gore o mma wo a nthutileng dilo ka moka a re dire bjale re kgone go khumana dikgatiso tša rena tša mantšu thobelathabela
1: moruti lesedi ka mokgašo mantsi wa mabotsi a go tswa go batswadi ba rena ba e le goreng ga ganeile re se re bee sona ka lebaka la bona ge nke be se ka mantsi wa bona a kago nke be re se re basadi ba re bee bona nna mantsi wa motswadi a ka ke ya gopolang ke gopola ga ba fela a re kgotlelelo e tswela katlego mara a o kgotlelele dilo ka mokana ga tsona nto o bona kare ka re tlo go sentša nako o se ka tsoga e kgotleletse gobane o ye o tla fetša mengwaga ka mokana gana o e kgotleletse wa tla goma nako ya pele go sena mo e le goreng nto e go tswetse mogola a re bona motho ko go ikemela

0: ga tsapa ka motlharo e tshega ka motlhare motlharo o nneng le neng o ka wa o shala o itshegile ka moya ena ga gane yelo gore tulo sedi ka rabopholo ka na ke a ikemela ka rabopholo ka ke gotlelela dilo di le gore di a gotlelela ga di sa gotlelelege a wa ke balela ka gore gotlelela ka nnete ke leboga motsodi yaka kere a moya ga gore ba le ka khutso maria moshibidi molepo ke sa gopola ke se ke be sone ka baka la gago le di molepo ga emang gaile ga molepo ga kgosi molepo
1: kgaitsadi re a leboga ka gatiso ya lentswe gona fa were ke name ke ketimele ka fa re a lotsha motsweletsi tobela
2: hashtag a re tumišeng morena moruti lesodi sontla ye botse ke rata ore happy mothers day o bomma ka moka a bona ke rata o leboa motswadi Sara Machete ka borutho bja ile one a mpontšha bjona o tloa gonnyaneng o fitlha ka se sebaka ka borutho bja ile one gore o ile a nruta bjona gore ke kgone o tseba gore motho ke motho ka batho ka borutho bja ile one a nkgona o nruta bjona gore ke tsebe gore thapelo ke eng le ge a se sa le o lefaseng la borena ke a moleboa ke re he e le borutho bjona o kgonne o mpontšha bjona a mpontšha gore bophelo ke eng ke Albert Machete hane Joses
1: Ah, senomo gope re a leboga boti 0860002452 tobela FM ya lekgotlaga tshola Afrika Borwa nna ke fitlhile re a lotsha tobela papa le kae
3: re gona motswadi wa
1: le rena re gona
3: ke re happy mothers day
1: re rialo le rena
3: bomme ka ofela khutlo tse nne tsa lefatshe bomme ba o sebeife bomme ba o tshwara thipa ka bogaleng ke re halala bomme halala
1: age
3: ke leboa motswadi wa ka o kilang khodisa a ba a nruta thapelo
1: ngwaneso
3: ore ke tshepele godimo o bane le godimo le tla o lamolela tsogore se o kopanang le tsona ka role ene obane mina setela ore be ke sena o gana a re o ja o ntloetse felang ka beke le kae yo motho ya tlotlofetseng ya shile le matlho a re hebe ke sena o gana le gabedimpolaya
1: ngwaneso
3: modimo ko owe batswadi mo tshepong ka ramaemo a fapana-fapana modimo e tlo nna e le modimo ka mmina setela 91 difileng tsa sotho ore ne a sa rateng o timela a latele jeso fela a seke a tšhaba selo le ga batho ba motshwenya a tlhobogeletsa bogopo
1: ngwaneso re ya go leboga batswadi ba re rutile
3: fela thuto ena seke ra e lebala seke ra e nyatsa gobane ke thuto e le gore mamotlha re se re leng sona ka baka la bona re se re leng sona ka baka la gore modimo o kile ba gona a ba bontšha tsela ye e le gore tshwanetse ba e latele le rena re e lateleng
1: ngwaneso re ya go leboga modimo ya go segofatshe ye lesomete metsotsego ya e reng ya senyane motheletsišo re ya lotsha
4: halo le kae morutisodi
1: re gona le kae mma gorena
4: ee rena shiburi kwa rauele
1: batho ba rauele dumela ntle
4: ee re a dumela awa ke tsatsi la rena bomme awa nna ke lakaletsa bomme ka moka lefase ka moka re re awa a re goleng tsatsi le ke la rena re thabeng
1: a re ipsileng ka lona motswadi wa ka
4: ee le sesi kwa matlala jwana maimela ke re a thagale
1: ka gare ga letsatsi le la bomma
4: ee wa nkgodisitseng
1: mma wa ka re a leboga modimo a o seofatshe
4: ee a o thaba nna morutulosedi o bolela le wena ke gale ke sa bolele le wena
1: modimo a o boloke ya go seofatshe re a lotsha motheletši thobela
5: um moruti wa ka kgotso
1: a ya teng papa le kae
5: rona sori ka tatola matlala moruti wa ka
1: sori dumela
5: ke re bomma ka moka lefase ka moka re bala le yona South Africa ke re halala bomma ba tshwara thipa ka bogaleng
1: halala papa re letloga re lebogage le ba dumedisa ka yona tsela yeo
5: tanki ke a leboga
1: ngwaneso re go lebogile e re ke name ke bone kgatiso ya lentswe ka fa ba gona batsheletši ba gare ba gatiša re a lotsha thobela
6: kgotso moruting lesodi lesodi la ranong wa setlhako sepane mathabeng seo ke rata go se botsa mmale kgono le ke e le mogologolo ke leboga kgodiše ya gagwe e botlhokwa go nna mma a o ele e le nna a tsoga le nna bošogo le mosare go fitlhela ke tswa matlhalagading go fitlhela ebile ke le mo seemong se ke rego go sona mme mme wa ka montedi o e leng a re tataiša boseng ba rena ra ba ra ipona re feditše dikolo ra ba ra ipona re dula ka metseng ya rena ka baka la yena mme yo e leng mogologolo re ga jalo ke re moya wa ga go roba le ka khutso re tla dula re mogopolatlhe ke a leboga thobela morutilesedi la ranong ke Mateo Charles Monyela go tswa ka metlhareng sebidiela
1: we so re ya go leboga re leboga kgatiso ya lentšu re ke name ke bone le lengwe lentšušile re ya lotšha thobela
6: dilaranong kgotsong
1: a ya teng papa le kae
6: ke re gomme motswadi mare ya matlong mola lelaka dibatamola ke re happy birthday to yena a sa le gona lefaseng modimo a mošireletše a ne o dula tseba gore o a ratiwa o rata ke morwa wa gae nkgolo matlong ke matlong ka mmapela mošata
1: botinkgolo re ya leboga bote re leboga kgatiso ya lentšu le wena zef legodi a re nna ka šala bjang tobeleso
7: moruti lesudi ke re happy mothers day go bomma ka moka ba maikarabelo ke boe ke re happy mothers day gomme motswadi ngwana metlhape Evelyn legodi mme wa go ngodiša ka lerato ka tlhompho wa go nruta go tseba gore motho keng ka se sebaka ke monna ke gotse ke na le motse wa ka ka baka la gage mosadi wa lerato mosadi wa go senyatse motho mosadi wa go tlhompha motho mongwe le mongwe aeta ke ngwana ga goba se ngwana gage o mo fa tlhompho ka mokgwa e le gore go nyakaga ka gona mosadi wa go tšhaba modimo ke re happy mothers day mama zaf legodi amašan beneskit mošhate
1: aga happy mothers day mama ba re mmae ba le letšatši le le botse la bo mma ka gare ga letšatši le kona tobe
8: le nna ke re letšatšing le la bomme ke re happy mothers day bo mma ba rena le re tišitše lefaseng ka nnete re batho ka lena kudu ke rata go leboa mme motswadi maselelokobe ka mo moletši ya matlou ke re mma ke a le leboa e le gonne o ntliša lefaseng ka nnete la totoba le nna malwetši ka moka la ba le nna bjele ke re mma ke nna motho ka lena nna ke nna ngwana wa lena Franc Kobe ka thembisa tswale PlayStation 8 gae ke moletši le o kamo
1: wa rra re a leboga re leboga kudu re leboga maikutlo a lena ka dikgatiso tša mantšu gomme ga ke lebelela le letlhakaleng la Facebook lengwadile magagešo leropa a tla tshepho mašabela a re thobela Rone Lesudi ke rata go leboga mme Montedi Maaka yo a nkgodišitšego go fihlela ke ba se ke lego sona leropa a tla tshepho mašabela ka kua Mašilabele re ya go leboga bjang ngwanešo ka Mašilabele Thabo Moloko mme Mozwa a re happy mothers day modimo a be le bona ka moka ke Thabo Mozwa Moloko mme ka kua le phalale ga e ke ga malebogo nne renga 178 Big George a re thobela re mmago ke le ka mo Siyabuswa ga phatlha ka dem ka yona tsela ena lerato se leue re ya go leboga Big George Marumo le kgotso Mathabata John Ledwaba a re re mmago ke le ka mo mošomong nna ke theogetse ge o le ka yona sebopego se ka mo kopane ga e ke ka kwa mmapela Sterk Vater re ya go leboga wa rra Tsotsisang Oshman Motlhala a re re a lotšha Moruti Lesudi re na le lena re leboga bjang ka theletšo ya lena letshego ya lena ye tshelang fela metsotso re a e reng ya senyane gomme ka morago ga ditaba tša e re ya senyane pele ga ge re tšea motlhotlheletši wa rena wa polelo re tlo ba re boledišana le lena gape magagešo ka taba ye ya bomma gore bomma gorena ka nnete ge nkabe e se ka ba bona a re tsebe nna nkabe re leke

0: moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Mabaleng a dipapadi le Dr. HOD Tsamago. Motorola FM.
2: Dr. HOD e di ka tsela ke di ntse go go go re tsama ga ra ga tsona. Ba ba tswa mo di risa go bana le gore a re go fumana tsona tsa go tlhaganeng. Di bapadi tsa rena go bua sala la gami ya lo. Rena le di bapadi di gona go ra lokela na. Ba le go ya ga ba tlo tsile skopo ba la tele bana ba ra tswa bona re ne ba tlo tlile ka ka tsona mo.
1: Mabaleng a dipapadi.
3: Ke wa tswa role ya psychology bo tswa ka tsudu but most of African fortunately ga ba prioritize. Ga ba tlhaloganye gore bana ba ba rrano ka bolo gore ba under pressure re di ba na le ditshogo.
1: Mokibelo le la morena o thoma ka ira boraro fa ka ira botselela mathapama o mamaleng a dipapadi mo go thobela FM le Dr. HOD Tsamago moshata wa tsebo le boithabiso le bana le ena ka ditumisho.

0: ge o bona ke le ka tsela ye ke leng ka gona o tsebe gore ga se ga lefela go na le yo a rapetsego go na le yo a ilego a tšea nako ya gagwe a llela modimo ka bophelo ba ka go na le yo a ntšhitšeng meokgo gore bophelo ba ka bobe gona bo sepele ga botse go na le yo a kgoboileng mangwele a rapela gore bana ba gagwe ba tswelelele ba atlegelwe ke dilo ka gare ga bophelo gomme ke kaona tsela yeo re rego somebody prayed for me go na le yo mongwe yo a nthapeletšego e re pele ga ge nna le wena re tlo boledišana le bo Bishop Betham Phatlhele ba ile gore setse re na le bona mo mogaleng fa re name re fete go wena motheletši re tšee batheletši ba bararo fela ba ile gore ke nyaka kwa gore na bona ba reng ka bomma go bona ba reng ka borutho bjo ba bo humaneng go tšwa batswading ba bona re yalo tšhangwanešo re gona le kae
1: Mane Flora
0: dumelang re gona ra lena mma waka
1: re tena ke re Happy Mother's Day bomme o botlh le mamaka Christina Nkomo re moya ha e roba le ka khotso ke marato tsa motho o re hudisitse are motswadi o mollomong ke motswadi wa hawe akabakae ko strate mothompe and rutse lo re le bana ba ka ke ba rute byao ke ne le bana ba bashimane la ne ba le motswila tong ha ka re mama se nka be se ka wena nka be ke sa fetsa ko sekolong ke
0: yena amen
1: ke go tsena ne ba no ngirela ko fia o lawyer mama ka ya o rata ene la u tsaka Stefina Masongane ke re motsetsi o motswadi gore o diseditse bana
0: ke
1: mmamathaba ko gammanskrela ko Mandela ke mmamathaba ke nka ke re omma wa ka setse le wena motswadi ke a leboga
0: amen modimo wa lese o fatse mma wa ka re a leboga re a lotšha motheletše
2: morutirone lese
0: le kae na
2: rona le kae
0: aowa re gona
2: le bolela le mokgatiteke matipane ka mosparen
0: ke o kwa ga botse ngwanešo
2: a re lebelela mo lengwalo le la pisano mo 121-7 e re modimo wa ka ke a go leboga ka re ruya gore nna a ka ke se ka ba ka molebala
0: age
2: ee jalo nna mme a ka nka se molebale le ge le gore o tlhokofetse makaki mengwaga e ka bagore masome a mararo le kale motho ka o tee
0: ke eng sa o dira gore o se ka molebala
2: mme a ka di a ntlhotlheletsa ka dithuto ebile di ana ka gore ke di morutisi o ile ge go setse o kgwedi ka tee gore ke ngwala mphato wa ka lesome ke ga re sia mo lefatsheng la ka keno jale le ga e le gore ke gopela tshwarelo ka gore seta a kaka gore ke le sona ke lekile ka mokge mantšitse mpaletse mara ka ona mogodilego ka gona le dikeamo leboga o mpetse ke tsela
0: a motlhatlhe re a leboga empa ya borutiši o ka nna wa boelela ngwaneso o ka no re ge o leka kwa bisaneng ka dinako tša gago wa ngwala wa
2: morutišimodimo
0: a o šofatše aga metsotso e masome aga ebile ke masomepedi go tšwa e reng ya senyane nna le wena e re re fete mabenkeleng ge re boya mabenkeleng re boledišana le motlhotlheletši wa rena Bishop BM Phatlhele
3: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase ebile o hwetša ditirelo go fitlha go 745,000 ka ngwaga merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 ga Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
4: Ona bishitswe go lebelela toilet yeo ya gale
5: na basin ya gago
4: e go tlhafišetša meso ya mengwe le mengwe
5: ge go le bjalo
4: etela Bathroom Bazaar
5: re fana ka phukole ja 20%
4: ya ditoilete ka moka le di-basin
5: se sengwe le se sengwe jale se theogile
4: ka phukole ja 20%
5: etela Bathroom Bazaar ka lebenkeleng goba online
4: le gono
5: gomme
4: o fe bathroom ya gago kaonafatše yeo e itshwanetšego

0: leboga ke boithabiso ba maemo a godimo. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Guys, a tsogo betse masome pedi pedi metsotso go tswa iring ya senyane thobela FM ya le gotla ga tshola Afrika borwa ka yona sepopio se magagesho re dumelelenge ge re lotsa le go amogela Bishop Betham Phahlele go tswa krekeng ya New Generation ka kwa Linting ga Phahlele Bishop wa ka
2: re lotsa ntate
1: studio le tsogile ga botse mma gorena
2: a ya re tsogile ra lena
1: re a leboga re ka gare ga letšatši le legolo lefaseng ka bophara letšatši la go keteka bomma letšatši la go keteka bomma montedi letšatši la go keteka batho bao ba dirileng gore go be le bophelo ka gare ga lefase le aga gomme re le lemoga gore le lena le yo mongwe wa bomma bao le lego mma lelapeng la lena le lego mma kerekeng ya Modimo le lego mma mmeleng wa Kreste Jesu gomme ke yona tsela yeo re le phaphatshela diatla mma re re Modimo a le seofatshe a le tshware ka letsogo go ya pele bjale re dumela gore re tla tswela pele ka poledišano ya rena mo e le gore mma wa ka Bishop Mphahlele re nyaka go lebelela tabašea gore nna ge re re mma o na le borutho o ba e le mma wa mohuta mang
2: halleluja re a le dumedisa ntatelesedi le thobala FM ka mokane batheledi ba bohlokwa baratiwa re leboga Modimo re bolela ka mosadi wa borutho jalo ka go molemoga phela a re ke tswang popelong ya mma ka godisa ke mma re a tseba re le ngwana ge šetse a gola tsatsi lengwe a fisa mma lana a mokokobetse a morapeletse a monesa dipanado ngwana a lla bosigo gomme mme a kgotlelela godisa ngwana jalo ga re mma o na le borutho e ba e le mma ole gobane o na le lerato le kwa le botlhoko mma wa lerato le kwa le botlhoko godisa bana ka lerato o kgotlelela tse dintsi bophelong ga o kare dijo ga di gona ke ena a sokolang ka mo le ka mo rena o tlhakantšhang gore bana ba je ka gae o fepa bana ba gago a ba tlhokometse ka lerato ene a dia le khutso lelapeng la gagwe ande mme wa lerato o ne kgotlelelo o agiša ke mme o le gobane o rapela le bana ba gagwe ka nnete mme o mole o mo rapela ngwana gage wa kgwetsa gore o mo godisa ka lerato o mo godisa gore morena bonaga le ka mogau jalo se re nang le sona gape-gape ke gore lentswe la Modimo la Thessalonica chapter 1 verse 2 chapter 1 chapter 2 verse 7 First Thessalonians e re se re be gore na naso re le magatheng a lena ke bonolo ja mmago bana ge a moša ngwana wa gagwe jalo mme wa borutho wa moša ngwana ka borutho o godisa ngwana ka kgodiso e botse o nyantšha ngwana letswele la maswi a borutho o na le tšhiretso go bana ba gagwe o rata bana ba ba šelo go fatwa a ba gafela morena a ba rapelela a ba gafela morena gore e be bašwe go fatwa a ba šireletša a ba fa molao mo botse ka gae and go ba fa molao kore ba be le bophelo le bokamoso bo bokaone jalo ka bana jalo mma o re mmolelang ka tsela e ba fepa bana ba gore le ka tsela e ke moswantšha gape-gape le mme a šireletša ngwana wa gagwe protection e kgolo ngwaneng wa gago jalo protection e bagešo ba rategang ke rata go bola mantšwa gore ke naka go bolela ka mosadi ola wa mola wa dikgosi tša pele chapter 3 basadi ba babedi ba ba na le bana gomme ba robala go tse o mosadi a gata ngwana wa gagwe ga a gata ngwana wa gagwe a khukunetsa o la o tsena a mo fa ngwana o e seng wa gagwe o le ga a phapama a re ke re ngwana šo a kgwetsa gore gape ngwana o ga a sa phela man ga ya go lebelela motsetsingela a re gape ngwana o a sorola waka waka šo a thoma o baka ola ba bakišana ngwana ola e tse bana ba fetela ka matšatši a mararo fela ka nete a mmona re o wa go phela kwaka ka ba methateng ka mokgo ba basadi ba mosadi ola a šireletša ngwana wa gagwe jeno re bola ka mosadi wa borutho wa lerato wa tšhireletso ngwaneng wa gagwe a re ga bone jalo ya ba ke nako ya kgoši Solomo a kgopetse botlhale go Modimo ya ba ya mathomo ka tlole kgoši Solomo a ile go atlola ka botlhale banama ba tea ngwana ola a phelang le ona a kuneng o la re ngwana go a soaka o la le yena o phara ola e a bangangšana mara kgoši Solomo Modimo a bofa botlhale mosadi wa tšhireletso ola kgoši a re tliša ngwana gore mo dipaganyeng tlišantšhoša ke mo ripaganye mosadi o le mang ngwana a mo shirletsa a shirletsa bo phelo ba gagwe a tsena ke a bolaiwa a bona gala re ke mang ngwana wa mo shokela wa morata a nya ke a ripaganchiwa gore go je ripatse pedi o molomo a tie sripa o la e seng yena mang ngwana a re ga ripaganche a ripaganche ba ba shiba ratega mang ngwana o shirletsa ngwana bo phelo ba gagwe mang ngwana o nyaka ngwana a phela mang ngwana o nyaka ngwana a shirletsa modimo a kutlwa le tlhono pate tsone mosadi o nang le borutho ke mma wa go nyantšha ke mme wa kole botlhoko ke mme wa lerato re bona ka nnete kgoši salomo modimo a mofa botlhale gore mosadi wa nnete mmago ngwana ke en le a re ngwana a se ka a bolaiwa o nyaka ngwana a phela ga a nyake ngwana a ripagantšhwa ka tšoša gobane go ripagantšhwa ka tšoša bagaso ke gona pilo o a bolaiwa o tswa repa tsepedi ka mo le ka mo ba kgwaka babedi bana bale tsale protection ya basadi ba šireletsa bana ba bona gore ba phele protection ya basadi ba rapela bana ba bona modimo a khutsa letlhano fatshe tsale mosadi wa borutho ke ena e le mma wa lerato wa go bona le gore bana ba ja bona go psalm 128:3 mosadi o yetsa morara wa dietsa mo lapeng la gagwe o swana le mmago ngwane ga moša ngwana wa gagwe morara wa diena ke juse e botse e bose ke ka re mma wa tsefela ka mogae o tsefela bana ba gagwe o ba diela tse di bose wa tseba go larisa gola ntatilesedi batswadi ba rona ba dia dijele ka di-christmas le di-custard le dikuku go le bose o kwetsa borutho ba mma o diela bana ba ge dijo ka christmas go la kgale re sa dija ka christmas fela go le bose re tseba gore tsatsi la christmas ke bo go leng bose mma o tlo o diajo tse di bose fepsena ka mma ko re mo bo bona lerato la nnetenete la gore mosadi o ne a ka bana ba ba ijetsa christmas tse di botse o ne a ka bana ba ba ba le diaparo tse botse tsa christmas re ipsena ka diaparo tse dintsa ka christmas re ipsena ka tse dintsa tsa christmas mara metlheng e gona ditletse ka metlha re a di bona jalo ruri re bonana ka mosadisadi wa lerato mosadisadi wa go ne a ka bana ba go ba shegofatsega ba geso ba rategang and-e tshegofatswe e tswa kurukuru go modimo that's why thapelo e le botlhokwa le ga nna le a tea morwa gagwe a shegofatseng ke modimo a nama a mogafela morena ka mogafela morena e a ba moshegofatswa ba geso ba rategang jono re a bona gore um mosadi wa mokhuto ke mosadi o borutho wa lerato tlhokomelo ya mmago ngwana lerato la mmago ngwana tshegofatswa mmago ngwana re tlhokomela rena o jang o aparang o bola jang godimo a khutswa letlhonefatseng
1: halleluja mosadi wa borutho ke mosadi wa go nyaka ngwana a phela mosadi wa borutho ke mosadi wa go šireletša bana ba gagwe mosadi wa borutho o tshwana le mosadi yo a bitswang retsipa yo a ileng a se dumele bana ba gagwe ba ija ke manong le ge ba be ba se sa phela a se dumele ba ija ke manong ka gore go na le manong ao a lebeletseng go ja bana ba rena go na le manong a diokobatši go na le manong a di-drugs go na le manong a nyakang go pšhatlantšha bana ba rena mosadi retsipa o a rapela godimo ga leswika mo sakeng gore e seng ka bana ba ka nka mpa ka dula gona bjale go tloga ka letlhabula go ba go fitlha ge selemo se lemologa gore bana ba ka ba seka ba ba tsoga ba tshwerwe ke manong mosadi yo šireletša bana ba gagwe ka thapelo a bishopo a re abelaneng mmogo le lentšu la modimo leo le re tshwaretše go lona mma wa ka gore re kgone go kwešiša gabotse gore mangwalo a makgethwa bjele ka ge le šetše le tsopotše a mangwe gore na a reng ka yona taba ye ya borutho ba mma
2: borutho ba mma mangwalo a makgethwa šia re bona mola go Exodus chapter 1 basadi ba ba Hebrew ba tshipološa bana basadi ba ba ba le ba ba belegiši bana ba Isiraele ba tlile gepeta batho ka moka e le go bana ba Jakobo e le banna ba masome a šupago ya re ge Josefa a khudia le bana ba bo ka moka le ba moloko o ka moka ba Isiraele ba šala ba tla ba ntšhifala ba enela ya ba ba matla ga gologolo naga ya tlala bona gomme mo nageng ya gepeta go a tsoga kgoši ešele e bego e sa tsebe josefa yone ya bola le setšhaba sa yone ya re lebelelang setšhaba sa baiseraele ke se sentši ba bile ba re feta ka maatla tlang re ba direng ka botlhale gore ba seke ba tlhwa ba tla ba eya e seke gore motlhago ba bja motlhaba mokgosi ba tlatamana ba rena le ba tobelanagae ya ba ngwana ba be tsho ba laudi ba go ba poko betsa ka mothubo ba gela farao metsi a dishe go metsi motho wa Thitomi le Ramasese mara ngwana fao ba sa di bana ba ba bele dishi ba ile go tsa mola o mogolo wa gore bana ba shimana ga ba ga ba bele go ba bolaiwe gore ba itsire ba ska tlo ba tsa oketsega se se ntsha khamba go shimara tera ba bele go shimana modimo ba dire le ta botho se tshaba tsona satla ya ba se matla le ba le go shimana modimo ba re shitse malapeng a bona ka go bana ba ba bo ifa modimo ba ile ba bo ifa modimo ke ba tlo se se bole tsho ke khosi ya ga peta ba le sa ba shimana ba phela ba se la ba le sa bana ba phela go tshwara ga peta ya bitsa ba le go shiba o yare le re le dira taba ye la le sa ba shimana na ba phela ba le go shiba bo tsafara o ba re ba sa di ba ba hedere ga ba swane ba ba ge peta ke ba ba thata ba bele ga mmele ga se swa fitla ya ba ba pholusa bana ba shimanyana ya ba ba go ifa modimo ya ba ke ba sa di ba go tsiba le shopo gore ka mosadi a kole botlhoko ba go bele ga ruri wa gama ngwana ke bo ke gore ke bo tlhola bokakang ke se tlhogo se se kakang ka re mosadi wa le o imile ngwana 9 months a ba tla bela ga ka dipeni ka botlhoko go la mmele ka botlhoko bona ba ra gore go nne a gola iwe na ba kwa botlhoko ka re bona e le basadi le bona ba tlo ba tsama mahloko a pelego e le bona bomme ba shireta maphelo a bana ba shimanyana bana ba shimana ba phela ba tsela mola wa khosi bana ba shimana ba phela modimo a ba dia ka botho gomme ba tswelelang ba tlegang ka modimo a le godimo malapeng a bona modimo a baagiša malapeng a bona ka gore ba ile ba boifa modimo bile ba ba lesoko la go bona bana ba shimanyana ba itswela pele ka tsela e moruti lesodi ya ntshogofatsa kgwane mona go na le motlhang ka modimo mo o botlhokwa moshe le ena mmagare ga mmele ga mo a mo fitlha ka kwa nokeng ya nna e le a mo fitlha ka ga mmankinyana sešegonyana a tla welwa ke moreti wa farao moreti wa farao a re ga moela gona fao e lentho la modimo la go Exodus chapter 2 verse 1 to 10 a na mara ga mokgwetsa ngwana o la moshimanyana gomme a lla a mo kwela botlhoko tswale mosadi o kwela ngwana botlhoko ngwana a lesea o tlhomola bophelo epelo ga lla o ka se mokgamo a mmolaya le ba majaja ba re ba ba latlha ba re makatša ba re ba ba kgama ba re makatša ka re ngwana ke sebjana se botlhokwa ene botlhoko ga e tla lefaseng ei a re go mo kwala botlhoko ba gešo ba ba rategang a re ke mongwe a bana ba ba hebero gomme a re ga bolela ka mogola ba nyaka wa go moamuša gomme morwetsi wa farao a re ya tlele nyake wa go moamuša le garabe ya bitsang ba ngwana eo gomme morwetsi wa farao a molaya a re tloga le ngwana e o nkamošetse ena o tlo ne wa moputso ke nna mosadi o le a tea ngwana ola a moamuša ga ne ke moše o tlo lokola ba iseraele naganya a repeta gomme a kgethilwe ke modimo gomme bophelo ba moše o ile go saiva ke modimo ba tla ba pholosa le ba iseraele jale bana ba na le seolemoga lefatseng a gonte difaice o tla le mpho o na le mpho go na le theofate yo modimo a mofileng go yona jalo mpho ya moše e reile ya go tla go pholosa setšhaba sa iseraele o tla gonte difaice ngwana a e tla lefatse ba re sepiri ko difaice te di swere di swere mpho ya gage gift ya gago ba mpho ya modimo e a bele go ka yona jalo moše o ba bele go ka boetsa pele se wena o lokolola ba iseraele nageng ya gapeta o ba iša lefase la bokhutho nageng ya kanana e modimo a itshepišitseng jalo re a bona re basadi ba le ba ile ba diantlo e botse ba pholositše masea morwa farao le yena gona mo go masea le a latlhelwang kua nile go phologile moše na setšhaba sa iseraele se be se tla ba kae
1: aga bishop nna le lena pele ga re fologa re nyaka re bolele le mmašo o ithweša ka letolo mmašo o godiša bana a nnoši o botswa dipolelo tše di ka fapanang empa sa gagwe ke gore bana ba ka bana ba ka gomme ke duma gore pele ga ge nna le lena re tlo e fologa re mmolediše mosadi re mmolediše mmago batho re mmolediše mo a itulelang gona o tsheiwa ke ba ba mo tsheyang ba re wo yena o duo phela a nnetše go dira bana yo yena o duo phela a ba tsebe gore ka gare ga bana ba ue go na le moše a ba tsebe gore ka gare ga bana ba ue o na le Samsone a ba tsebe ka gare ga bana ba ue go na le Samuele a ba tsebe gomme bana ba ue mma ba rate le ge o ba godiša o nnoši le ge o ba godiša o le tee o sena yo a o thekgang empa pele ga ge re fologa bishop ka ona tsela yeo re bolela le mosadi yo ke nya ka re fete mo mabenkeleng mo re ga fawe re bua re feleletse
3: ke re ke a rekega super safe fologa le beggars folder 3 kg of washing powder ka 5399 500 gram sunlight laundry 1799 750 ml mag dishwash liquid 2199 500 ml jig bleach 999 always make the pants to 8 and 9 over 10 at 1399 bumpers nappies jumbo peg 194.99 Jedi Fela 11 May 2026 Super Safe Lugan in the Vegas Fort your number one store
4: La Duma Hardware, your one-stop shop ya gago. Yo e tlhokomela go nya kwa tsaga go ka mo tsa go a. E go fa light duty frame door ka 199.90 fela. La Duma heavy duty wheelbarrow ka 599.90 fela. Geta go mkhuta go fapa fapa. Ya steel doors. Khoetsa e tika 2799 rand ge o reka ka La Duma loyalty card. Special says 24 go fa 24 May 2026. O go bona go na le mo kitla ka lebenkeleng. La Duma, where you safe and score.

0: Thobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
1: Are tumishe morena. Ke a batho ka moka. Le bana le yena ka ditumisho.
2: Thobela FM. Mushati wa tsebo le boithabiso.
3: Re a fitlile ka gare ga noka ya Nile o kutile moshe. Gomme morwedi wa kgosi ya egepeta mona mochia are ngwana yo nkgodisetseng yena ke tla le lefela ge a seno dira bjale re bona ngwana a gola re bona ngwana e ba yena mpho go ba Iseraele re bona ngwana ka lebaka la basadi ba e ba yena mpho ya go lokolola ba Iseraele ka gare ga dinala tša Farao ka yona tseba ye nna le wena re nyaka go bolela le mosadi wa go ithweša ka letolo re nyaka go bolela le mmago bana yo e leng gore ge le subela o a lealea re nyaka go bolela le mmago bana yo e leng gore nnete le ge a ka sebe le selo empa bana ba gagwe a ba roba le ka tlala Bishop.
4: Awa re le boga entati le sudi mosadi wo o belegi mosadi wo wa kweriwa mosadi wo motlhomo bile a sa nyala ba re ke single parent mara ke mosadi wo botlhokwa o tlisitse bana le fasting ga sa re ka baka la gore ke a tlhoka ba bangwe ba bolaya ba kgotsa ba re bana ba ba latlhile kae kae jalo re a mo leboga mosadi wo o sokola le bona le ge ntse a ba belegi jalo gore bana ba ka wa ba rata o ba tlhokometse jalo mosadi o re mo fa thego a tlhokatse mosadi o re ka mothuša le ka dijo o maatleetsang gona mosadi o a ithege ka morena re a mo tlhotlheletša mosadi ore morena o gona o abile go le bo hanna morena o gona o abile go le basadi ba beng ba mmitša kare ga mathata mosadi o kare ga bana bao a ba tlhokometseng ka moka o tla ba godiša gona ka mokgo a rapeletša dishebo le maupi a rapeletša ba gešo ba rata gorena le bone ba ja eng tsatsi lengwe borotho bona bo a tlaela mara o re bana baka šheleng a e swarang godiša bana o re bana baka jale mosadi o kare ga bana ba gage a tsebe gore go tla be go etša di-doctor le manese gona mo go sasa ba phutha yena a ba kare ga big house motlho mo ba godiša ka mokuku motlho mo ba godiša kare ga RDP mara go sasa o tlo ola kare ga mansion kare go tlo tswa di-doctor go tlo tswa manese go tla tswa le baruti gona ka mo go na le bo moshe go na le bo samuele gona gona ka fa jale mosadi o re a tswele pele a godiša bana ba ka saeteng yaka ke ba fa dijo ke ba fa di-food parcel ke leka ka mokgong ka gonang le diaparo basadi.

0: house bana ba le ke manese bana ba le ke ma teacher ba tsentse ke di bazari amphane tso are mawa ka wile wa ntheka o re fa dijo le kho ne bana ba le wile ngware ba tomputa ka phumula megogo ke nna o ke a leboga tswane ke bolela go ile bo party ba se gile ka sebona wa tsiba tsa re ka ba peile bogobe ba se ne se shebo na ko ngwa tsiba ke tlhakantsha rena nka ba fang kwa ke le bone o ruwa re ka o lebela nena tlana gore na nka topa eng ke ba afa ke jela ma tjeji mme o la re wa tsiba ke ke go pula le mo ba tsa makala na wa sina dieta wa tlisha dieta go mngwana ya sekolo ka le shuba ra tega ba sene ga re mohlako o tlisha tatlego tshwana e sa go go le yona e le tsa monono le o re a tsele pele a tse gore go sasa o tlo bona mabothaga ka bana ba gagwe go sasa o tla na ba maoto se re se rapelelang gore bana ba mokhutlo ba seka ba bana ba ja ke manong yena a tshwane le re tsipa a tswele pele a bokamanong go bana ba gagwe a tshwane le re tsipa a tswele pele a ba protector gore ena o tlo ne mo fa maatla gobane retsipa o ile a ja ntho e botlhokwa a sena kore manong a je bana ba gagwe bagešo ba rategang basadi ba eme ka maoto manong a le ona wa di-drugs le a di-alcoholo ke mo re rapela gore bana ba rena ba gole ka mokgwa o ke bolelang ka tshegosadi wa modimo ka tlhompho go batswadi ba ba tee thuto ba tle ba be le bokamoso bokaone carrier tse dikaone ba see go ba see go ba kwa maporogong ba re batho ba di-drugs ba see go dula kwa di-tavene ba patlama ba robetse ba go šoma rategang mosadi o a ba tea ba ga fele morena tswa le ka ganna ileng a tea samuele a mo gapela morena samuele a bua jang a ba ena mophodiši wa ditšhaba modimo a khutse a mosego fatshe re a mo tlhotlheletsa mosadi o re o šomile o tlisa bana lefatshe mosadi o re a mo tlhotlheletsa mosadi o re go na le tsheko e kgolo go basadi ba bangwe ba tlhokomelanang ka tselae modimo a khutse a mosego fatshe mosadi o oo a llage le ditela gore na mara bana ba ka ba tlo jang kgopela next door kgopela kerekeng le kerekeng tlotlheletsa morena go na le diphepi dijo diphetse a ikele mosadi o o tlo godisa bana ba and-e gape-gape a ba ga fele morena ba le ka kua ge re sa ba ga fele morena ba gešo ba ithuta dino tse dimpe tsena tse bogale ba ya mola go di-drugs di-alcohol bana ba le ba nang ba senyega ba re nna re ya sokola go kaone re ka ya di-drugseng go kaone re ka e phama jala jalo morena wa le godimo basadi ba ngwile ba thusa bana ba bona ba na le carrier tse dikaone ba phuthile batswadi ba bona amakhutso a mo fe maatla mosadi o modimo a khutso a mosego fatšheng bangwe ba itirela ka matsogo bangwe ba itirela di-small businesses bangwe ba dira di-community projects yena a rena a rapela letšatši ka letšatši a gafele motse wa ge le bana ba gago morena mme morena o tlo o dula mosego fatša e tla ba ena mosego fatswa modimo a khutso a mosego fatša mosadi o ithweša ka letolo o godiša bana o nosi o re bangwe bana le balekane ba bane ga bana le balekane le bona bangwe ba swa bangwe balekane ba ba latlhile bangwe balekane ba palwa ko go tlhokomela le mešomo ga e gona go ne bona e le gore ke sa mosokolo ka mo le ka mo ka mo le ka mo modimo a tlholofatše ke tse re di bonang metlheng e re le mo go yona ga o sa ba le mašemo tlala ke ntšhi le economy ya south africa le yona e oketsa tlala ke ka mo bile bangwe bana ba yang gore di-crime ba utswa tsone oo a fe bana ba molao gore ba tle ba be le bokamoso bo kaone le ba mo phuthe le ena modimo a khutso a mošego fatshe re a mo maatlafatsa re a mo tlhotlheletsa re morena o gona modimo a khutso a tlhonofateng
1: moruti wa ka bishop Bertha Mpatlele re rapele le ntle re rapele le bommakamo ka babe le letšatši le le botse aforika borwa le lefaseng ka bophara
0: re a leboga a re rapeleng re rapeleng bomme re bana ka letsamatlhatsi le matlhogonolo bomme ka moka ba swara thipa ka bogaleng bomme ka moka bašego fatsa ba morena le batswadi ba rena ba gona le ba re fepileng ba gona o mole mo gopola o a mo fepile le wa mo godišitseng fa letšatši la lekgono la bomme baratiwa ba ka moreneng šego fatšega letšatši le lebotse la lekgono o molemo a re ke ka morena gore ke be mme modimo a khutso a letlhonofatše a re rapeleng modimo a rena ka lebitso la sekeresto wa nazareta letšatši la lekgono papa la basadi letšatši la bomme jehofa ke a re rapela ka leina la jesu re morena wa ka phelang ba tlamela basadi ka moka re a rapela morena bja letsogo la gago bašego fatshe ka moka basadi malapeng a bona le maphelong a bona ka leina la jesu re a rapela kgoša letsa gore modimo a ka phelang o ba godiše o bašego fatshe ka ge le wena modimo re ba rapela moga wa le godimo ka tsohle ka moka modimo gare ga malwetse a mantšhi gare ga mathata a mantšhi

0: e ba modimo ba sadi bomme re ba rapela papa re morana wa le godimo ba ba hletsang o tlate ba ba hloka modimo a ka ipona ka tsema lapeng a bona ba ba go bitsa papa o ba rabele ka re kwana modimo a re go bitse wena o tla raba a go bitsa wena modimo a ka le tsao o ipona ka tse rapela bomme ka moka ka tshofa jogo ya go le godimo go bohle papa ka le bitsa la Jesu papa se go fatela tshaba sa gago sa South Africa se go fatela tshaba la FM mosati wa tsebo le boithabiso ra ba rapela ka moka modimo le ba mananeo ka moka ra ba rapela gore morena e gole gole o e hlonofatse ka leina la Jesu re a go leboga papa letsatsi le lebotse la go ketekeka tsatsi la basadi rre a e boana wa ipona ga jang ka leina la Jesu Kereste wa Nazareta ba llang ba phumole megogo ba nyamileng ba thabise ba ba jwang ba fodise o modimo a rena ba kukileng tsa boima ba rwalele Kereste Jesu gobane ke wena wa reng o tla rwalela merwalo ya rena e boima ra rwala morwalo wa gago joko wa gago e bogwefo re rapela morena kresteena boisaka o sa feleng ka leina le le maatla la morena Jesu Kereste wa Nazareta o phulosiwane se ka moka amen.
1: Amen. Re a leboga badumele ka kwa New Generation ka lenting le lefatsheng ka bophara.
0: Re a leboga lena le balotshe ka thobela FM.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Ageng.

0: a bana batswadi wena ona le motswadi wa gago o reng go yena wena ona le motswadi wa gago o seke wa motlhakisha wena o sana le bommago o seke wa batshela fase wena o sana le bomma gona le mopedi o mongwe ke ya morata wa pela mmino wa afro are ba bangwe ba bolela le mabitla le khono ao a senang dikarabo ba nyaka go gopela bomma go bona tshwarelo mola ile gore ge ba be ba sa phela ba ile ba banyatsa ba ile ba ba tshiela fase ba ile ba se theletse tseo batswadi ba bona ba be go ba ba botsa tshona ke mangna kgaitsadi wa ga phoofolo ke a mmona shule ana marialo a re ratang bomma lena ba sa phela le ba botse gore le ya ba rata le wena mmao wa gago se ka lebelela gore a seng ke ya go botsa gore tatago ke mang wa khumana o befetswe bophelo ba gago ka moka o reng ebile le gaeng ke saya ke no itulela gona mo ke itulela ke bošaedi tsetle lengwe o tlo monya ka robetse eya o rate mma wa gago eya o rate motswadi wa gago ba bangwe a bana yena motho ba mmitsang mma empa wena o na le mma nke o morate modimo wa khutso a o shegofatse go na le kgatiso ya lentsu diopeditse mangagešo ke Nkabinde Brothers ke masogana a mabedi a ga Nkabinde go tshoka kwa KZN ba re mama ke a leboga thobela ke kgatiso se re a
1: lotsela moruti wa ka moruti le studio mogadi Sophie Mashese ke nna a epake re bone extension moruti wa ka mme o a bolela mmogana ya le mo radiong kutlwang kgwatha pele ebile amfa maatla kore ke motswadi o ikemetseng ke na ke
0: letsengfela
1: go namelela moruti wa ka o kry-a ke bona gore go nameletse ke rothise dikeledi ke re banna o ba single parent o boima ka mokgo ngwana ka o sa na le 8 years a šhala fetsa bele a siwe mme o a bolela gore ka mosgo re tlo buna mo re bjetseng mo teng re tlo ba motlotlo ka bana ba rena re godisa bomoshe mo
0: amen
1: godisa bo Samuel
0: halleluja
1: bojang mme ore ke a molebo
0: Amen, amen. Re go di shebo Samuel fa. Tshatile lengwe go tla ba go direngile se se botse ka bona. Re ya lotsa motheletsi.
2: Tobela muruti aka muruti le sudi ka sonta se se botse ka tshatile go tika bomma. Na ke rata gore muruti le sudi bomma ma le mo re tshwana mma o tsebe ke tlatlwa go rata. Buruto le rato la ha o makitlwa ke go pola. Ke se ke le sona ka bakala ha mma. O roba le botse mma mo leng ona. Ke Allen Mabotja ke le mo ka tlhong tsholo section ga e mo le tshaga mo tshedi thabe.
0: Aga re go leboga mabotsa metsetso ya rena magagešo ke tshelela go fela go ya e reng ya lesome thobela FM ya lekgotlagatlho la Aforika Borwa rena le khono ge re tloga mo re ya ka kwa Uhuru ke ma ileng gore nnete bomme ba gona le bomma ba thobela FM ba tla ba ba le gona ka kwa Uhuru gomme ge re dira tseo re feta jwale
3: bomma tlogelang dipitša tobela fm e bomema bomma ka moka go tla go ipsina le bagaši ba tobela fm ka tshwantsha ga sa lesome mmei go thoma ka ire lesometi mo mesong ke re lefelong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mono Polokwane yona yo bagaši ba tobela fm le bararaloki ba matlhakong ba tla ba le gona ba e leng gore ke bomma go tla go ipsina le lena lenaneo la melodi ya boiketlo le tla belegašwa thui ke man of the match sandi le digari o tla ba legašwa go tswa gona Uhuru eben matšila o tla ba le gona go go tshabiša ka mmino gore o kgone go ba karolo ya moketeko wo mobosebose wo wena e kgweletse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong e 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore mothers day dijo ke maphapha batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore mašheleng a tle go kgontšha wena go ja dijo tsa go thoma ke di-starter matena main course le dijo tsa go fološetša dessert le mekhutho ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela fm ya lehlompha
4: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: bomma re a le rata re a le hlompha ye mene metsotso go ya e reng ya lesome e re ke go botse motheletse gore ga go bose gore mma motswadi a o gadile gore wena ngwanaka wa tseba mesepelo ye ya gago tselana tse tša gago a ke di rate o buya ka masa metlae ge di o ba mafelo a beke re tla ba ra o bona ka moshupologo ka bo iri ya botshelela mathapama e sa le o tloa ka la botlhano mo meso ngwana ka taba ye o idirang a ke rate wa re mma ye ke nako ya ka ye mma le lenankile la ba baso le nanke le re leseng re iphine ba re ngwana ka we motho o kitimang le yena wo nke kwishishi ngwana wa re mma we le papa a ona motho a o kgethetseng yena o ikgethetse empa tsetlile lengwe o tlabe o goelela o re mma nthuse hei o theletse motswadi wa gago thembisile save me re a dithabeng ka mashilo motlole.

So monna re kgetha magareng ga modimo le nna. Hey, bonos tu. Hai bonos. Kgetha magareng ga modimo le kgetha magareng a kereke le nna. O rata kereke ba o rata nna ka mo ye kae kae. Hai yeo ke bo setlhogo. Wena motho wena ngwana mmago ka setswile a o jetse mona. O na le o mongwe ke ile ka kwa taba tsa gagwe kae kae. O ile a re wena diphofa ge mme a mogala a re emma nna monna o wa nthata. Ka tsatsi le lengwe motlhang monna a mo kitimisa ka selepe mosadi ga re ke boya gae mma a re o ka se tsene ka moo. Re ka go iša mošate ra o nyakiša stene wa dia mokuku wa ga wa nna kwa a wa ntheletša ao e ri ya lesome godimo ga tlhogo gomme re ya ditabeng ka mašhino mtlole ka tsela yeno.

0: Khotsong magorena khotsong. Le kae?
1: Hey, re gone le kae malume
0: le sudi? Ah, wa le rena re gona. Mhm. Re a leboga. Re kholofela gore le tswile ga botse e bile bya le gona le tla kwagala ga botse. A re tsheng na go ye re amogele le go lotsa mogadi wa le shole ke yena a ri le go khotso ya morena e beilwe gare a rona ka gare ga mahloko ka gare ya matshwenyego ka gare ga ditlaisego re ikhwetsa re na le khotso a khaitsadi
1: yer
0: ai bari yer gore wa tsiba ke go bone ge ko shaye re raloka gore sadio ya mo ama iduchi e le ko shaya gawe go mme re tloa le bogatsene khaitsadi a rena me re tswele pele re dumedise batheletši ba thobela FM.
1: Moruti Lesudi a re tsebe re go bitse mang o moruti ebile o malome wa thobela lenanong la gago le lebotse la a re tumišeng morena. Ke rata go dumedisa batheletši ka moka ba thobela FM ke re lerato ke nna mogadi wa lena wa lešole.
0: Mogadi wa lešole ge ba mpotsa ba re o gorogile gona fa ba re mosadi wa tukwane ya mašole mosadi wa tukwane ya mašole o gona mo o mošweu ke mogadi wa lešole gomme ka yona tsela yeo re tloga re dumela gore batheletši ba ithabela goba ba itumela go ba re boledišana le wena letšatši na le kgono letšatši la bomma e le gore pele ga ge re tsena dilong tše dintšhi letšatši le la bomma le ra eng go wena mma wa ka.
1: Moruti Roni Lesudi letšatši le le bolela ditaba tše dintšhi go nna wa tseba ge ba bolela gore mosadi o swara thipa ka bogaleng motho o ba a hlalefile ka lebaka la gore bogale a bore gore setlhajwa sa bogale sa o tlhaba e no bontšha gore ka gare ga kgotlelelo ka gare ga lerato ka gare ga ditlhotlo ka moka tša lefase tša mma mma wa ema mma a tšaketša tšetšana mma a tia a re modimo e sa le morena ka gare ga mathata ka moka so go nna letšatši le kgwe le ntiša ka maatla ge ke le bona ke bona kholofelo ke bona kgotso ya modimo e le gare ga ka ke bona mogau o nkaparetše.
0: Halleluja re tloga re leboga bjale ke sebakanyana o le gona mo industry-ng ya mmino wa sedumedi mma gorena mo ile gore letšatši la le kgone gore duma go kwa le go lebelela le batheletši ba thobela FM gore na ke eng seo o ba tshwaretšego sona ka mo mminong.
1: Batheletši ke ba tshwaretše albumo e ntshwantshwa e gagabang ya kgotso ya morena gareng ga rena ba e tseba e tshwere dipina tša mmalwa ke albumu moruti Roni Lesudi o tla no ntshwarela ke tla fela ke re malome ke tla fela ke re moruti
0: ke tsona ka moka
1: le motsweletši wa gago Mr. Diphofa Kanete o wa tshega ke tsona ka moka malome albumu ekwe e tloga e tshwere pholo moyeng re a tseba gore ka ntle le kgotso ka ntle le lerato a re selo re no ba batho fela so e tshwere phodišo ya moya ye e leng gore e tlaba e fodiša motho a gobetseng o e leng gore o tlhologela go bona lerato o tlhologela go bolela le modimo wa gage o tlhologetse pholo ka gare ga moya wa gage
0: nnete re na le tlhologelo e kgolo ya go bona re phela bophelo bja kgotso ya go bona re phedišana le batho ka moka ka kgotso yeo modimo a re dumelang gore re phele ka yona ge go le ka yona tsela yeo e ka ba e le gore mmino wa gago o moswa kgaitsadi yaka o a humanega mola mabenkeleng a di-digitale bjale ka ge e le goreng nnete gore mogadi wa lešole ke mang batheletši ba go tseba gabotse
1: ke tseba gabotse gore jo le thobela FM e tloga ka nnete e gaša evangedi ya rena diwini ba re tseba ka bophara. So mmino wa ka wa humanega Moruti Lesudi di platformong ka moka tsa mmino mo e leng gore le di shopong tse e leng gore di rekisa boa tseba gore gale bo gona le taba ya gore ba re di CD. So gona ka mo Polokwane ka mo e leng gore ba rekisa tsone di bo di CD wa hwetsagala go ba e leng gore a ba kgone go tsena mo mafaratlhatlheng, so ba kgone gore ba ka ikgweletsa gona mo
0: aga gomme ba wele gore nnete le bona ba tsena mafaratlhatlheng ba kgona go humana album ya gago, ba kgona go humana mmino wa gago. Motho o duma go tseba gesetse mogadi gore ka gare ga dikopelo tsa gago ka moka ga tsona go na le eo e le gore o ile wa engwalelwa ke motho wena wa di otla wa opela ka yona fela.
1: Wa tseba malome Roni mmino ka kua gae nna a se ke otse a se ntho e leng gore ke e dirile ke e rata gore ke e duma. Ebile ntho e leng gore e tswa mo motswading wa ka, motswadi wa ka wa papa wa ka ke motho e leng gore e be e le sebini. So ntho tse kwe like di ka mo gare ga ka like e mo mading, it's like ke a tlhama ka bonna. And then e kosha e leng gore nka e opela e le gore maybe ke ya motho e ka ba e tswa mo difeleng.
0: Oh.
1: And then ke kgona gore nka opela sefela se tswa mo difeleng tsa Sione and then ke se opele. But ge e le dipina tse e leng gore ka nnete dipina di no tla go nna ka tlhama and then di ka tla ka taba ya toro, di ka tla ka taba ya gore go gongwe ke se e leng gore se tla ba ke se bona ka nako or maybe se happenera.
0: Mawaka le shumile le batho ba go fapana-fapana industry-ng ya mmino le sana le toro ya gore le ka shumisana le ba bang ba diopedi tsa tlile lengwe ra bona kosha ye ge e le mogadi wa lesole e na le ena le mamang ka mogare.
1: Jo tabe ke botse kudu especially because le tsatsi le ke a le leboga le ke tleng ka lona mo la go no bontsha lerato ke batho ba bantsi ka nnete le nna ke tlhologelang gore o ka reng kebe nka bina le bona. But already ke setse ke na le batho ba e leng gore ke kgonne go collaborate le bona dipineng jaaka tsa mmalwa.
0: Re a leboga sesemogadi ge re bolela ka mmino wa gago, ke eng se e leng gore o ka tla wa se thabela e le legacy goba bogwa bja mmino wa gago?
1: Malome Lesudi, nna legacy ya ka ke ge e le gore se nka reng ge ke se opela ore kare ke le sefaleng ka bona se tsene ka gare ga dikgopolo tsa batho, batho ba fola. Nna ke goile through dikgogakgogano mo e leng gore a gore batho ka nnete ke ile ka bona gore batho ba tlhoka lerato. So wa tseba Modimo mo bibeleng ba re mo bakurante ba bolela taba ya gore motho I mean Modimo o bopile motho ka seswantsho sa gage. So nna ge nka bona batho lerato le ba le bolelang especially rena dibini le meloko le metswalle e le ntho e leng gore ba e dira ka bo bona, nka tseya gore mmino wa ka o bolela le bona. So e ka ba legacy ya ka ge re ka fetoga ra rata Modimo ra fetogela go yena ka lebaka la gore a re selo ka ntle le yena.
0: Yeo ke thero ye maatla gore lerato le re opelang ka lona le lerato le re rerago ka lona le lerato leo re ngwalago matlakaleng a le ago ka lona ankebe lerato leo le ka hwetšagalang le le gona ka gare ga rena re opele seo re se phelago. Kgaetsadi aka ke a go leboga gomme ka gare ga letšatši le metsotso e 20 go tšwa e reng ya lesome nna le lena pele ga ge re tlo e fologa ke nyaka re bolele le mma yo e leng gore o tlhoka mantšu a tlhotlheletso ka gare ga letšatši la bomma. Mma o imetswe ge re re a keteka a tsebe gore o ketekwa eng. A ona motho o akileng a ra yena re ke a o rata. A ona motho o akileng a ra yena re o botlhokwa. A ona motho o akileng a mmotsa dilo tse di kaone tseo mma a tlhokang go di kwa. Empa ka molomo wa lena mma o a ka tsoga le gono.
1: Wa tseba ke leboga taba ye ke rata o ne ore go mma o e leng gore go yena go fedile kgolofelo go yena o nyamile. Ke re tseba gore go Modimo go na le dilo ka moka ga ka ga ke setse ke boletse ka re modimo o bopile motho ka seswantsho sa gagwe anya ke go tseba gore o motlhaki anya ke go tseba gore o tshuana anya ke go tseba gore a o boniwe batho a ba go bone or maybe batho ka nnete a ba go botse gore wa ratega mara tseba gore go modimo dilo ka moka di a kgonega ene a re bone bosiwana ba rena batho ba ka go bokanela ba dira letlhoyo ka seboka ka seboka or maybe ka nnete wa bonala o le dikobo magetleng mara go modimo go na le dikgonagalo go modimo go sana le bophelo go modimo go sana le tshepo go modimo go sana le dilo ka moka ene modimo o tshwere dilo ka moka tlogela ditšhomi tlogela go tshepa motho tlogela go tshepa motho wa ka reng go sasa nna ke tla go dira so ke tla ke modimo fela o e leng gore go yena gona voicemail go yena a gona ntho a ka go swabišang ka yona o tla re le go kule botlhoko a no dula a re o ngwanaka so lerato la modimo ke le lemakajang mo e leng gore motho ga a itshepetse lona wa tseba go tseba modimo ke ntho wa botlhokwa go feta go tseba batho ka lebaka la gore batho ba fetoga batho ba tlhanoga so itshepele go modimo ngwaneso ka lebaka la gore o tshwere dilo ka moka o tshwere pholo o tshwere mahumo a lefase o tshwere dilo ka moka mara se segolo ngwaneso re rapelela moya wa rena
0: se segolo re rapelela moya wa rena ka gare ga ditlaiseo tsa gago go na le modimo yo a ka tlang a o lamolela nke gore botjhaka yona koša ye ya gore lamolela re tsebe gore go na le modimo a ka emang le rena a re ralelela a re lamolela ka gare ga diatla tsa batho le ka gare ga diatla tsa manaba
1: modimo o go bolelela kore wa tseba ntate lesudi modimo wa go bolelela modimo wa go lwela modimo go ka tshepa yena o ka se latlhege go na le polelo e reng o phele ka faith go ka phela ka tshepo gore wena go na le yena a gona gore o latlhege ke a go botsa o beile kgotso gare ga gago o tlo go lwela o tlo go dira ka go loka so itshepele yena wa re rarelela wa re lwela motho a re shifelo e re tshwaretse yena re tshwere kotsi ya bophelo
0: yena morena o tla re lwela mo matlakaleng a le ago boikgokaganyo bja lena bao ba dumang go bolela le lena bao ba dumang go lešala morago matlakaleng a le ago ba le humana ka emma waka
1: mo o Facebook ke Mogadi Sebati and then mo TikTok ke Mogadi wa Lešole ke mo batlang khwetsang gona and then ke gona mo WhatsApp mo e leng gore gore ba ka nkhumana gona gape nomoro ya ka ke 071-000-7005 so o phone batho ba e leng gore ba tla banya ka thuso kudu go guidiwa ka tsa mmino e seng gore ba e leng gore o ka hwetsa motho a nyaka tse dingwe tse e leng gore nka se le ka kgona go mo thusa ka tsona
0: amen ka dinako tsa nnete
1: ka dinako tsa nnete malomorone ka gore ka nnete le nna ke motho wa batho
0: a se
1: nna mogadi fela ke motho wa batho
0: amen ye masome pedi tshela metsotso go tswa e ringe lesome e re chese ba ka se re go leboge re re le tšatšhile le botse la bomma go lena sesi mogadi wa Lešole modimo a le okeletse modimo a le šoufatše re tswa bjale ka mogadi wa Lešole a re re bolelele
1: re boleleleng le mang loi motho o a bolela
0: amen
1: a moši fela
0: alleluja re a leboga kgaetšadi modimo a le dire ka go loka le ipsine ka letšatši le tlhe le se ka dumela selo sa go lešitiša go ipsina
1: ka nnete ke a leboga malome roni lesudi
0: amen
1: le ka ntebogela ka gae
0: aga
1: ke a leboga

a nke o tshwarelele ngwane shumetse tse meraro re ya irenye ya lesumete go tshebela FM ya le go tla ga tshola Afrika borwa go mme ka yona tsela ye re fitla mafelelonga a le naneo la rena la a re tumise morena ka ge e le goreng ne te re boledišane le zasamogetse re boletse le mogadi wa lešole ngwana thungwane batho e wa mma wa ngwana letswalo kwa ga molepo kwa re leboga jwang e re ke name ke tsee taba ye ke leboge bomma ka moka ba wele gore ga bjale ba ka kwa Uhuru ba lebile ka Uhuru ka gare ga di-taxi tša lena ka gare ga difatanaga tša lena le tshweretsela le lebile Uhuru ka monopolokwane mo e leng goreng e thobela FM e tla ba e keteka le bomma ka fao re leboga bjang thekgo ya lena magagešo re leboga kudu-kudu le gerele re letša le botšiša gore na e tse re sepela-sepela bjang re tsena-tsena bjang re le leboga bjang bagešo tswarang viale tobele FM ya le rata ke na meketse molaetsa go ba sebaka se ke leboge mme motswadi mma wa ka gape ke matshweni Peggy lesudi ke ngwana seema sa mona matsela ke mokone ya ntshi dikgolo go mme ka yona tsela yeo ke leboge gape mama di ema go na le mosadi ka kwa ga mama boloka kwa ba re ke mama di ema mama emli letswalo re a leboga tlhe mama Rosina Siema mosadi wa ke mmamogolo wa ka o nkgodisitse kudu ke dutse le yena nako e telele ka kua ba go bitšang matshelapata ka kwa gaufi le moria modimo a lešofatše mama kholo Ramasenya le lena ka mo Ivy Park e bang le nako e botse modimo ka moka modimo a lešofatše a le dire ka go loka bommakgoši ke ebile bona ba re re go theleditše moruti lesudi bommakgoši ra patlhelo ke leboga bjang ge batho ba bagolo ba go tshwana le lena ba re theletša ba thekga lenaneo la re tumiše morena dipelo tša rena di awa ge le dira bjale bomma ka moka lefaseng ka bophara modimo a lešofatše ke le rolela ke fa lerato ke leo modimo a le direka go loka ga bjale nna le lena re tlo šutelela sandi le dikgare o tlo ba agaša le ka kwa Uhuru morago ga fauwe o tlo ba go latela mange happiness Thabo Makeka Jesse e phelago Miss Pro ke bone o gona gona ka kwa Uhuru ba šetse ba le ka kwa le bo Thandi Phoshoko awa di sepela ga botse Mashiru Mdluli le wena le bo mma ba bangwe ka fao ditabeng ke re lerato šeliwe modimo wa kgotso modimo wa khutso a lešofatše iri ya lesometee godimo ga tlhogo go latlhela ditaba re ya go yena ka tsela yena.

0: A o ika o gateletse monaganong? Seo se ka go bakela mathata a tsa maphelo, go swana le go tlhoka ganyo wa go tsa thobalano, high blood, bolwetse bja sukiri, arthritis, mtsikele le sekgoba. Itemogele lerumo, se tlhokiša madi, se tiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano. Lerumo sa le letshetswa ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo le gotšagala ga Dischem, Clicks le difamaseng tše tshetswago nageng ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
1: Tobela FM sa ene di molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le tlhoyo le di kgogogwana go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
2: Letšatši la dikgošigadi, bašireletši le bahlahlibi.

0: bona balaudi ba ka kua metsheneng yeah aga aga ngeke mlaudi wa rena wa ke ke motsholetse mogolo wa rena wa mananeo a thobele FM motsholetse mogolo wa rena wa ka moshate ke Miss Rosetta Sibapu thobela Miss Sibapu
1: thobela Miss Pro
0: aga le ba bodi a kere le ba bangwe ke tlo fela ke le bontsha bona ba ile gore ba gona ba sa yetla a kere ya ke yona thobela FM moshate what's bo boithabiso bile ga biale re boledishana le yena motsholetse mogolo wa moshate ere ke tshe sebaka se ke go tsamaise mama ke go dumedise hello
1: ke a lotsa Miss Pro le batheletse ka moka batho ba FM ba ba le gona mo Uhuru Cafe and One Emporium Polokwane le batheletse ba rena ba le gore batheleditse ka sia le moya re Happy Mother's Day ka moka bomma
0: re a leboga thobela FM gona fa le hono nke le re botseng gore morero wa rena fa re tletseng fa ke eng
1: morero o mogolo golo le wa gore re tle mo go Uhuru Cafe le tsa tshela le hono ke gore re tle re keteke letsatsi le la wa ikgetha letsatsi la bomma ke ka fa e le gore thobela FM le ya ba yare letsatsi le gore le keteka ka mehla re mema batho ba bomma ka moka gore batle ba keteke le rena e fela letsatsi la le hono le re nya gore le basadi ka moka ba thobela FM ba ile gore ke bomma bomma ka moka ba thobela FM ba gona mo ba bangwe ba setse ba fitlile bo Miss Pro ba setse ba ba bontshitse ba batsebisitse gona le ba bangwe ba ile gore ba sa etla gomme gona le sebaka mo ile gore ba tlo gona boledishana le lena latse ba basadi ka lena latse ba gore di ka moka ma tse ile gore le temogela tsona ba re ka bomma le bona ba itemogela tsona mo gongwe o mongwe o tla gona boledishana le mongwe go dithototse le ra ka ba kopana le tsona go se ile gore ka ba a kwa o ka re ga nka boledishana le mogashi wa itsego mo gongwe dilo di ka ba bonolo maeto a rena a o ba bomaga ka ka tswa tswane jo le re le bomma le hono le ba tle mo ba kopane le bomma ba bangwe ka bona ba tle ba fodishe monagano rena le rena le di operitse le gore le tsona di tla bodile gona di re thusa gore ka mmino re gone go fola re psine le bomma ka ba ka rena
0: aga ke ratile mantsi wa gago Miss Babu a o tloga go bontshitse ga botse gore gona le tshe ileng gore ba ka kgona go ithuta go rena le rena ra ithuta go bona ka lebaka la gore go ba mogashi a se gore ga o be le mathata go ba le moga go ba mogashi a gore gore ga o kopane le ditlhotlho tshe ileng gore lena le basadi le kopana le tsona ntwe ke mmeli ge ke kwa botlhoko le wena o kwa botlhoko a kere re ya leboga biele mantsi a tlhotlheletso go ba thegi ka moka ba thobela FM bomme ka moka ba ba le go fa ebile e se ba thegi fela goba bomme fela e le balatsedi ba setiši se segolo sa thobela FM le ka ba tlhotlheletsa le reng letsatsing le legologolo le
1: mo letsatsing le legolo molaetsa o e leng gore le ka o topa go tswa go thobela FM ke gore bomma le na le maatla modimo o le kgethile gore le tla ba bomma ebile re be re ka tuma fela ge re le bomma re ka kgone go swarešana leeto la go ba bomma ra re ge re bona ngwana o mongwe ra bona e le wa bona e le ngwana wa gago kwa mo kwela botlhoko ra re le bomma ra ratana ra dirana ka botho seo sa nyake go motho o mongwe a o dira sona le wena o seke wa ba wa se dira gomme ge re ka tswela pele ra e tshwara ga botse jalo ka batho ba bomma e ra gore le bana ba re ba godišago le ba e leng gore ba sa etla e tla tle ba motlhala o mo botse setšhabeng gomme ra ba batho ba ba kaone mo nageng ya borena
0: Miss Babu ere ke tshe sebaka se ke go leboge ngwaneso ka nnetenete re tloga re lebogile mantsi wa mabotse ao le re file go ona re tle re tlo ipsina le lena le gone gona ke tlo dansa le molaodi wa ka
1: ke letsatsi la gore re ipsine re tantshe mmogo le gone le re le mo re bereke ka gore mangke mogashi mangke molaodi ka moka ke bommafa re tlile ipsina
0: re leboga gomme go ba jwalo go lena dikošaši ditse di bosana tse e leng gore re tlono le fa tsona ra letswakanyetsa ja tsona lokologanye go koshe go tsefela bina mane re koshe o itse ba iopelele go be bosi tse o ka mokatse leng gore ne di rimela go ba re ditshwere di se bosi go ba re feta ka gore go tsona re tlo di sia mo Uhuru re le basadi re le bomama ra bontshana ra ratana ra fana di number ra fela re tshekana go aba bosi ere ke le botse etse leng gore le ka di letela famino di DJ tsa rena di gona di tlo ba dinametse se fale fale go netefatsa gore letšatši le ba le le kaone le a dansa le a ja le seopedi sa rena se e leng gore re se emetse Urban Matjila halala Uhuru halala Ria leboga ke ona mo sate ke wa tsebole bo ithabisho www.fm.co.za ikwa yes.

0: the what's what we tabi show. Eleng gona seo ka nete re setletse go fa go ipsi na itholetse fela go Ashley Jasper a ke le gore ka nete ro file yona fa lena go bose kudu wa tsaba go foka moyo wa lethabo go foka moyo wa lerato go foka moyo wa khutso go foka moya wa kwano he wa tsaba ka mogolo swanela go ka gona le swanela man le swanela mara ke a tsiba re gona lotse e le gore o re gateletse fa he hape ba re gona le batho ke botshepi-tshepi kore motho o tshepa go feta batho ka moka ke ba o nna ke sa ba nyake go lenyalong la ka ke nyake motho wa go tlo o ntshepela wa go phala monyadi le go nna o ka se tshepa go feta nna re a tseba re bona le botshepi-tshepi a kere bona letsatsi le ke letsatsi le legolo ke letsatsi le lebotse e le e leng gore re tlono ipsina ka dijo ra ipsina ka mmino ra ipsina ka badiragatse sefaleng ke tlhalositse fa gore Urban Matjila o tla ba diragatsa ga botse fa moya wa khutso moya wa lerato moya wa kholofelo moya wa modimo wa foka-foka ka fa ga latlela fela fa go tla go lebelela rena fela se nka le botsang sona ke gore nna ke le tshwaretse dilo tse botse le a tse gore ke a lerata ene gore ke a lerata gore ke a lerata ke tlhole bontsha ka tsela e nngwe ya magedi ke tlhole bontsha ka tsela e nngwe ye botse ya go gagisa a ke nyake gore le dule fase ge dikosa di lla ke nyaka o bona le bina ka lebaka la gore o mongwe wena ke mo lebeletse ka letlholela ke mo lebeletse ka letlholela and-e ke tlo mo sepidisa le se sengwe ga a sepela fa wa go bina ke ra best dancer lenko le botse best dancer ke tlo mo sepidisa ka se sengwe ke le lebeletse le se ka raka le lebelela ke le lebeletse ka moka o mongwe le ena ke a tseba gore ke best dresser kore o re gateletse yo nna yo lena re o tšhabela kae bana beshu ke tlo mo sepidisa ka se sengwe seo se ira gore re tlo kgetha best dresser ra efa mpho ya mabona ogure re bona mphoshi ya mabona le a e bona batswadi baka le a e bona a wanka se le bontshe o mongwe wa go tlo dancea fa ke mo lebeletse ka letlholela la love la lerato ke tlo mo fa mphoshi le a nkwa kere a re ipsineng ka mmino mmino mo kaone go thobela FM le ona mosate ke wa tsebo le boithabiso aga ke gore ke nyaka go netefatsa gore lena le a ipsina bjale ke nyaka go kwa batswadi ba ka siba bona gore lešatšing la legono ba emetseng ba letsetseng le tlo ipsina ka eng e re ke tshe sebaka se ke go dumedise thobela
1: thobela
0: le kae mama
1: re gona le kae
0: re gona le tswelela kae ke mang
1: ke kgone mogotho ke tswa ga bophaka moletši
0: le tswelela moletši
1: ee
0: re a leboga le ikemisitse go tla go ipsina le rena ka eng letšatšing la legono ke eng tse e leng gore le letsetse lena go tswa go thobela FM go tswa go uhuru go tswa go batho ka moka ba e leng gore ba gona mo
1: nna re letetse go ne o bona bagaši ba thobela FM ba bangwe re sa ba tsebe ra motlha re a ba tseba le no iphina le basadi ba bangwe
0: le bone moga tsa team ya kere Bradwin Monyamane a se le mone aga who did the host le amotseba le mone le mone eh ala bona mmago stampile na ala bona mosadi wa di onoroko who did go yebelele who did the host ke mme wa di onoroko aga le mone kere bjale seo se ra gore go na le bagaši ba bantši ba thobela FM bašomedi ba thobela FM ba bantši ba e leng gore ba tla ba ba ipsina ge ba tsena re tlo le tsebiša bona re tlo netefatsa gore le tloga mo letse ba batho ka moka koko dumelang re gona ba le boditse ka gae bana ba lena ba tlogologe letsoga mesong ya legono gore koko le a ratwa koko le ba ba botse koko le a swanela mme motswadi
1: Wampuditse.
0: Koko ke mangwe tswa kae?
1: Ke Elizabeth Tefu.
0: Ke lena ba botefu. Motsweletši wa rena motšhining Mike Tefu ashu o rata dilo le yena o ne o emelela e kwa ba re tefu.
1: Re ba thokwa ka moka.
0: Le ba thupa ka moka. A ga ebile shu go tliseditse Mike.
1: Hai.
0: Koro no kwa sefane sa rawa ke koko. A wa re a leboga. Aga bjale le tlo ipsina le rena letsatsing la legono a kere baby girl ko wena o le wa o tšhaba mike wena wa bolela kere wa bolela kere dumele le kae ageng o kae Lina la go kwena ma?
2: Thoriso.
0: Thoriso. Thoriso wa ga ma?
2: Patefo.
0: Ah, o tlo ipsina le rena. Mama o kae? O ko botse mama gore mama ke a o rata. O ko botse mama gore mama ke a o rata.
2: Mama ke a o rata.
0: Ah. Re a leboga, re a leboga. Ke yona Thobela FM le moshate wa tsebolo boithabiso. Le hono ke nyaka go lebotsa. Lena le ba ba botse le basadi ba ba botse re a le rata bo mama. E re ke le rakololokeleng go sha ye bose. E re go wena superwoman, natural woman. La ba tsiba basadi ba natural. Ke lena le tletse ka mabotse a lena go fapa fapana. Wa tsiba le ba ba botse le a swanela le tshatshina le hono. Aretha Frankel o tla go wena re natural woman. Thobela.

Othobela family ona moshate ke wa tsebole bo ithabisho re a ipsina byale ke na le bonnete ba gore tsho hle ka mo ka dilukile

Motele chiwa Tobela FM si shupa na kusela saga go sering na bana sere metsutsu ke e mehlano he ka mara go ga iri ya pele na lo wena re go jezi yo e pelago ke duletse go Miss Pro Magwale le kana ba go le setse le kwe le motele chiwa Tobela FM gore o re o kae etse Miss Pro bakafale uhuru ke le tshatshi la bo magape wa tsewa keng ba ipsina bana ka fawe ke mo kae tlhono re kana ko ya maleba ka ya go ikopantsha le bona ka kwa gore na taba tsa bona di sepela sepela bjang ba tla ba ba duchi ba tlo re botsa ditaba gore na go diragalang le kwele ga ba agaša jazz kra agaša melodi ya boiketlo gana ka kua namile e tla lo re ka nako ya maleba ra fela re kgabola-kgabola go bona botheletše go lokile jazz yeo e pelago e re ko go thome ka mokgwa woo.

What are you like, Pearl Harbor? Meeting of the women. South African Jews. E bo ga le kudulona o itlokomele. Mengwaga ke masome a mane a dutse a papala seletswa se sa piano mme ebile a sa se papale fela mminong wa Jones a se papala gape le mohuteng e mengwe ya mmino ebile gape mošomo wa gagwe go kopantšha le tšeo ka moka e le go ngwala mmino a ngwalela diopedi tša mmino wa Jones bogolo bja mošomo wa gagwe wa go tlhama dikoša tlhamile dikoša tše dintšhi kudu tša mohuta wa mmino wa jazz o šomile gape le di-orchestras dikgobokano tša go tlhakanela dikoša ka bontšhi bjale le bjale o šomile gape le diopedi tšeo di ikemego a di tlhamela dikoša monna yo ba rego ke Paul Harbor e upša mošomo wa gagwe o mogolo kudu lefaseng la mmino o nnabile kudu ka mo lefapheng la mmino wa jazz a belego wa Cape Town ngwageng wa 1900 masome tshela te 1961 ke be ke go tšeetše yena a re Meeting of the Women me ke go

Echena go tsho album ya gagwe ya ngwa go sketch ba go senyane masobe senyane shupa yo e bitswa go fela gore ke trains to taung wa itse taung o ile wa ya taung buko di bophirima we ka solofela gore le ready tse bagaetsho li tubela le rona thulaganyo nye ya mmino wa Jesus Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso nna re iketlile re ipsina go Thobela FM ke tlo no fela ke ba tlhola gana ka fale uhuru go kwa gore na ba ka rata go thalaganya lenane gong le ba tla ba re botse tshedimo tseo bona ba dinyaka bona ba nyaka go gore botsa tsona e re ko botse mmino wa Jesus o nnabile motheeletši ebile ga o ka fane Aforika Borwa fela America le tseba gore e tumile kudu ka mmino wa Jesus eupša Jesus e phatlaletše le lefase le motheeletši wa Thobela FM e re ko go botse e re ke re gannyane nna le wena re ye ka DRC ke go kopantšhe le setlhopha se sengwe sa mmino wa Jesus se sa go bitswa gore ke Orchestra G.O. Malebo. Orchestra G.O. Malebo. Setlhopha se ba ile ba se bitswa gore ke Ginto Orchestra. Ginto Orchestra Malebo. Eupša se tsebaga kudu ka Orchestra G.O. Malebo. Ke setlhopha se sengwe sa mmino wa Jesus seo se hwetšegetšego goba se tlhamilwego gana ka fale motsemošate wa naga ya Democratic Republic of Congo ka ngwaga wa 1970. Ke setlhopha se sengwe sa go ne o tsebega ge go balwa ditlhopha tša mmitso ke a tseba ka DRC go na le bo OK Tipos Jazz Band eupša se sengwe se se Orchestra G o Malebo go na gape le ditlhopha tse dintši fela le di opedi tseo di ikemego di diragatšago mmino wa Jazz Orchestra G.O. Malebo setlhopha se sebagetše ka mmino wa Rumba eupša magareng ga mehuta ye mengwe yeo setlhopha se se diragatšago ke mmino wa Jazz se tswile setlhopheng se sengwe sa go bitswa gore ke Orchestra African Fiesta Sukisa. O tsebo di tlhopa di na le go tswa di ripatse pedi di ripatse tharo e le ge go pedi go ba maloko a di tlhopa tseo a se sa bona go swana. Go no tsana le tsana se sa Orchestra G.O. Malebo si le sa fela ja se tshure di ripatse pedi se ripase sengwe sa bitswa ke nnete go bona gore ke Orchestra G.O. Malebo e tla se tswa go se tlhopa sa go bitswa Orchestra African Fiesta Sukisa. Kosha ya sona yeo itumile go kudu fiance liar ke yengwe ye e leng gore motlhomong ge ke kopane le wena ka Africa ye dina le dijatlileng ke tla go thenkgolela kosha yeo ka gore ye ga botse a e ne o tloga e le ya Jazz kosha yeo ke tlo go fa go yona gone ba yaleng ba ebitswa fela gore ke lekampo ya supu e le go kosha yeo e lekolotswego bengwageng ya bo 1970 ga se go tlhakega botse gore ebile ngwaga ofe eupša ya tla ya lokololwa gape kosha ye ka ngwaga wa 1977 ya e le ge e lokololwa gape la bobedi ke go topela yona kosha ye ke go topela yona kosha ye go tswa albumo yeo e bitswago Compilation Orchestra Zairo Congale yo e khobokeditse go megagamola ya mmino wa Jazz ya mengwageng ya bo 1970 seswai go fitlha ka 1970 Jazz and Jazz yo e phelago likambo ya supu go Jazz yo e phelago DRC

selebane tšhaba ye we gore setiši se o se theeleditšego ke Thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa. Motšheletše re sane le wena go jase yeo e phelago Happiness Jogoma ke sane go ba yena wo ke na le wena ke tlo go thabiša fela ka mmino re re jase and jase jase yeo e phelago. Re ke go amogele seripeng sa bobedi sa lenaneo la mmino wa jase. Ke be ke go botsa gore ka metsotso ya 20 ka morago ga e re yona ye ya bobedi ke tla be ke tshelela ka fale uhuru ke be ke boledišana le sesekgopotso a tsweletšago mogaši ka fawe gore ka nnete re tle re boledišane le bona re kwe gore na Thobela FM e diang ke go lebogela go theeletša Thobela seripeng se sa bobedi o amogelega go jazz yeo e phelago so pedi sa masadi sa mmino wa jazz Gloria Bosman o etse wa letšheboroko bjo bogolo ke kgajana eupša lentšhe lona le sa le gona motheletši wa Thobela FM leo ka lona re tla mo gopolago ka dikosa tša gagwe tša megaga mola time after time.

0: ka fasega 18
1: go thobela FM mo shate wa tsebele bo itabi sho go bo se go thobela FM ka lesa tshila bo mala le so me kgweding ya May e bile gape ka go le lengwe motheletsi e le le tshatshi e se ke le tshatshi lang ke le tshatshi la ba shumi a se le tshatshi la ba shumi ke kgwedi ya ba shumi ke be kenya ka gore ke kgwedi ya ba shumi e bile ke le tshatshi la bo mala khono la le so me kgwedi ya May kenya ka go tshela go sha motheletsi ka ke go bo di tshe gore jazz ga e felele fela ka nageng ya Aforika Borwa e phatlaletse mo gotlhe ke go file koša yeo ke go file go yona ya go tshoka TRC ke go fa ka e le go koša yeo e bapetswego ke setlhopha sona sela sa Malebo GO Malebo ya a re tloge nna le wena re lebe ka nageng ya Guinea mo sebošhate e le go Conakry ke go botse ka setlhopha se sengwe sa mmino wa jazz se se bogale kudu ka nageng yeo Bembea Jazz National Bembea Jazz National. Setlhopha se se tsebaga kudu ka nageng ya Guinea. Ke setlhopha sa kgale. Le go fitlhele le gono se sa le gona motheletsi. Ga e sale setlhangwa ka ngwaga wa 1960. Ba be ba se bitsa gore ke Orchestra de Bale. Ke moka sa tletla sa fetola le nnete gona mathomong e be e le setlhopha sa go bitswa Orchestra de Bale ke re se tlo bitswa gore ke Bembea Jazz National ka lebaka la gore se be se tloga se tlhomphega kudu se bonwa bjale ka setlhopha se sengwe sa mmino ka nageng ya Guinea seo o karego mmino wa sona o emetse naga o lokile ba tlhabeletse goba diopeditse dingwe tse di botlhokwa setlhopheng se ke seko Diamond Fingers Diabate e le go yena moetapele wa setlhopha se o tsebo gore bo seko Diabate ke ba babedi go na le seko Diabate yo setlhopheng se ba mmitsago gore ke Diamond Fingers ebile go na le seko Diabate wo setlhopheng se ba mmitsago gore ke Bambino ke na le go fa dikoša tša gagwe tše dintšhinyana ka Africa ya dinaledi ke tlo go tseela koša ya bona yo ba e bitsago gore ke ya rabi e bitswa gore ke Yarabi koša ye ya Bembea Jazz National ke go tseela yona go tswa go albumo ya go bitswa gore ke Ile Nyarabi ya ngwaga wa 1973 e bitswa koša ye ya Yarabi e hwetšagala le dialbumong tše mmalwa tša Bembea Jazz tšeo ka lebaka la gore ge ba dutse ba be ba tlhama dialbumo mengwaga ya go fapafapana e latelana koša ya Yarabi ba be ba itswaka ka lebaka la gore be tloga e le mogaga molakudu ba tseba gore bareki ba mmino ga ba kare ba lebeletse albumo baba ba ihwetša goba go sa kgathale gore ke yaneng ba e rata ba e ratile re tlogile re ka Guinea re diragaletswa ke Bembea Jazz National go jazz yeo e phelago African Jazz.

0: Yonna we mogagama la wa ko sha go tswa ka fa le Guinea Conakry ke motsema shanti Bembe ya Jazz National ba go tsena ga le mogagama la wa ko sha shiwe ba ke Nyarabi Nyarabi go tswa album ya go itshwa ile Nyarabi ye o sale go elokollo ka wa sekete maglosinyane masome shupataro yupya ile go gona di album tsa go fapa fapa na tshe ile go bakam ba di lokolla e ba ga na fa mo ke tsane tshego ya ka fa le Huru
1: Bomma tlogelang dipitsa tsobela FM me ma bomma ka moka go tla go ipitsa le bagashi ba tsobela FM ka tsantsa ga sa le some mmei go tsoma ka irele se meti mo mesong ke re le felong la dijo la Uhuru Cafe and Wine Emporium mmono bolokwane yona yo bagashi ba tsobela FM le bagaralo ke ba mahlatung ba tla ba le gona ba ileng gore ke bomma go tla go ipitsa le lena lena no la melodi ya biketlo le tla be le ga shwa thui ke man of the match sandi le di khari o tla ba le ga sa go tsogona Uhuru Eben Machila o tla ba le gona go thabisa ka mmino gore o kgone go bakarlo ya mokitiko wo mo bose bose wo wena e kholetse segoba ka go romela molaetsa wa gago nomorong ye 060 749 9667 060 749 9667 ngwala fela gore Mother's Day dijo ke maphapa batho ba bagolo ba lefa 500 rand batsofe ba lefa 400 bana ba lefa 250 rand gopola gore masheleng a tle go kgontsha wena go ja dijo tsa go thoma ke di starter matena main course le dijo tsa go folosetsa dessert le mekhuta ya go fapafapana ya dinomaphodi bomma re le rolela kefa thobela FM ya letlhompha
2: thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
0: nete gona moshate wa tsebo le boithabiso re kitimela gana ka fale Uhuru go kwa gore ba re sware tshi eng a fa ba gona e le gona ka fawe le gona ka fa Uhuru alala aba gona ke ba nya ka batho ba e yo tsiwa ke
2: Mo kgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego, go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM
0: Setiši sa gago sa mmamoratho ke Thobela FM ka dinako tsotlhe motšheletši wa Thobela FM re a tloga nna le wena wa tseba keng ka morago ga gore re kgwatheganyane jazz ya ka Guinea a re tloga re kitimela fale Nigeria ke go botse gore jazz e go e kgweletše tatso le lebebe la mmino wa jazz ka Nigeria re ko go tseela Baba Ani a le setlhopha sela sa felakuti sa go bitsiwa Egypt's 80 ba go diragaletša ko sa ba re ke serere

0: Kulo ke le tobalan fam mo shate wa tsebo le bo itabi sho tsara le ka se mo tele chiki bo bo ena ga nyane ka mara go ga se
1: mo go di ya ba shumi tobele fam e tlotle ja beng me shumo o thusa go tlhola ba o ba sa shumi o thatsa ba shumi ba o ba shuma go ka magete le go tswela pele go shuma ga botse le ba shumi ka moka tobele fam Moshata watsebo le boithabiso.

0: yona we jazz and jazzy jazz yo iphela go go tshabela FM mo shate what's it bo le bo itabi show ge le le tshatshi la bo maka supero se sebiale re na go thobela FM re moketeng wa jazz yo iphela go thobela FM mo shate what's it bo le bo itabi show tshele tshe ke khola go ipsina ke bo go tshetsi mo khutso mo ngo mmile wa jazz go tshoka fa le na re nya Nigeria baba ani and Egypt's A-team. So tlhopha sela sa fela kuti wa motseba fela kuti se kgwarisa mmino wa kosha kana re nya Nigeria o bana le tlhopha ba se bitsa gore ke Egypt's AT ya gona bya le setse le tshipile ke morwa wa gagwe Olisien Kuti o tsebo na le ba roba ba le go ka gare ga lefatshe la mmino bo fela Femi Kuti le yena ke se kgwarisa sengwe sa mmino wa jazz bjale ke be ke go tsietse se opere se se baba ani re go ba le di opere tshi tseo e leng gore di be dikoo balela diopedi tseo di bego di tloga di rata fela kuti ka dipeelo tsa bona ka moka Tony Allen wa tloga a rata fela kuti motheo Dele Sosumi Kiala Doctoris ka bone Aforika Borwa Hugh Masekela ebile o na le koša yeo e bitswa gore ke fela ya o na le koša yeo bitswa gore ke fela ke bolela ka dikoša ka diopedi tša go tshwana le bo antibalas tše dingwe tša diopedi tšeo ke gobetša go tsona tša mmino wa jazz mohuta wa bona wa jazz o hueditšwe ke mohuta wa mmino wa jazz wo fela kuti a bego a o diragatša o ka ba o kwele koša yona ye serere ya baba ani go o itheeleditše o ka ba re go raloka fela kuti golo foo aa bjale a gona taba motheletše ke be ke go tšetše yona koša yewe a na le Egypt's AT stopa sona sela sa fela kuti a ba re go koša ke serere tobela FM mošate wa tseba le boithabišo ke ne kile o ya ka fale uhuru hai ke a ba hloka re no o kopana gabotse gore ba tla ba go botse gore go diragalang motlho mo batlhele ba tsena gabotse manerong a mangwe Jazz and Jazz Jazz, yo iphela go thobela FM e bana fao.
1: Mo shuku bya go tlokofallwa ke yo moratago, bogarola pelo. Mmolo ga Atlantel, re ikushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti. Di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours. Ga o tsentsha gopelo, wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime. O akaretswa maloko a le 13 go morero ote. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Re sana le wena go Jesse yo e phela go motheletsi. Wa se ba rdie. Go na le karolwana le na le only. Yo e le gore Miss Pro ka dina go kamoka o go pola di operate mmino wa Jesse. Jo di tshwala tshe go boroko bo bogolo a re fela re. Ga se ba hwelela. Le tlo bona ga se ba hwelela mo thelishwa tshobela FM e re go tshele. Yo mongwe wa di go pedi tsa mmino wa jetsa re tla no phela gore mo gopola. Victor Anthony. Go ga se ba hwelela re gopola Victor Anthony. Lina la kosa teta. Go tswa albumo ya gagwe ya Heritage.

Yo, yo! Ake tsebo re ko re ke re jazz in town. Motheletši wa Thobelang FM. Go ka re o tseba jazz ya Afrika Borwa, o tseba dikgapemtšhikela tša gona. Ya re o bolela ka jazz, wa se bolele ka Jackson Nkosi. Polelo ya gago ga se e felelele. Hei, ga se ba hwelele, ga se ya hwelele monna yowe. Ke bo ke go topetše yena ka koša ya gagwe ya go bitšiwa Easy, go tšwa albumeng ya go bitšiwa Colors of Africa. O tsebe gore o hlokagetše, o tlhokofetše ka letšatši la hlano. April, ngwageng wa sekete, magolosenyane, masomeseswai, 1980, April the 5th. E le gore o belegwe ka letšatši la masomepedihlano kgwedi ya Oktoboro, ngwageng wa sekete, magolosenyane, masomepedihlano, 1925, o ba belegwa ka fale in Natal. Ga botse batswadi ba gagwe ba tšwa ba le nageng ya Swaziland, ya re ge ba fitlha ka mono Afrika Borwa, banama ba yo dula gana fale, ga Mampiane, Johnny, Mtsipa Josi. Ke moka a thomana le tša sekolo gana fao gae ba gona Jackson Nkosi. O thomile mmino e sa le monyane kudu ka mengwaga ye senyane. Ke moka ka morago ga fao ga a fetša mphato wa marematlou. Ga a fetša mphato wa marematlou ke ge a ithomela setlhopha seo e lego sa gagwe, a bitša baisa le makgare ba re banna we, tla re opeleng, tla re opeleng, tla re opeleng. Nka go botša tše dintšhi motheletši polelo, ga se o ke nyaka go yetiša pele ka lebaka la gore ke lebeletše nako mokgwa gona. Hei, ka nnete re sa ba gopola batho ba go no swana le re gopola monna o mongwe šo. Ga se ba hwelele ka nnete ke thopa loyi go tsoka fale nageng ya Mozambique. So hori sa mmino wa Jews go tswa albumong ya gagwe ya go bitswa Haps and Roots. Ke go tšeela koša o go dumedisa ka setšhakane, o go dumedisa ka segazo, ka setsonga, a re Shawane, Shawane we know.

0: kiazo
1: matala niko ga mahatla tumpu ke le ge ke la hlela dikgokaganyong tsa leago ke re ke nyakana le baswa bawe ile ngore ga sanga ba ba thobela FM baswa ba ke ba ile gore ba gona go reta ka mo ba thoba ntshi ba re dimakatso dimakatso ka ra e wo a ke motsebe a sanga ka koka yena a ke nyaka go tswa go rudi ke a molatelela ke a go bolela le ene ngwana mama o ikwa bjang gore le khono ka fa
2: o ke thagetse se se gona di e bile a ke na le ka mantjwe ke be ke ntse ke do lebella ke re ka le lengwe la matjatji ke ya tsapa re le lengwe la matjatji le fihlile le hono ke tle thobela FM ke tle go representa batho ba gesho
1: a ke re ngwana mma a re nomere go tsebe bokaone ngwana mama a re tsebe di makatso rena di makatso ra se tsa ke mang o tswa kae ga ile le ratola ga o la thete gore le tswa kae
2: ah di makatso ra se tsa shokane ke ngwana gore o tswa ga magongwa magwata teng se shubeleleng ka mo Girlsprite ka mo naganyana ya go nyatjega o bele go gona ya golela Alexandra ke ka o dula zaneni o tsena ka mo University of Limpopo tsa thato ke dithomile ke se o munyane ke be ke di rata go bala ga botse botse ke rata go bala e bile a ke reti fela ke ya actor e bile ke ya ngwala jwale dilo tse ke ithutile tsona gore ga botse bo ka rebe ke ngwana o nyana wa go polelo ngwana nyana go bolela kudu he motho a katla ka ga e mama a se go ge ba buya ke a tlhalosa ka mogho motho ola ba bolela ka gona ene ke nyaka go di tlhalosa ke moye ke shetse ka mogho ba dira ka gona ke mo le gore lerato la tsetsa di ate le tsogile gona ka bona gore aowa dilo tse ke dilo tse le gore go ke ya dirata ke dilo tse le gore ke ya dithabela ke mokatso tse lengwe ka rawang ke gore ke ngwale ke gore ke ngwale ka sekolong ba rawang ngwalang di speech ke ngwala speech sa ka meniere wa ka e le gore o tlhokofetse ebile meniere ma ke me his soul rest in peace ampitcha rawa se se gape nto engwe le mo a se speech ke poem ka rawa na ga ntle le reng ba rawa wena ke poem ntho e ka rawa go ra gore ke dilo tsa ka go tloga fao ya ba le gore awa ke a reta ke a ngwala di Facebook ke ngwala di theto ya ba e moka a le mabane ke tswa competition e
1: aha
2: ke tswa competition ya UL Scott Talent ka campusing a wa ke thupile sefofu
1: mwana mma
2: ke thupile sefofu ka tsona tse tsa theto
1: a rena mere ko re mabane mohlomo ga ba go tsoba ga tsebe le ka motho pa sefoka wa lenyaga o ile wa e kobia
2: oh ke ile ka kwa ke leboga modimo kudu ka gore ke kipuditse ka rengwa go kitlo ke tsweletsa ngwa go lefatshe santsheletse ba dimaka tsho ra isetsa shokane ke mang ene a ke buye le morago jwale e bile gore ntwela ke step sa go bontsha gore mo ke yang ke tlo fitla
1: bona o thupile mabane e bile le khone o molena no la setso ngwana mama o thabile ke
2: a ke thagetse a
1: bolo jo sa ba robala
2: se
1: se bona ke thupile se se bona je nana ke re ngane shi re tlo go lebogisa kudu ka matla bona re na go nyewe ile gore ba so ba bantsi ke ba ile gore ga bana me ba rata se ga bo bona se ya ba swabisha go ya le ka tsela ye go lebeletse go wapereng ka gona ka mogolong ro ka gona ka mogolo se rata o le ka mogolo re khantsa ka setso sengwana mama a re bolele le ba swapele ga go katla wa re fatheto a re bolele le ba swaba we ile gore ba tshwela pele ba swabisha ke setso se sa ga bo bona e ka ba ka polelo mo paro dijo tsana tsitsa bore no kere motho mo na nyonya malana le bo mogodu mala le mogodu a sa dinya ke dilo tse di biale a re bolele le bona ba so ba ka botlhoko ba go ithata pele ka mo Africa
2: awa ene go ke tseba bo wena bo thoma gana mo motho a ska lebala mo a tswa gona gore ke tsebe le kgone ke tsebe gore nna ke serepe ka lebaka la moketswago mo ke go letse gona ke lotse le gore di direga around nna so a gona gore le ka letsetse le mong ka re ke fihlile go le katla ka re no nna a ke mopedi ke mopedi nna ene ke kgantsha ka seo so ba sa ba santse ba re ithuta gore go ba mopedi go ba gore go ba motho wa mmalo moso a sentwa go swabisha ke ntwa le gore santse re ikhantsha ka gona go tshwana le ge ba bangwe ba ba ikhantsha ka dipolelo tsa bona ba ikhantsha ka ditjo tsa bona
1: le go nne re keteka letsatsi la bomme ngwana mama ba tshilele jo bommangwane ya go ba ikhantsha ka wena le bommamogolo le bommagolo le bommama ka kwa ga ya kere ehe o ka rata gore eng go basadi ka moka go ba batswadi ba gago ba lapa ba genu ba bomme ba ba tshilele tsego
2: ke thoma ka go rata gore ere ke fitisha mantsi ya gore ke rata gore motswadi ya ka ya mpelegile go moya ga ga o tswele pele gore bala ka kgotso o belege star morini o belege star ke fitisha madume ka kua go lazanene go bomma mathipa ba ba sele gore ba sa itshwere ka bogaleng le bomma mogadi ke re ke a le dumedisa ke a le rata ke le bogalotse ka moka tse leng direla go tsona ke dumedisa le bomma ba ka ba bangwe mele ya ba bagana mo Teflon ke a le rata ka moka le batswadi ba ka moka ba le gore ba ga magongwa enka ba bitsa ka mainang ka se ba fetse ka rena ke nna ngwana ba thoka moka
1: ka moka ba tsela ditso ba tsa gore mo le khone
2: ba tsela ba tsela
1: ngwana ba ma ke se re pagare fela go tsa iringela rena ya boraro o itse lukisitse sereto sa bomme le khone nna ke nyaka gore ke ne metse ge ke boya fela wena o tlo re fa sereto sa ga ngwana mama o lokisetse kae
2: a ke se tenyana
1: o lokisetse tenyana a tsh a go ne botlhata se tenyana so se go le ke mantsho a o ile go ra gone le go reta bomme batswadi ba rena akere ntsho re le fela bya le nna ke nola metsi re bo fela re tsela pele motsiri jo tsobela fm africa africa
0: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
3: Go tloga Botswana go ya Congo.
0: Go tloga Congo go ya Namibia.
3: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
0: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
3: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
0: Tobela FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantsha ka bokgwa.
3: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tobela FM.
3: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
2: Ntumelle ke itsebise ke tlile gashong bjale ka sereti sa segwari ke tswa le shokeng le etlala go ka setso le lerato ke mohlolo ke semaka molokong wa gešu ke bitswa dimakatso ke ra isetsa ke ngwana yo a tsirilwe go le lesedi la meso ke setlogolo sa diphalale ditlou ke na le di etshwana go ka maditshaba ke ya kometse mmapela le matlala ke mosetsana noshi wa morin le malosi basadi ditheto ke tseo Swayang di tsebe ke reta bagale di gwari tsa setšhaba di kgoshigadi mathipa wena noka ye e elago ge ke nyorwa le re tsošitse ka lerato le le safišego le re ratile ka dipelo tse di senago lehufa ruri bommago bathole tshwere ka bogaleng mogadi modrabaolema wena sethare sa phodiso mma matsogo a lena a re rwele mo o re sa kgone melomo ya lena e re rutile go rapela re sa tsebe matlho a lena a re lebelela ra se latlhege moya wa lena o re šireleditse la re tlhokomela ra se roba le ka tlala Melia ge re e wa le a re tsoša ra sekwe botlhoko ge re lla le a re gomotsa ra meemeela ge re atlegala re phušulla diatlala re reta nna ke a le thompha ke a le tšhaba basadi bao ba le mao masemo le ye lejaji le kitšhuba bo lena bao le rekisago mebarakene le khealabe la driamicosi digregen le khelela thagodiso ya bana ba bolena La buyala re tshelela maswa le mishiji bana ba dajarimba la rwala masaga thoni la emela malaba a bolena bomme ba ke guna manako a lefase o re ba re godise na se yono ke a le khunamela dithaka ja ketšhaba re a le bona re a le leboa re a le redra lalla ka kephirini o re re ke le bone ke moka ele thakadela thakalela yedimo o re le borena re thakale ya o tshwana le yeno belo a ke se ke e bone bomma ditheto ke teo e sego fela bao ba re neile go pelego e utswa le lena bao le re godišitsego lena ba le re rutilego dikolong lena bao le re fodišitsego dipetlela le gono re ya le khunamela dikgoshigadi lena ba fiedi ba mabala dithaga tsa setšhaba re ya le tlotla diphato tsa malapa a rena re ya le leboga metswedi ya maphelo a rena amogelang ditšheu tsa rena tsa ditebogo le dule le ganya ka ditiro tsa lena le ge le tsofetse diatla di fita tlhogo le bitla la kgomo ke molomo ke boletse nna marumo bomma ditheto ke tseo
1: mekgolo ka le kae basa wele kgwedi ke Aforika motshele tsa tshobele fa monna ke boletse gore ke se re di gware tsa theto o ikwele theto mo kwele mongwadi motshele tsa tshobele fa mo rile ga bolela rena ke a ngwala ke a tsa gore batshele tsa ba senyena ke a tsa gore batshele tsa ba senyena o gwatile ba sadi ka moka o gwatile ba hoki o gwatile ba rutishigadi o gwatile bo mme ba di kwa renkeng o gwatile ba ba re go di tshamba le ka kwa gae batswadi ba rena ba weleng gore ba rapela le ge ba lla ga re ba bone e o pia ge ba thabile ba tla ba thabela mo ntemo hala 086-000-2452 Muntele jwa tsobela fa moretsana ka mogolokwane ba sane mogolokwane o kae 086-000-2452 tsobela
4: go monate go bana
1: aga
4: le kae ma
1: re gone le kae
4: eish wa tsoba o fere sogwari o fere le gwari ka moe lwene o sogwari go go go ga sa ka mabitsi
1: re a leboga
4: wa tsoba ngwana wa gešo ga reta ke mothaeditse wa se kwa gore le reto sa gona ke sereto se e le gore o seyantse letseleng ga itsese le kae ma
2: re gona le kae pa
4: ke lebala komana wa go pela thaeletse sealemoya 24/7 ngwanamma sealemoya se e le gore se atiša segaga borena se se etiša pele jale na ke rata gore ke go leboge ke go rete o ria mmereko motse baswage ba ka tepatametsa gausi le lena ba thaetsa sealemoya tse ke bolela ke re ba tlogola gabotse nna ke le lebala komana ke re ke a go leboga kgaitsedi yaka ka gobane gantši setso sa borena ga ba bangwe a ba setse le tlhoko ke ratile ntsi le o leboletseng la gore ga re tegantshe ka mmala a re tegantshe ka setso sa borena a re tegantshe gape ka leleme la rena ga golo mo tabeng ya tsona direto ga golo mo tabeng ya tsona dilo tsa go fana le tsona jeka le diema ke ke e le gore gantsi ge ke bolelwa mo radiong gone e bana ba bannyane ba e le gore ba gola ge ba ditsea ba di lota ko mokana ba tlogola gabotse e seng jeka le diema ke e le gore wa kwa gore a se tsona ke ne ke kgegeo ka gare re bolela ka ke e le gore re no gola re ntse re di tseba ba re rutile tsona kwa morago o ka reng ka ba e le gore ba rata go nobolela jeka le diema e fela ba sa tipuche ba sa dikushiche o ka reng go bona gona o ka ba botsa gore ba santse gore ba rieng mamaka gore ba kgone go ka bolela jeka le diema ke e le gore tse gona tse a tseba le ga gaitsedi yaka ke a leboga ke lebala koma go monate go ba nna tsatsing la bomme
1: a re tloga re leboga kudu ka maatla motshele jwa tsobela fa mra mogalo mo shuri ya reta mogolokwane tsobe
5: la le tamisha bana besu
1: aga ntsena mani zero
5: ngwane a ngwane esu ke a molebogisa mo wena ke ratile lentsu la go tiketla la go reta a totompetsa ka maleba se sengwe ke se topilego ke melaetsa e mentsi ka gare ga theto ya gagwe kere gola ka yona ngwana ngwane esu tiketle ka se o se rata go tithine ka sona ke kule mosodi o motse go iketla mola ga gagwe ke gona go tsego motlhela le ditaba ka kudu go ya pele kwa tiketla theto ya gagwe ya lokologana ya ba gore o setse a tlhalositse gore ga a ne boi jalo ka ga o mmotšišitse o kwagetse gabotse a kwagala gore ga a ne boi a feleletša a toka theto ya gagwe ka maleba mo thetong ya gagwe ke topile dilo tse pedi go tiketla le molaetša goba melaetša e lebanego ka gare ga theto e se melaetša ya go hlakahlakana e le ya mokgwa wa go latelana ka maleba
1: a re kole re leboga re kwa re ikgantšha ka yena ke moswa o tlhoka gore re mo nošetse a gole ka gare ga theto bjale ge re kwa mantšu a go tswa go lena re tloga re leboga
5: re leboga ka kudu ka gore o kwetse metse no ba go mo nošeletša ga ka gata ka ana le ga telewe mo a yago go a bonala
1: re tloga re leboga kudu ka maatla
5: ke a leboga mmaonna
1: aga motsheletso mongwešo mogolokwane tshobe
6: gonale
1: le kaetlhe
6: mofeela gore ra lena ngwane
1: a wa re gona
6: a ke tsebo kere ke a tshoga goba kere ke a thothomela ga ke ye kwa se se kwagala mo radio.
1: Mm.
6: Senga go botsa ntlo go ka re mo tlhalo wa nisho.
1: Mm.
6: Ke tlhale za radio 24 hours. Mara a ke ma thomo go go tsana mo. Ha.
1: Re le boga.
6: Ke di ke di le ntse ke tola ha di yo ya ga yo. Gale e bile ke go tla tumo ya gore ana go mo tsamare ya wa khaoga re ba ka e ba ka go e khona ba ka e ba tlogele go tloba le tla di gopela. Go ba ne ba a kwa le bona gore ke yona ke kokwane ya le mela motho.
1: Aga.
6: Mo a ke teka ke go bolela seo.
1: Awa.
6: Ngwana mo ngwana fa ke ka tsela ya tla ri se rato go feta go kwa. Ha ke go kwane ya sa ga gabo.
1: Ka nnete.
6: Ba re na ke dire ke re ke marsha ka ba ka ba gore ke go nokwa ke ke e rata ke motho wa bomma ka ja ke la bomma. Ke ne le tlhologelo le phishe go kgolo ya gore e ke go ka tlelela yo ka mo e ke go ba morutisi wa ka moso a swana le ngwaneng.
1: Re tlo re le boga tle.
2: Ke le
6: boga mantsho a mabotse. Mari a ke le boga ke tshiele ba bang.
1: Re le boga.
6: A re.
1: A ga mtsile jo tswele FM. Ah, ke ra sitja. Ngwana bomme yo wa tsore ke nne le kina le ba yeng ba ba ntshi kudu ka matla. Ke nya ke re mbotse re ikwa biang morago gore ke gore ba tshile ba tswele FM ba ikwa biang ka thato ya gago.
2: Ah. Ke thagetse ene ke rata gore ga ntshi ke ngwe ke ngwala direto ke ngwalela gona gore se ke se kwang re ke ngwala le re ke reta batho ba sekwe jole ke a thagala re ke kwa gore batho ba nkwele batho ba kushisha theto yake ba bangwe ba tsena le moyeng
1: o re o tsena o hlabelela ka hlabelela le nna ka mo bongwane ke re we e ke a hlabelela ka re ga se di mogolo kwa re ke tsaka gore ke tla ka go yeka ka go tsena ga nngwe ngwana mama pele re tloga re no le boga kuruka matla theto ya gago e bolela le basadi ka moka ke ntwe le gore ke tloga ke ikwele ka molaga re o boletse ka baoki ba rutisi ga di boletse ka basadi ba le ba kwa renke dula ke bolela ka bona gore o ka re ba lebalwa pele ge le kwa re le ba ka retse ka gare ga theto ka gore yalo re kwa re le boga kuruka matla ngwana mama e ka ba gona le thuse ye leng gore wa e hloka gore talent ya gago e gole thego le tse ka mokana ga tsona
2: thuso gona se tsone di a gona motho a ka re go bophelo bo a ka bogonetse thuso re e tlhoka ka moka gantsi ebile ka gore nna talent ya ka a siete ke a actor ke dira direto ke a ngwala jwale ba e le gore ba gona ba thole gore ba theleditse ba kwile ba kgatlhega thetong ba ka no itsweletsa ba nthusa ke gona Facebook ke nna Dimakatso Raise tsa Shokane ke gona TikTok ke nna ngwana Maureen ke gona go tlhefa motho a ka re Dimakatso Raise tsa Shokane o tlang hwetsa ke mo ka thusa gona gona motho a ka reng I tlhoke
1: ba tla go boledisa mo di gokaganyong tsa le ya go ngwana mama ngwana mama ke rata gore ke tse boka se ke go leboga kudu ka matla ke gona go tsena ko ya ga watla ka mo batho ba go thekilego o ke bo sa ba go pola. E ba tlo tsekile ka kulu ba re motho tshu ke nana re ke bana ba University of Limpopo be le nna ke rata gore ke tse boka se ke go leboga bile ke go lakala tsa mahlatsa le mahla gona lo ka gara ga ntongwe le nngwe ye wena bo idirago re le baso a re tshempele setso sa ga brena o rile go thoma polelo ya ga wa re go ka tswa mo tswago o tlo gona go tswa mo yago be le re leboga bo mmama go le bo mmangwane ya ga go le bo mogatsa malume le bo ragadi ba ba go hudisitse go ngwana morini ba go hudisa ka gara ga setso ke re modimo ba boloke ba di ba bona ba ba se go fatshe ba re hudisitse wena o ngwana rena o ngwana Afrika bora gona bela ga o sala ngwana morini fela le boragadi wa rena le rena ka mothobela o re re batswadi go wena byale re tlo go godisa re tlo go thega re tlo go fadilotse ka mokana ga tsona tse wena o di tlhokago ka lebaka la gore wena o raloka karolo e go lukudi ka matla ka gare ga setishi se se tswela mpele se netse fatsa gore bona setso ga senwelele byale rena re ya go leboga ngwana mama
2: a go le bana se se gona dikela ba ga monyetle o wa go tla mo stationing
1: a kere ene o botsana gore motseletse o botse ga a no ba le talent efe o botse hey o botse go duka matledi mangatse ke ya go le boga tlengwana mama
2: a ba le nakela ba se se gona
1: nna lona re tlhono tshola pele re le ga re bolela mo medi ba ka ditlang ne ke fela ke lahlela ke re swara yang bo mosebia di ba tshile ditse ba tlo go bitsa ba tlo go nyaka ngwana mama magosi ba tlo go bitsa wa tla wa reta ba sadi mekete ko ya ba sadi le tse ka mokana ga tsona ba tlo go bitsa wa tla wa reta o gona o ka biya tota fleng wana mama
2: a wa ke lebo
1: nna ke lebo gatle
2: lebogileng
1: a tshi mutsene jo tsa bela fem ke sa swere ba bangwe ka gore ya lo rena me re tshe ka sere mo lebogile khuduka matla ke dimakatso mo la Facebook re le TikTok re le ke mang
2: dimakatso ra search Shokane TikTok ke ngwana morini
1: TikTok ke ngwana morini aga motshele jwa tswela FM ka gore yalo ga ke ne me ke dire bialo ke re ko sha se re Afrika ya rona go tswa go voli kwa ga ntshabeleng ge ke bua re tswela pele ke so re se radi se se

0: cha Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Mafiki Zolo. Lipa Bama, Baba Nchi.
1: $350. Motsele jo tsela fa morame re tshola pele ka thetho ga gona mile go retwa bomme le fase ka bophara le tshatsin le ke mo ileng gore re ya baketse ka bomme bawe swara mme o ga botse hlompha mme o hle ne tshotsa gore mme o le khone ke mo ile gore o wa khutsa mme o ga khutse maopulondi a wi ra go ketse ka lwana maopulondi ma go mablo re tlo roketse ka kudu ka matlare ya lebogo se re tshipa ka boga le mpheladi re lebogo kudu ka matlhe motshelo jwa tsebele FM ke tlo ba ke amogela fa aga muruthanye muruthanyane muruthanyane ramankung aga ramankung ko le gorono o gona ka mo o tsebaga ka la shadi le ena ke se ready se se ka ono kudu ka matlhe o rata magoshi o rata basadi o rata dinoka o rata dithaba o rata cheka mokana ga tshwana ke le gore ona mile o gona ka mo go tshoka molaga yo mohlalesi ga ke Jesu ba ka se ke re malomi ya bana le hlwele ga botsele gono
2: tla ke Jesu ba ka se ke go tamise ho na le the host ke be ke tamise le ba bina no go ba ge shuba ga skukhuna le ba bina di phofolo ka moka ga bona ke re xia we a go hloka selabi bana ba mali ya togotogo re hlwele ga botse
1: aga batho ba ke na le ya ke tsore ke mongwe ga me ga ke bolela re bolela ba ke kgwetse kae re bolela ka tsela ye e leng gore o rata setso se ka tsela ye e leng gore setso se se ya go baba ke bona go le botlhokwa kudu ka matla gore bona ka mokgwa se go babang ka gona ga ke name ke go tliše ka mo re tle re lokise mathata a rena ga re name re go tsebe bokaone shadi-shadi ga re go tsebe bokaone ngwana mma go goleng ga gago lerato la gago la setso se ya go baba ngwana mma a re name re tsene gana mo gore godisong ya gago le lerato le la setso le kopane bjang
2: ba re ya rarela ya fihla ga e bele tšatši la gore tla kopana le gono magagošong yo a bolelago mo sealemoeng sa lena ke ramankung shatrako ga moruthanyane lesogana le lebeleotsego ga sekhukhuna mohlaletseng ka di 7 January 1982 motseng o monyane mo ba go bitšago mohlaletsa ga photho ke belega ke mokgekolo magala ke moruthanyane ke pheladi a hlabirwa ga mmogo le mogalawe ngwana tsomane mantšhotlho moruthanyane ke bao ba hlabirwa go goleng ga ka ke thomile sekolo ka 1988 ke na le 6 years ka fetsa ka 1994 primary ba e bitša go tshwele ka tlase ga boetapele jwa mogala jwa thobaletsego e le go ntate Hlakodi ke Hlabirwa moya ga go robala ka khutso gomme ka tsotsa dithuto pele go la Phuthakwe from 1995 until to 2002 ka tlase ga boetapele jwa ntate Phala e le go Mamrei le ge e le gore amuele wa ephokolela mara ke nana re ntata wa nkwa leina la gore sa le rurisa jalo dilo tse tša go rata go reta dilo tše tša go rata go ema pele ga batho monna šong ba re ke Phala ba mmitša baisa bagešo lela baisa bagešo kore motho yo mo le mongwe a bolelago le yena o rata gore baisa bagešo monne we o ine gore go fihla sekolong sa Phuthakwe ka 1997 a dula a hlaba thedi a lebela sekolo sa Phuthakwe go tloga moo ka 1998 ke ga a tlo o thomo o tsentšha dilo tša go tshwana le didebate le tse ding tša gabo tsona a re mo gona re monna Shatraka ka re mo rena re ke kgopela gore o tšee karolo ka gare ga mafapa ka moka sekolo a ke bolela ka se sebaka monne o kile a nnametsa sefofane go na le the host ke bile ngwana mathomelo gore o nametse sefofane go la Grahamstown Road University ke emetse barutwana ka moka ba Phuthakwe ka Seisimane kore a ke rata o bolela Seisimane mara ga o nyaka o ntseba gore ga botse ke nna mang ga o sa nyaka o tseba gore Shadi ke mang o nyaka o tseba gore Shatraka ke mang o tšee ba bašou ba go tswa Britain o ba beemo o tla ba tla šokišega ke motho ele gore ga botse se ga go shoki a serata ena ga sentishi le hlone ke ka baka le lori ke bile le phishego la gore ke fele go hlaba hlaba ka dinale tore le lela majaji o ntshe ka mo di publishing ja ga ke ka baka le mashaba shaba ntha di jego le ho
1: re tlo gore no le ba kuruka matla ke rata bo e gafo be ga mo setjeng se sa ga borena ke se le gore se dire gore ke nama ke kopantshe le wena re tle ka fa le khone re tlo re khone go tlo tsweletsa le rato le la ga go la setjo go dire le meletsi tsa theto biele o tshetse o hlalusi tshe tshe ntshi kuduka matla o tshetse wa rabedi dipotshe tsa ka ka mokatse le gore ke be ke na le tsona le khone re na mile re ya ketseka re ketseka bo mme ke go tshisa rona le gaitsedi bana ka kwa gae go re le basadi ba mola motseng le khone ba tshiele ditse ka kwa gae ka mola nko bo le basadi le khone re ba ketseka pele ga ga o ka tla wa rfa theto ka basadi
2: bo mma weshu wa tsaka ke ya tseba gore le ya nthata ge ke shetse ke feta mo di strateng ka mokatse mo hlaletse hone re di host ba no re shati gore ke gopola mosadi mong a mpotsa re o be a hlatswa a le ka morago a makala ngwana ga go a mmetsa re mama ka pela malume shati wa feta le malobaloba ke be ke tsere bana ba primary ya maphuthe ke tswa le bona ka kwa ntshame ka mmino wa dikhwere gore ga o ka mpona ke shetse ke gafa matsogo gore ke motho ele gore ke ne le boikgafo setšhabeng ande ke le ba bo mma o isu kare ka ke bona ba nkamositsego letswele la maswi ya thuto batho ba ke ba botlhoko ke ba swara thipa ka bogaleng
1: ai re tlo rena o leboga kudu ka maatla le gore le ge re namile re ketse ka ba swara thipa ka bogaleng ba o re lokišeditse sereto ka bona ba swara thipa ka bogaleng ba
2: ga botsetsi
1: ga ke nwe metsi
2: o ino re go mpha sona ga botse nna ga se motho e le gore ba re ga omphele selo ba re go santse gore ke ye ke tlhokere nka tlhokere nka ithuta sona le ena morutisi wa ka phala o ino go tja le gale ke bodulo ga botse nna ke ino o tla ke belegetswe kra ke bereketsuru kore ke bo MC ko go reta ko opedi kore ga o ka mpitse ka nto ngwe le nngwe a o efo banna
1: e mading
2: re a ba thoma
1: shadi motsheletso wa tshobela fa mo ke namele ke boledišana le ena le kgone ke ena le gore o namele o tlo go reta bomme ke bone go le botlhokwa kudu ka matla gore a boa ga ke re ge ke tlisa bana ba sekolo ga ke tlise le monna yo e le gore o tlo kgona go bolela tse di botse ka batswadi ba rena go mma gorena ba swara thipa ka bogaleng aui re a leketse ka re tlo gorena o leboga kudu ka matla nna ke ya go nwa metsi ge ke boya fela wena o tlo wa o shego fatswa bathieletse ba tshobela fa mo ka theto ya pele ya bomme aga
0: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo ikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo Thobela FM hashtag ke mo Afrika leke lefase la baswa moswa le bokamoso
1: e le gore tlo ba re lebeletše re tlo ba lebeletše baswa bao e leng gore ba ile ba kgwetsa mešomo ba re go kgwetsa mešomo ba tlogela mešomo ba itlogela kore ba rola mešomo ka lebaka la dikgwebo tša bona kemelatlhengwanama
3: ke na le yaka kgwebo le nna so ke ile ka reka tšetša bo security and then go mokana le nno ke wetse ka moga tšetša mošo mara ke no ba ke sa palelanyana ka business one
1: o tlogetse mmereko wa
3: letsadikgoro wa boletsadikgoro and then ke mokana no ke no ba ke thuša o wa ipetam le boa
1: bjale a o ka kgwetsa sebaka sa gore motlho mongwe o be le nako le kgwebo ya gago o ka tlogela mošomo o ka o rola
3: ya ge go berekega yang ka o rola
1: ya no

0: lesome go thobela FM moshati wa tsebo le boithabišo
1: re lota bogwebe setšhaba sa bapedi
2: baruti dikadiema baruti dinonwane baruti dithai baruti dijo
1: o theleditše tša go rena go thobela FM.
3: Dumelang bomma wešo, dumelang basoratipa ka bogaleng, dumelang maragathetho. Ke letšitla ka boditsi jwa dinala tše lesome tša madume a go hloka selabi. Le kgono ke tlo le retagwa le ka mokgwa le re godišitšego ka gona. Wa tseba bomme le batho ba bohlokwa setšhabeng, la re tataiša go tloga bonnyaneng jwa rena, la re ruta go abula re sa kgone go abula, la re ruta go sepela ka meboto, la re tate, tate, tate. Bomma wešo, ke tlile lefaseng ke se ne le mahlo a go bona go mela ntlhapiša ka bona. Ke tlile lefaseng ke se ne le ditsebe tša go kwa go mela nthintha merulane ka kwa. Ke tlile lefaseng ke sa kgone go bolela go mela nthuta go ka bolela. Le kgono ke lesogana ke kgona go ema pele ga mašhabašhaba. Le kgathile tema ya lena ye bohlokwa, la mpelega ka thari, la di šwahla dipula tša matla ka dibe, la šwahla magadima, la šwahla ka moka le mehlare, gomme la phara meboto le mebotwana ga mmogo le dinoka le dinokwana. Ga ke lebalege le kgone go nkalafa malwetse a bana a mathata. Ke bolela ka menyalo, ke bolela ka meoko, ke bolela ka dihlogona le tsona mathago. Baswa bo ka nna a re ithuteng go tlhompha batswadi ba rena, ka gobane mogologolo wa bogologolo o ile a re godiša mmago le tata gore o tlo kgone go tša kokeletso ya matšatši mo bophelong. Re a leleboga bomma wešo le e hlabane and le sa tlo e hlabana a modimo mo kgweding ya bomme a le godišeng a le nešetseng dipula tša mahlogonolwana ga di le ne leng go thoma tlhogong di le kolobiše mebele ka moka go fihla le ka fase ga maoto. Ka go rialo ke re mošate maragathetho.
4: Wele basadi bomme le go kae ka mogolokwane basadi ba reetwa motshire tso tsobele fe mo le kgone ke gare ga lenalo la tša borena ditso tša ga borena dikoša go monate go bose basadi ke nagana gore mo babeng gona ka moka bomaragathetho ka moka le thabile ka lebaka la gore le kgonle re a reetwa šadi motshire tso tsobele FM re tloga re leboga kudu ka matla ke ramonkung o gona ka mo meagong ya gašo o rata basadi a ke ko gore na bomme le reng morago ga gore le kgone go kwa thetho ya gago ya mathomo 086-3002-4526
5: ke motho wa ditaba ka moka o rata ke sesi yago e le go maathomos rock
4: agasu ena
5: hallo
4: le ka mmoledisa su
3: age mama le ka
5: e awa ga a tle re mokwe
3: mamma
5: sesi boti
3: mmele ga nna
5: awa o re emete sa mma re a leboga o sware ka gona mokgwa o ka mokgwa ko go tsebang ka gona o seka ba
3: lapa
5: re a leboga sa mma ke lebogile ka kudu bomme ba thabile ge ba ere basadi ba motlhaletse basadi ba maroteng ka mokana ga bona ba ipetha sefega ka wene re a
3: leboga
4: re a leboga re tla re leboga šadi motsheletso mongwe šo tswabela wele
6: ka mogau wa modimo
4: aha
6: le bolela le Vincent Seko motsheletso mongwe wa thobela FM ya o sefetša motlhagase
4: aha
6: ke rata o tšea sebaka se ke dumediše moyeng o le nang le yena nka kgopela bolela le
4: ena
6: Hello?
3: Mosadi
6: wa ka ke rata o leboa ka talente o nang le yona o ikgantšha ka segaeno o sa je ke ditlhong ka baka la gore batho ba bantšhi nako re le mo yona ba nyaka segoa ba lebala seabe bona
3: mongwe wa ka nna ke mohlakwana ke tswa ka maroteng ke tlogo ke itse go ja sepedi ka nwa le modu wa sona
6: ee ke re tshwara ka mogouwe talente o e file ke modimo ona a tlo tshela yona e gantshe ka tsone bile go pele modimo re a o fe botlhale o ya pele o tlele pele ka moshomo o mo botse o dirang re gantsha ka wena re tshwara jwao lo wena o motlhala o mo botse mo rena ka baka la gore tse di botse tseo di dirang di a re gatlha le rena re tlo di dira ka e le gore ke tse di botse a ona motho a reng a phela a bona ntho e le botse a se e rate re rata tse di botse and tse di botse di a tlhokomelwa
4: re a leboga re tlhoa re ne o leboga kudu ka maatla
6: ka mogau wa modimo
4: aha motsela jesu tshobela awi re tseo mo sedumela ntshobela
7: Hello, Lika.
3: Di papushin ja gashu a senna motho le gore ke di tsana le chalete ka baka la gore ge nka tla ka re ke di tsa chalete chalete ga ise gone gore re nka se tshono o tjole tsa bogone pole ke polelo ka go ba yona gore ga botse ke no tla ke bele go le bogone nna go botse mo tshabeng sa go ke ya niela ene go niela ga ka ge batho ba amogela bone monielo go gona go mpulela go ditsela pele nna ke no gopela gore batho ba to gomaganye le ga botse bona ga ba to gomaganye le nna ga ba batamele nna ba bantsi ba ka gona go ka phologa o tleng mo lehono go ne bo ausi ba bang ba ka ba babedi ke phela di mola mola mema sha mola mola steak rala o gopetse gore ke tle ke mogomaganye le thobela fm mosadi molena go tswa mohlaletse o gopetse gore ke tle ke mogomaganye le thobela fm jole ba fela ba re moetapele yo mohlalo mo kana kare a go tle nna ke le tata go bona pele se ba se se ko nna ke mpa ka moswane ke tle ke tshe bona kare spirit re ke ete tsa sarathana sa re gola satla santira sa nkete tsa ka mogwa mphuto kare batho ka moka ba nya go gotla mo go thobela fm ba nya go go tgomaganya le khuna le the host ke tlo o shiya megala thekenyaka go menna
8: tontope ke tla ba tsela ye botse ya go bakishang
4: aha nna ke gahla go gore le ya tswa gore ke ithatela fela talente le botho ba rata go setso ka mogare ga lena ne o le bia le ke tloga ke le ba go kuduka matla bo ikhafo ba gago se tshabeng ke nya ka gore ke no metse ke gona go lokologa ke mka ga re bua o tlo re tswalelele ka sereto sa sekhukhune aga mtsheletso tsebele fe mga ke dire bia le ga re bua fela re bo re tswela pele tshabeng
9: he o nagana gore o ka se gone go le fara molao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase ebile o hwetsa ditirelo go fitla go 745,000 rand ka ngwaga merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand a clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 clientele general ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
10: Ntheletša ke ikwa ke le bohlokwa. Ge o nkgokara ke ikwa ke bolokegile. Ge o bolela le nna ke a ithuta.
11: Lerato le tlhokomelo ya gago di thuša ngwana wa gago gore a tie gape a be le boitshepo. Theletša go mo tswa le go kgokagana le bona gobane ngwana yo mongwe le yo mongwe o na le maswanedi a go ka ikwa a bonwa, a kwewa gape a ratwa.
10: Etela holdmyhand.org.za
12: Sela thekeng, se fatana reng, le ka lapeng la gago.
13: O kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.
4: Moshate kwa tsebo le boitshepiso ke lesometsi ya metsotso go tswa iring ya bone motshedi tsa Thobela FM lenano la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha. O na le khona le ke molaodi wa mmatsalana a tswa kwa ke motho wa molala tladi. Le khone le lenano le tlile ka pela motshedi tsa Thobela FM. Dr. Hodi Tsamago o gona o tlo ba go tshetsa papadi. Papadi e gona motshedi tsa Thobela FM ba tlo ba batsana ka iri ya botlhano fa le gore ba tlo ba bana le wena o fihlela mafelelong a papadi. Bia le shadu she o gona ka morena mme re ya kharitlela ke mokare tlo gona go tlo tswela fa le segware se sengwe gape sa tsa theto. E le ga gona mmele go retoa. Bomme basadi bomme tiang matla basadi bomme tiang matla re a leketse ka lekhono re tsa gore tipe ile se re ka bagaleng ke be ke bolela magare ga beke ke re go swara tipe ka bagaleng ga re re go swere pha mphaka a re re gore tipe le bona mile bo iso re ya go hlaba re no ra gore wena bele ka mma go ngwana o gona go ka phatlhagantsha meshumo o gona go ka dira meshumo ye le gore bana na re ka se dire go re gona go ka go disa bana wa apea wa suela wa dia tsheka mka wa ba wanetse fatsa gore le papa go bana ka mogae o wa khotso fana go khotofatsa kitse o leng gore di sonetse gore di a fiwe pele go gona go swara wa phatlhagantsha wena o le mma go bana gore re so re tipa kae ka mo bogaleng ene ga e ding ga e go hlabi pele re tswara le bo go kuduka matla motshelo jwa tobela fiamisha ditshu o na melo gona o wa kharitlela direto tse o na le o tlo gona le tse ding tshukudu ka matla o na le ya sekukhune
8: ya ke ne a tse ke re ke tsaba direto tse kamoka bua le nore le khone ke swantse re ke tswalle ka sa sekukhune se re motseba go kamoka ga bona le fa se kamoka gore ya ka re ja kamoka ke ra go le kukhwa
4: ga ke na me go amogele ka molotsano go bua fela wena o tlana mela
1: mo re lota bogobe se tshaba sa bapedi
2: arutendi ka diema barutendi nonwane barutendi thai barutendi jo
1: o theleditse tsa gorena go Thobela FM
8: ke sa bua gape bana ba tsi galaka ke kharitlela lenano la ka mo ka go le fa sereto sa go xigolo sekhukhune wa mathomo yena ga re shetse re mothengkholla ba re Paswa ma kwa o retwa matebeleng o reta ke moshabana a mareli getse o re ga ke mosisenyane ke le rarana ke se hlarasa go mela maroteng ke ngwana na re ya mosadi ya tjate sena moyekeleli ba re bana ba rija ka marago ba lebile go tentsa mogwelere a swara paswa ka tsebe ya re shala u bona motse wa lelimo shwe motse wa u bona nge ke tshiling kokoto ba bampatsi ya motse wa lelimo ba buisha seboka ba bampatsi ya motse wa lelimo ba buisha mashegereping mola ba bona sekwati ya tswe tau ya sagafa o re ke hlatsa marega selemo setla go ke ya gafa gafa ke thopa le khomo ba shimane ba lishitse magatheng ga tsona ka ntshana thamagane ke ntshitse na me botsele hlakore go mme ka re go ja ka pharela mo re ba ka phu ura le maratswana ke kunne mongwa mogopo ke tlogo ke kunne yena ra gadi moshopi ya kgolanela molefe he wena kgopotso mo jaloji ga o rekelle e pururu nna ke rekelle ya mampampa a theledi tate o letse ya mpotsiša bošego gore a leina la bogalo mang ka yena kare ke koma selaiwane se se ile go borwa se ka sentšhite ke tlhašita ke se se ile go moleteng wa ditau o re ke e montšha a tšhabatlha o re kwa kgoši wa sekhukhune sa malema kwa kgoši wa mašila bongwakwane wa mašila a gatiša ka lekopelo re etetša tšhitšhila a manyamake mmadirele sene go mosepelo mašile ke namane e tšhongwana mašile ke namana mošitwana sebata go mo mangala banna
4: motheto kgwedi ke Africa motshelo jwa tsela ya motheto ke le gore namile re loka karolo e kgolo kudu ka matla ka gare ga ma Africa motshelo jwa tsela FM pele le khone ke swere se gwari se segolo kudu ka matla ke swere di gwari wa tsaba ke swere shadi motshelo jwa tsela FM o gona wa mo ka shuki mo le gore ba re tswalela theto le khono ka bogotsisi khukhune e le gare me re ikwe ge re se tere tswalela e shadi hey ha ke tse ke be ke salela ke re ke sore ke tlala tlale ge wena o reta ya tsamaya ge reta ya tsamaya ke mogolo gore thato e nkhurisha ka gona ke kwa ke khora ke ba le mokhoro mo ke sa tsebeng gore o tswa mo kae be le gona be le ke ntse le gore ka ba soragane le tsona o ya mo medirong wa reta wa di tsheka mkana ga tsona
8: ke le boga putshe botse ho ne the host ga botse mushumo a ke re ke swere mushumo e mentsi e fela le gore eno ba jajila maabane ke se go ka baka ya felo ka re le hono ke ka mo diphapushing tsa gago ke mo swara marapo yo hlwahlwa mafelong a go fapana se se hunele a o ka nkhotsa go swaretse modiro o ile ka sepere ke shati ba bantsi ba tseba shati mara ga o nyaka go tseba gore ke nna mang ka botsa botse ba bantsi ba tsebe shatraka ba tseba shati shati ke khutswafatso ya shatraka gore ga ke shetse ke tsene batho a ke tsena ba re shati mara ke thome ke ke tseba ke teka para a e sale nna shati ke na shatraka se se hunadi ke e bogale go feta le legare mola ga e le ka sepedi sona o ka sentšhikinye ka re mogologolo wa bogologolo o kile a bolela ditaba tsa bogologolo a ne le bagologolo a re serokolwana se senyane se e koketsa ka monkgo gore ke swele mešomo e ka moka
4: o sweretse ka mokana ga tsone
8: re tsa bana ke ya go pedisa o ka ntšišetša ngwana ba re o apalelwa ka sekolo kore a o ka bana ba re ngwana o paletse šati a wa ke ntwapala kwa go leso
4: ntwapala ya leso
8: a ke tsebe ke palelwa ke ngwana
4: ka mogotsa fele go pelo ka gona a gona gore ngwana a ka mopalela
8: gape ke tlogo ke kile ka ba le kreche ye eno gore mathata bophelo ke mathata bophelo motho yo mongwe a re a fitlha kreche a nkgwetse ke ya pere sutu ke fitlhile matsogo ngwana a ka ke mokana a titirile tsela a swanetse gore a irie ke basadi ake a fitlha wa speketere seno kgwetse ke mo faketse ka sekotlong ke mo apotse pampa tota ke mo tlapisa basadi ba go apela ba lemo ba re shati go riega mmo ke re kang ba re wae basadi ba go apea ba le mola ke mokana wone o tlapisa bana ke re ba le ke bathuši ka nna se ke saka moetapele swantse o re be motlhalo mokaone
4: mo setšhabeng aga shadi nna ke rata gore ke tse sebaka se ke name ke go leboge kudu ka matla mešomo e mebotse e le gore o tswela pele wa e dira ke rata boikgafo ba gago mo setsong boikgafo ba gago mo setšhabeng ke re o ka reka nneteo ka kgwetsa thušo o gole kudu ka matla re go bone bo etswa ka kwa sekhukhune o ralala le Aforika Borwa ye ka mokana ga yona mo e le gore o tswela pele wa reta presidente ga sangarano kwa ga botsana mmele a re reta ke mopedi re saemetse go tla go kwa gorena ke mangwa mopedi yo le gore o tle go kgona go reta moporesidente wa rena ka le lengwe la matšatši ka kwa palamenteng belesadi ke rata gore ke tse sebaka se ke name ke go leboge ke kolo ore yo a tlo latela go ke motlogolo wago ebile bo o sa tsebe gore o atla
8: ga botsetshwe a ke siemegala thekeng yaka gore batho ba ba nyaka go thuso yaka ka kakaretso bantshware moe
4: di-social media kgokaganyo tsa gago tsa leago dinomoro tsa mogala eopia mo nomorong ya mogala o tlhokomele go na le batho ba bangwe ba e le gore ke ditsotsi ba fele ba tsa dinomoro tsa batsheletse ba rena ba leleletsa ba no bolela maaka ba re go na le dilo tsa go petsa ba re ke rometse tšhelete ka tsela ya gore le gore ge motho a go leletsa netefatsa gore o boleletsa ka mokgwa wa video ee o mmone gore o bolela le mang pele ba go bitsa o sekwa baya modirong o sa ba wa bona motho wa go bitsago ke dikotsi tse dingwe tse e le gore fela re kopana le tsona ba bangwe ba fela ba šomiša maina a rena bjele ka bagaši ke le go šwa nomoro o tlogono o tlhokomela batho bagwe
8: lemokolotse se hunery the host jale re nyaka go kgalemela lena le nyako go tšea mahlale goba mathadi yang koko o tsebe gore o tla bo swa lebelaka go nele the host o tla bo swa lebelaka shati modimo go lebeletse o ka no re se wena o se rara go kana pelo tlo sephethagatse modimo a ngotlela wena jwale a ke xiele mosomogolo ngwana gaetsedi ke xiye megala taking ke khwetjagala mola letlaka la Facebook mo ruthanyane chat track shati ga o ka thoba o tla ngkhwetja gana mo WhatsApp ke motshele gore ke lahlela dilo ja ka le ga me ke tshetse ke di lahletse a ke ba femagala taking ya ka ga o nya ka ga go lego o ntshware ka WhatsApp ke gone go tse gore ka nnete kwene mang ke tle ke gone go shala morago megala taking ya ka lokang ba theleji 072-680-6294 ke bolala mafelelo 072-680-6294 ga mphounela o mphounele ka thuso ya maleba shalang ga botse bana ma madi a togotogo siawe
4: awi re tlo ga re no leboga ka nnete motshele jwa tsobela FM shadi re tlo no tswela pele re boledishana na le wena re lwela setso se sa ga re na re nete fatsa gore ga se nolele ka nnete aga motshele jwa tsobela FM go mme re tlo no bo re tswela pele ke na le na le tsana yengwe gape ya mafelelo felelo ye le gore tlo ba ireta hey yena ke sireti tletse ka mafolofolo ebile ke motlogola o no shadi nna ke be ke sa tsebe he mazigare mahlako o gona ka moapereng tepa le thetho e ntepa le bone ngwana o tshepile ngwana o tshankgedi motshele jwa thobela FM ke tlo re ke momogela ka koša Johannes Mogwadishi e re le rago la galaka ke leina la koša motshele jwa thobela FM ga re be e tla be e tsena ka mo e tlo ba e reta motshele jwa thobela FM go tlo thunya lerole bjale ka gare ga lenanola tša borena dijo tša borena dikoša Johannes Mogwadi

0: monate botshelo jwa tsela fa mo bo se kudu ka matlare na mmere tshele pele re ke tsika le tshila bo mme a go tsobele fa mmele go tagasola Africa bo re mo shatse go tsibola bo itabisho le nano ke le nano la tsha borna ditjo tsha go borna dikosha se tsho sa ba pe sa mo re tla kwa se re saba pedi mutshelo jwa tsabela fa mo ka ronga bo bona moeng wa ka gore o dirang wa pere byana kama ba re se tsa ga bona sele pele se anwelela ba re ba swa ba rata se tsa ga bo bona ba re ba swa ba ithate ga ba ikamogele ba re ba swa ba rata ditso tsa bo ba bangwe a ba re mahlako re le ga rena mme re bolela byale mahlako re mo ntshe ka mogare ga ditaba tse Yes, right. Take him on some telegraph to live for more. Naka for Changhe, you Changhe, Lomongwe. Kavaka has a Google Shell. I had to harness him with telegraph to live in Kalaka or Kilogre, Cop and Chaliena. You know, Namilo, Naka Motim, Masara, Rima, Sanko, Mutelegraph to live for more. Hey, won't, hey, at a lamto Facebook or the Sukunadiki again? No. Atla la sekuna dikela le rapela ke go pela le botsentse sekuna dikela gona ke gona go reta ke rata theto ke rata setso sa se ga re lena mwana wa na malla selo se se ka ruri ruri nke ke mo tie ke bona gore na ntwe elela go e gona ya gona kana ke ba sembere se sa fela metso se go tla iringela rena ja bo se ya bo une le nna no le litle ka pele le khone ka le bakala papa di motshele tsho tsobela fa mme ka di ya botlhano re tlo ba re gaogana ne le wena ga ke ne mme ke tsho ka se ke amagale mo yengwa ka mafelelo ke sirret wa reta ga ra lo ke bya le motshele tsho tsobela fm mase gare
1: ese sunga
0: le ke ngona mma
1: ke gona
0: he ha pa o changhetse o ipone
1: ya
0: O changhetse go changhela. He. Mona mme go tla go notsa bisha go dikwe matla botsa gore ke rile ge ke re ke a lebele kwa go kanganya tsa le ya go ka nokwetse gore talent ya ba swa ke ke ba bantsi ba le gore ba gona tsetsa go reta. Ka reng ke ba lebelele. Go di rileng ka gare yo ne ke go di le gore ke nya ka di reti tsa go fapana fapana tsa le gore ga sanga tsa tla tshobela FM. Wana mme are ke no wa emisha letso go ma wa emisha matso.
1: Yeah.
0: Wa lwa wa re ke nna.
1: Ka re ke nna e ka re mponeng. Intelligent.
0: A re kwa gore na o ikwa byang go romo le gone wena.
1: Ke thabile. Ke thabile se tsuna jo. Ke thabile ka kuri kuri kuri kuri. Gore ke khale ke rera ke re no. Gore ka tjejile lengwe. Nke ke no ya kwa thobela FM bangwe. Bangwe ho se ke ba tsefele.
0: Gore tsefele ngwanaka.
1: Ka le ke fihlile.
0: O gorogile. O gorogile ngwana mama. Ga re go tsebe bokaone ngwana go shwere bolela ka mmasegare mahlakore bolela ka mangotswa ka e ga ile lerato la gao la setso.
1: Ka le bolela ka mmasegare mahlakore bolela ka sireti.
0: Mm.
1: Re bolela ka mongwadi.
0: Mm.
1: Re bolela ka sopedi.
0: Mm.
1: Re bolela ka ngwana leng gore o na le tlhompho o tlhompha setso sa gabo o bile wa se rata kore setso se nna go botse le nna e be sana pe ke sehlokometse ka mogowe mara ragolwake the late Hlakuji tseke anthuta botlhokwa ba go tseba gore o tswa kae botlhokwa ba go tseba setso sa geno gore o tlo gone o tikhwetsa gore ko ene mang e bile o ya kae
0: ga e o tswa kae
1: ga e ke tswa mohlaletse
0: ke malome ya go wa fetang go tswa mo
1: thui
0: bana
1: ke malome
0: kana go nna ke tsebe nna wena go topile Facebook yena ke kopane le yena modiro wa ka moshate kae kae bene ke re ke bia le jaji ka le biela la paka moka
1: ba re bia la paka moka ba re tlisha ka moka
0: mwana mama wa tsa uri le go tsena mo changhetse ke neng ke beke la taba tsa rena re di lukise sa le ka pela bya o rile ge ke go bona mo dikgokaganyong tsa le yago ka bona o le mothelo gore o rata setso kudu ka matlangwana ngwana mama batho ba ntse ke ba ile gore kudu ba swa thakana gago ke ba ile gore ga ba sanya ka setso se ba nyamisha ka mogo wa pereng ka gona a tsho ba ka ile gore ba ka para ka mogo wa perego ge se nako ya dikoma fela wena wa pere bya le ngwana mama bolela le ba swa ba ile gore setso se ya ba swa bisha o ba botse ka mogo wena o se rata go bile go ipisana ka sona
1: a ke thoma ke khale bo mma go rena bo papa go rena ka kwa gae ke bona le gore ba dira phosho ya go tsebisa bana ba bo se bo re bokwa go rena re changhetse le gore o te gantsha ka segageno gore go bo se jwang ke bona le re santse be foundation ba rute rena gore no go rata sejo sa geno go tlo go iša mo le mo le mo o tlo tseba mo o tswa go tlo tseba mo o yago o tlo tseba gore ko ene mang o ka se latlhe ba geno o ka se gore o tlo tseba le meloko ya gena ke rena o tsebe re no hwetse ka meloko ka di-family katare re no kwa ba re gapela ke mmane ke mmamang hela ke ragadi mamma re ba tsebe because a ba re tsebiše bona ke so dilo tse di thoma ka gae
0: I'm going to go to the house.
1: Ka drama le mmatseba ka maphuthe primary school
0: mmatseba o salogona
1: o salogona
0: o wa tsebe gore mo lohono
1: a tsebe
0: lo mocha
1: a tsebe ka maphuthe primary school ke sa dia grade 2 ka drama ke reality drama vele ka drama and then le mmanwe ka mante huna re colin magakwa le ena nthega molarawa a pana ka mogwa te tota tsela pele and document a molang tshe di video kura a ke tsola ganyela ka di hwetsa na mara e ke thobile ke sa lomonyane ka go se tsunaje ke ne le rato la dilo tse because of le ka gae kore ba dirata le bona gore bona o santse o tsebore kweni mang
0: ene ba go thega
1: ga nthega ka kudu le mama ke tsoga o mphile tshaleta re tsa maya kuwa mama mahlako ba ba soga re mahlako e ke mureletseo
0: di medisa mahlako wena
1: mahlako ke nna e ngwana ga go le hono ke ka mothobela fm ke a go rata mme wa ka le mama hunaji ke re bonang Happy Mother's Day.
0: No mo bolele le batseletse ba tsobele fe mo basadi ka mo ka batseletse le khone ba bangwe ba ka kwa ke ba tlogetse ka ohuru ke tle ke kitima ka lebelo. Ba bangwe ba tsheletse ngwana mama bolela le batswadi.
1: Batswadi ra le rata. Gore re ka no se bolele ka mihlele ka mihla mara re a le rata. Ke re la re tse ba rena re jwang gore go no botsa mma gore ke a go rata e e bantengwe. Mara re a le rata, re le rata ka kujukujukujukuju gore re be mo re le go le hono ke lena. Gore a re tsebene
0: ke se ka ba ka bona ke be re le kae
1: ish batho ba ke bona ba khuna mago hunaje ba khuna mago ba re nna ngwana ka kenyo ko mona tsweletse pele ngwana ka kenyo ko mona a ikwa ge ke bolela a tsebe nnete a tsebe gore a hlalefe gore dilo tsa go diphuthule ke bona ba khuna mago o ba jwa ke bona a ba re ka sekolong ke bona gore Tongwelongwelong ke bona batswaji e ba botlhokwa ka kudu mo bophelong ba mara ra ba rata ka kudu bile re tlo tswela pere ba hlompa
0: tlo re le ba kudu ka matlongwana mama bona le khone re rena mme re ba ketseka bo gore ke mahlako ra ba ketseka bo mahlako le bona ngwana mama o lokishitse sereto
1: thui
0: sa bona ntsele jo tsebele fa mona ke nyaka gore ke e ono metsi ka lebaka la gore mo go tlo thuntsa lerole bja le bona tabe ya theto ke bona gore ke ile gore namile tswa ka kwa gae tabe ya setso tswa ka gae ka lebaka la gore ke fetse go boledishana le malome ya ga gona bjale bjale ga ke no metsi ge ke boya thuntsa lerole ngwana mma nna ke go fa dithapotse morago ga se
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: kgweding ya bašomi thobela fm e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela fm mošata wa tsebo le boithabišo

0: ya Congo.
1: Otoa Congo, we are Namibia.
0: Otoa Namibia, we are Zimbabwe.
1: Otoa Zimbabwe, we are Swaziland.
0: Otoa Swaziland, we are Lesotho. We are Lesotho.
1: Tumele FM iri, ipsineka kwe di Afrika. Kwe di gabo kwa.
0: Lili humula kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
0: Mushati wazi wali witabisho.
2: Naki na mama sare mahlako e mosweli diatla thobela le hono o ketekwa bo mme motswadi ba swari ba thipa ka bogaleng e re ke sidika jike ke fegolle se borala na mahlako go bane khoju e bosi etjwa le rotseng ke nape ke le tamise ba ka mafateng a matelele kere amogelang majume a ka mabotsiwe a go hloka le selabi le hono le ke rile ke etjwa ka sefiro sa tate ka kopana le ngwane nyana kharibwana a re nna ke mama se ga re mahlako mo sheuli diatla ke fela ke re ke itheta kere ke sukiri ke nta go tsefa mo ke fitile go shala go bobola notsi ga ile ga boemo gona ke mosi ga ke mosi senyane ke le rojana ge ke feta ba re hlemo ka lo go ka botho bela e re ke le nyetluleleng ka bobotsi ba hlago ya mosaji le hono go ketekwa bo mme motswaji masole a go lantwa yesa felego polelo ya segage shu iri mma go ngwana o swara thipa ka bogaleng bana ba ena ba jula ba botšiša ba re a na thipa o ka e swara ka bogaleng ee ka hlatsela nna mahlako ka re ee ba e swere ka bogaleng ga re ga ditšutlego dikutlego tša dipelo ba tswela pele ba e swere ka bogaleng ba phapha mokgoši ba re ngwana go latša thuto ba tswelela ba e swere ka bogaleng ba boa gape ba re ngwana o wetše dikomentše e seng tšabo ba tswelela ba e swere ka bogaleng se re go mmona bosetlhana wa monyatša ngwana mma go motho gana bosetlhana ee wena ngwana magana go botswa o reng wa re go bona dithaka tša gago wa nyatša mmago senyatše mmago gobane nyatša molala e hwetše molaleng thobela
3: wele aga ke mma mosegare motheletša tsabela bjamo ke mahlako basadi le go kae ka mogolokwane ngwana sho ngwana ga a wela komentša batho a re ke tšabo e ba sempedipedi fela metsotso go ya ereng ela ya rena ya botlhano ke tlo tšea basadi ka megolokwane ke tlo tšea basadi ka megolokwane thobela
4: ngwana
3: soga a wela komentša batho
4: e banna dibogare keoa wena
3: yona we
4: ona ke thabile ka kuru bana ba ga sekhuda ba bolela polagolo wa gaeso ngwana mmane we
3: yona we
4: gore ke phagetse go tlogela ka šati ke diga magoba sefu šati ga re mamma kere gane basetse ba sekhuda ba ba sareng tata na ba bolela sagese ga go bolela motogolo wa go difile ke tsene ka shopo mmara kere bana ba gaeso ke tsabile
3: re tloga re leboga kudu ka maatla re leboga lerato
4: ngwana ga mamma wene o tlile go le malomi ya gago tswela pele ngwana ga ntata tswela pele le go diseng sereto sa ga sekukune mane ke tsapa ba le ba madi a ditogotogo ba le thenje ba tso le diela se sengwe yeah man who
3: ma
4: a ke a khona go tsena mo ria tshadi be ke driver ke tlo go pela gore khe o tlo mphiana ke se di kurumetse KV gore a go botse
3: o bone
4: ba ka kuduka bana ba ga isiwa kwa
3: re le bolile
4: ka kudukudukudu ya re go wa baretsa a sa khutse ke mogologolo a lena letswalo ke tswa ke le ka nnete ga mama tlhola ke ya ka mopolokwane
3: re ya lebogatle
4: thank you ngwana mokoko
3: aga mothele jo se re a mamogela thobela
5: ma
3: re gona le kae mm ngwana shu
6: thobela
5: na ke go thabela Na kya na o tsa ke o ntai tsho tsala ka mele tshile.
3: Mm.
5: O ntai tsho tsala ka mele tshile ga ne.
3: O kwa o thabile.
5: Ke kwa ke thabile, ke kwa ke thabile. O wa tsere ngwe tsa taba ja. O tswa ntse o ri ang bona o re ne tsena tsukhu.
6: Ya.
5: O re ne tse kharwa ka re ne tsore ne tse. A ke tsere gore ke bolo ke ri.
3: A o re a tloga nna re tloga re no le bogahle.
5: A ke tsere go bolo le ke ri. Ke bolo le khoni ba ga nyela ka matla ka.
3: Re a le boga. Aga. Hey, o mosegare. O ba kwile ba tsela tsore ba ringa wena.
6: Ya, ke a ba.
3: Ene wena o ringa wena.
6: Nna ke khantsha ka nna ka kulu. Nna ke a tetse ba ga bohuna.
3: Ye.
6: Ye mothata a kwa ke re. Kere ke swikire ke nto go tsefa mo ke fitile go shala go bobola nosi
3: aga
6: ya tekwa
3: wa itsiwa wena
6: ya tsefa
3: ei ba ba se ga re tobela
4: ya tsefa hello
3: lega
7: bona
3: a ba rona
7: ya mo hola la le phasa le tla dira more wa ne go bona go rena ra mo tsabota le tsabo le kae
6: Tsala
7: malo. Ya, mo bolala o ke ne le o bi bokwe.
8: Eh, le thamwa le jule ga go ne ish.
6: Oh, na ga itse.
8: Eh, ra o thabela le mo re jinna lo no le le botsi man.
6: Ma
8: ta se. Ya.
6: Ya,
8: ra go le buisha man.
3: Re le boga.
8: Ya, re le boga ka go buisha re sa botse ja dile la bomme, le bo shatra ka mo ka ka mo Britania. Ra le boga.
3: Ga le rato la go tswa go bomalome ge ngwana thego ke bomalome ga go nante ka moshitishago
8: ya amen amen
3: ka gore wa tseba gore ke na le bomalome ba o ileng gore ba nkeme nokeng
8: amen
3: ke le boga gore ke matla le rato le thego ya lena go yena
8: aye aye thank you
3: re ya mo gore motse le tlo mo se dumela ntshabela
9: a di go tsamisa ga go khosi
3: le kae tle
9: a go nata ba khaje ba ga mathaba le tsamisa ngwana wa khosi ka mo mshate
3: ngwana eno shu
6: mshate mo go le thobela
9: le bona la le kabela go bua ga magole go maphuritsana ga bopedi
3: mm
9: a wa ga dula ga le ya khatisha re ndi modimo ba di ba ga mothusha a tswariwa ngwana wa khosi ke bo dira re ba bana ba khosi a gore go paletswa ya go tsopa se go ba ramo le bo ke sha thobela
3: re le bo go kuri ka matla ka belo o mo se motse le dira re tsamisa thobela
10: hello hulas
3: le ga
10: Awa, rena taba.
3: Re le bo.
10: Ore garebe ke ga ntse ba se ga re ga.
6: Mohlaletsi, skukhune mohlaletsi.
10: Oh, o tswa le mohlaletsi.
6: Yeah.
10: Okay, awa, rena taba, a tswe le pele ka mero go yo o se tlo se tlo se ska ba sa bele.
3: Re tlo re no le bo ga hle.
10: Tagi.
3: Aga. Yo ya mamsegare yo lo bona melo ba rona a isa tima byale. Wa bona gore yo lo shile dino se tshela tsa.
6: Shile toli.
3: Shile toli byale ka gare ga nna ne Le rato ke le lentsi ngwana mama ga ke mo gele ba raro mafelelo tshobela.
10: Kuna di the host.
3: Le kae je?
10: Ke male ba ka le phala le ha e ke no.
3: Aga ngwana shu.
10: Mona Wana uwe mwana una le talente kulu ka kudu una di host.
3: Le mkwi.
10: Mwini munga da kwe tele le pelitoke di molo kele.
3: Hmm.
10: Tere keske da e hono ola una di host. Tere. Ulu gilo udu me di isha ke.
3: Vardu me.
6: Tavel.
10: Mwana utwe le pili man uto kele kele baswa e baba nji. Baba baswa re vene kawe na uba tutele jube.

0: le a thabisa
1: mm
0: ke a mmatla mo le sho tsa go kopela nthuso ba thusheng
1: mm
0: le mphopore a gona
1: mm
0: a re ha ke ne mantsho mantsi ga ba le mantsho ga ba ka se
1: a bona re ya leboga
0: thank you
1: aga mashago
2: Sesuna
1: mwana mwana batho ba tseletse ba go ratile wa bona wa bona re ya panya panya
2: ke bona
1: kiri ntakana kiri ntakana kiri mo ibe ke tla khotsa ba saletse mwana ba letse ba tseletse ba rena ba go ratile pele ga rena mere go rena e ka ba gona le thutshe ye le gore wa ihloka gore talente ga gore gone go enoshetsa o gole o ralala le le fase le ka mo ka ka theto
2: nna ke hloka support ya lena ka moka le theleditsego le nthegeng ke ngwana bo lena ke swere to ye bose ka ga le bona ke lena ba le atla ga le bona ke tle ke le reteng le mfone leng ke tle ke le reteng ge le nyala ke tle ke le reteng a le ne mijiro ka moga bo lena
1: dikomadi ya tswa gona bia le dikomadi ya tswa o tlo hlokagala bo batho ba le gore ba ka tla ba reta re ne le dikgadi tsa go palela ke go reta ka go setsebe theto ba le go hloka ka la gore lena le tsene ba le fe direto tsa bana ba le gore ba tlame ba ya kome
2: ya setlogolo sa ka mapitseng se gona
1: aga
2: setlogolo sa ka go aga tlhakuji
1: a ngwana e tshwane shi batho bona magala ka sona bonya bana ke tshaba bedi a lu khono ona ke bolela nnete a ba ke ba mafelelo tsamela
3: huna di tehong
1: le kae hle
3: awa huna di tehong to bolela le Andries Mavela ka tshenche ga mamogolo
1: aga ngwana shu
3: awa nare ngwane ke amoga go mo motheleledi o rata ga botse re hle ngwana rena tshwela pele ka bokgolwa ga go ska baba wa boela morago
1: re a leboga
3: tobela a tshwela pele re tloga re mo lebogisa ka se se dirago
1: o tla re golela re tloga re leboga mantšu a tlhohleletse
3: tobela o re go potsa bo mmani mmano go simeng
1: gape o rishi tse gona ga mosadi a go changhela tshui
3: ye ja wa farwa
1: re a leboga
3: Tobela.
1: Aga, o mo se mutsele tshe tobela.
4: Tobela le kae se se?
1: Re gona le kae?
4: Re gona le bolela le leboga maloma.
1: Leboga maloma ngwana shu.
4: Se se runa di ke go tsela go bolela le mama segare.
1: Mama segare shu.
2: Age.
4: Se se le thabo ke lebo mogotsi a mantle.
2: Ke kwele ka lentsi.
4: Re a leboga re leboga mmere ko mo botse o dirang. Baitswa ba go lekana le wena ba sa sheditse saga ga bona we are so proud of you re a leboga re a leboga re a leboga lena se tsuna dire leboga mme re ko motsile o dirang re halala tshebele SM halala halala
1: halala
4: halala se tsuna di halala
1: halala
4: halala mama tsira re halala
1: halala
4: re a
1: lebo re lebo le go dikama tla motšile tša tšobela fa mona mmile tšwa pele re ketse ka ho mmile khono o go lenene la tša bo rena ditšo tša ga rena di go sa ke go metse gore bo fela re tlo bo re tšea dinomoro tša magala tša kgarebe le leng ka mo le di go kaganya tša le gore re khone go tlo mmitsa atle arete yena ntwe a go nntwe ngwa nyaka ona o nyakela theto fela go no reta fe magoshi wa reta wena
2: ke reta
1: di manyalo ngwa reta wena gore bana ba re ba apara wa reta wena ai
5: mushuko bya go tshokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmono ga Atlantel re ikushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ka o tsentsha gopelo wa kgwetsa gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero o tee SMS a thobela go 49202 o 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlhoelo
6: Sun City are you there?
7: Ziyakhala mo Sun City e wile gape e tla go itlhela ka festival ya Mosana Noshi ka di 20

0: City. Tsile jo tsebele FM ke se nyane go ya iringe le rena ya bohlano tobele FM ya le go tlhagashela Africa borwa le nana o ke le nana la tsha borena di jo tsha ga borena di go sha re na mina re tsa mafa le mama segare motsile jo tsebele FM ke mahlako ka sereto wo wa mana gore ga a wela di comment a batho a re gane ke tsabo mwana mama he ba tsile jo ba go rata
1: ke ba rata le nna ka kujukujukujukuju
0: a pe girwana e o ipolela go di tshwane tsa le nna shem a re ba le go di shem wa tsa o ipolela go di ya yona mahla ko
1: a nna ga bolela tjika mo
0: o ga bolela tjika mo ga gere
1: that's why ke rata ka
0: go yeah
1: yeah yeah ke bona gore ke le bona le bakale ke re ke a bolela
0: wa ipolelela
1: yeah
0: mwana mama molaetsa wa gago go thaka yago thaka ya gago ya o se rate setso o gadile batswadi bolela le ba ile gore ga ba rate setso se ngwana mama go tse motho a ikhantsa gore ena a tsebe polelo ya gabo yena o tsena sekgowa I mean bolela na bongwana ishi
1: thaka yaka mogwerake ke bolela le wene kore no kore o tikwa bja mmara kore nagana e seo se mopedi o sa ikgantšhe ka segageno na re kwa botse
0: Nari
1: kwa bo ke khona itheta kere ke nna mama sa gare mahla wena ga tsi kwene mang go sa khona itheta mara awa
0: wena mang
1: tse ba segageno e gantshe ka segageno go re ja jile lengwe no changhela wa ya molong no changhela a gone motho a tlo go rela selo ke segageno selo seo
0: atch mwana mama na wa tsaka re tlotse mo ka se go le bore di go kaganyo tsa lego le ba ile gore ba ka tsabela gore ba go bitse o tlo ba rete ka manyalo ka dipulo tsa maswika ka di party tsa bana le tsheka mo kana ka tsona re go khwetsa byang
1: nna le ngwetsa mo go 079 786 1242 079 786 1242
0: ngwana mama go ne le batho ba bangwe ba fela ba tsa dinomoro tsa lena ka gore yalo akere o mongwe bo itsere o tlo go nya ka gore a go skeme ba re gona le go skema batho akere e motho ga go bitsa o bolele le batho ka di video call
1: Yeah.
0: A re samela le motho maje jana no bolela ka mogala. Hello ke nna khona di bela video call or manch. Wa ba le se swantsho sa motho le gore tla bo bolela le yena. O ile gore tla ba go biditse gore o tlo ba di le theto, o ba di le tse ka mokana ga tsona. Se ke sona ke talent ya gao yo sona tshe biye bo rotota fule. Talent ya gao yo sona tshe biye bo rotota fule ngwana mama. Ke le boga kudu ka matla nako ye o itserego. Go tloga kwa le ga ga no biele le tlhomo.
1: Eh re tloga mo ai le go ne go ne polo go na yo.
0: Le ka mo
1: re stadia
0: go tantan
1: ka re ke tshangkhetse ka mogo
0: wa batsena
1: ke bona mopedi
0: a wa batsena ka polokwane
1: ya tlhakela ntongwe ya go tsoka ka
0: mo yo na mawe nna ngana mama ke tloga ke go leboga kudu ka matla Facebook TikTok re go khwetsa bya
1: lay low a o ka no fitla kwa TikTok Facebook wa lay low
0: ke
1: LAYLOW
0: Lelo ya ntsunje go di be ke go feta shemo gore ke nore ke ya tsena bo jantse se khuna di ke gona go reta ke thabile go rutile mongwana mama ke
1: thabile ka kuru ya
0: o thabile
1: jo ba mma o tlabe go gomo
0: ei mama re go bela le motlabeleng go ga fitla ka gae o rata chips o le chips
1: awa
0: we o me yedi chips
1: awa nna ke le pirate Na ke le pirate mara le hono. Mogara ke lo thega ba skukune.
0: Le lo thega ba skukune. Mwana mama, bona nna ke go lakala tshe mahlatse le mahlongono le kere, o itlokomele, o rata setso se, rena le wena, re go dutshino keng, rena re tlo go fathego, wena re fete talente fela.
1: Ke a leboga.
0: Ke lebogile go le tshana le wena.
1: Thank you.
0: Aga, motsile tse tsholefe mo go tsa go nna khunadi. Nna ke dirile go lekane motshele jwa tsebelo FM ke dirile go lekane ke thabile kudu ka matlago ba mo le khone motshele jwa tsebelo FM ke tlo kopana le motsheletsi ke tlo baka tla moshomong ka labone go na le tshelengwe tshele gore ko ba ke tshwaragane le tsona go tloga ka mosano go fitlhelela ka labone bjale ke tlo baka tla ka labone moshomong motshele jwa tsebelo FM lenano la mosano ka mosele tlo ba lena le motho o swere go tloga ka mosano go fitlhelela ka laboraro bjale ge ke leboga tsheletsi ya gago motshele jwa tsebelo FM a re kopane ka labone lenano la mosano ka mosano ke kitlabe ke tsene ka ira seno tla ka ira na ya leso me na le mahla go ri ya tsa mari go sia ka go sha sia ga o puri go ga komani le bala e re a rieng gae ko rieng ba bina dipofolo ka moka ba bina tsipi ba bina nkhi ka moka bo mma go ngwana ba swara tsipa ka bogaleng ka moka bona nkire modimo le ba dimo nke ba re boloke ba re shireletse ga re pheleng re phelele bana ba rena ga re pheleng re phelele ditlogolo tsa rena re le bo mma ngwana re sore ka mo go fisa go ke a tseba ke bolela bya le ka motswadi ke re a rateng bana ba rena re ba bontsheng le rato bana ba rena re ba thegeng ga ra ditalente tsa bona a re ba thegeng letong la bona la dikgwebo a re ba thegeng leto la bona la thuto rena re le bo mma go bana ge ngwana a ikwa mma ge a re wa gona ge ngwana a ikwa mma ge a re o tlo phasa ge ngwana a ikwa mma ga re gotlelela go tloloka ga gona gore ngwana a ka buela morago a re ba bontshele rato a re fele rato go tla go nna khona dimolaudi ya matsala na tswako ke dilego le ka motshelo tsa tsobela fem ka gore ya lokia tsa ke shutsela ba mabaleng a dipapadi mo sha

0: nnete go bjalo motheletši wa tsebola fm re tsene re mmogo fa o re tlatlago re namehile re go tsopolela gore na e ka ba e le gore dm ka sepopego sefe gona fa go mošate wa tsebo le boithabišo gomme ke tlona ma ke kitimela go boa gore swantse gore boletšhana le bona re kgone go boletšhana le bona ka fa o re swantseng gore re boletšhane le bona ka gona se nka go botša go sona ke gore re keteka le letšetše la bomma letšetšeng la lekgone Mother's Day gomme ke ne go lena kere Happy Mother's Day ka moo ka bomma ba Afrika borwa le Afrika ka bophara atara lenaneo le o ka renke le sa fele go tseba mang ke be le re tsefela le go feta are se sa feleng se a tlhola re ra re ne taba lenaneo le nke le sa fele ka mabaleng a dipapadi kgoši wa batho ke mang leke ya go mang o ka re e tlhakile a mo go tloga maabane ke mo ke bona gore o ka re mokgopodile o tšhabile le mootlwa fa o ka re mokgopodile o tšhabile le mootlwa ke tsebe ke bona o ka reofedile motlhomongwe re bone ba re tle re kgone go lokologa gabotse
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipielo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: mo kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo
0: tsebela fm ke mošhato wa tsebo le boithabišo motheletši wa tsebela fm gomme re gatela pele ka borialo seo re se dirago seo re se dirago ga bjalo lebeletše letšatši le la botlhokwa le letšatši la bomme motheletši wa tsebela fm Mother's Day gomme re tlo bolela le o mongwe wa bomme ba e le gore go ke na leetšana ka boyena go tloga kua morago gwa ntše a laetša gore ke na leetšana re lebeletše go taloko ya papadi ya kgole ya maoto gomme re tlo ba re motlotla re lebeletše leeto la gagwe mmauo ka fa a kgonneng go tswela pele lebile a sa tswela pele le gabjale go tlhotlheletša basetsana ba bannyane go kgabaganya le Afrika Borwa ka bo para re šetše re kwele gore o šetše a thwetšwe malobanyana fa go ba technical director ya Deep Sloot Ladies gomme re tlo ba re boletšana le yena yena ke moraloki wa maloba moraloka gare wa tlhopha sa banyana banyana wa maloba ebile ke mosekaseke wa papadi ya kgwele ya maoto le mo thelebišeneng ke motlhatlhi ke bolela fa ka kgaetšedi ya ka ana monate bjalo ka motlhatlhi wa professional re lebeletše go papadi ya kgwele ya maoto gomme ga bjalo re tlo ba re tseba gore na e ka e le gore re a tseba goba ke rialo ke ebie bjalo ke re a tseba gore o kgone go apara jeresi ya setlhopha sa naga sa banyana banyana go tloga ngwaga wa lesomesenyane masomesenyane tharo go fitlhang ngwageng wa ketepedi le teng fa e namehile go a feleletše a kgona go kgatha temago dipapadi tšee ka bago tšee masomepedi teng a kgonneng go noša dino tšee ka bago tšee tshelela go a nošetša Aforika Borwa gomme se direla gore rere ge re bona setlhopha sa banyana banyana ga bjalo re tseba gore go na le bakgori bao ba kgorilego morithi oo banyana banyana ba dutšego ka fase ga ona ga bjalo nate ke tšhase baka se ke a le dumediša ke a le amogela go tshobela fm
3: thobela doctor
0: le kae re a leboga le tlhole botse letšatšing le le botse le la bommeng
3: ya re tlhole botse le le re tswa ka di-groundong ke lapile
0: wa tseba ba fela ba rialo once a coach always re a leboga motlhomongwe re ne o thoma ka ditaba tše di bose tšeo re dikwelego gore ba le kgethile lena gore le technical director mo setlhopheng sa Deep Sloot Ladies le ka re botša ka se le gore se thomile bjang le gore lena le seamogetše jwang
3: a ke a leboga doctor ya botsebotse a ke tsebe gore go thomile bjang ka gore nna kile ka ka fumana mogala
0: mmm
3: ele ka sunta mathapama ore coach ana ra gopela gona le batho ba nya ka nthuso go wena ebe ke buitsa gore batho ba nya ka nthuso go nna e beyang e swana le eng ba rena gore o kgone go tsosa setlhopha seo ka ge le gore wena umje wa Thomas Cook ba sa Sundowns ladies ebe ke re nna nka se kgone ka gore nna bona bale go coacha bannyana go boima go thata ka re bannyana ba gore o ke boele go bona go nyaka ga mašheleng go nyaka ga thego go nyaka gore o bereke le batho ba kosišang gore wy o nyaka go ba motlhatlhi wa bona ke dilo tse dintšhi tse e le gore di a nyaka gana a re ra o gopela ka re ae manyana man mphe nako mara ka re ke motho ka mofa tsebe a boya gape ka reno go lokile o ka ba fa di-number phone jaaka ke ka mokgwa ba kgonne go kry-a ka ona and ya ba e le gore ke mme mosh ka mo ba tswa ka mo go la marumo ka lant
0: mme mosh matsena
3: mme mosh matsena thobela
0: ee
3: ba e le gore re ira dithulaganyo gore re tlo kopana ka e re boledišane mara moya ka o sa ntumelele mara ka re ka sepedi ba re sebiletso se a tshoša ka re re koko rena bona ba lebeletse eng mara ka re a re ke theletšang le bona re dutse ra re re bolela ka kwa gore ba ya kae a se selo sa gore ba se nyaka bjale se be sa bjale se fete ke ba nyaka gore e tswelele pele go ya go ile ke le re thumile go kwana le gore no re tla thomane go tla diragala ao ya ba e le gore ka nnete mosuto o tswela pele go ba go fitlha ka tsatsi la di-29 e le gona ba ntsibisang semmuso gore ke nna technical director
0: mošomo wa lenao leo le banago le ona ke wa mohuta mang bjalo ka technical director mo setlhopheng se
3: ei o boima tshwana le o ba motswadi ka mogae o tshwana le o ba mma ka mogae mo o thomang lapa o nyako tseba gore bana ba go ga ba gola bantle o nyaka gore ba ba eng ba diregang mme le gore ga ba gola ba changea menagano ya bona ba re nna ke sa nyaka se mma nna a nyaka gore ke be sona nna ke dirile sena mare le le gore ke dirile sena a se nyaka so o tshwanetse be le gore wa tseba gore foundation e o e thomang fatshe o aga motse a o tlo aga di-story tse pedi ore o aga story se sewane nao double story so foundation e tshwanetse be ntho e le gore e strong e gwatlhile o tlhakantshitse mabu o tlhakantshitse disamento mase and then gore o kgone o tse gore ga o tlobeya setena ore ke aga first room le e tlo namelelang e ka sewe so ke kore ke tshwanetse ke thome fatshe mara setse re ithomile dipilara di bile gona technical team re thomile ka yone gore ke bo mang ba tlo berekang as e ba head coach assistant coach kit manager goalkeeper coach ya ka moka le gore ba nna kae ba tlo diragala eng re le ra tlhakantsha ka motsotsonyane monnyane mara ka se se ba ka re bolela bana at least re kgone go bona gore re ya kae
0: motho o lebeletse gore go raya gore le tloga le tlhalosa gore le kgonne go ba theeletsela kwa gore ba lebeletse go ya kua pele botsebotse kua pele ba lebeletsego toro e kgolo ya setlhopha se ye le na le tloba go karolo ya yona ke efe
3: sa mathomong ka re ga o bolela le motho o kgone mmona gore o nyaka selo se ka pele le moya ke yone ntirileng gore ke kgone gore ke dumele gore ke be le bona ka mathomo ke sona se se dirile gore ke dumele sa bobedi ba nyaka go bontsha naga ya rena ya South Africa Aforika Borwa gore go na le basadi ba bagolo ba e le gore ka mo ntle ka mo re yokotse ba rena ke bo mang ba tswa kae a ke re ga ke le ana monate ga ke kwatile ke a itheta ke re nna ke ngwana mang ke diragalang ka diragalang so identity is important mo goreng e tlo thusa le bana ba banyane ba sa tlang gore ba ke bana ba basadi ke basetsana ba ba ralokang kgwele ya dinago mo e le gore bofelo re tlo feleletsa re nyako gore re bane le bona ko under 13 I mean under 15 ya school national team, under 17, under 20, and Banyana Banyana. And then Balaba Udile, Levo, and Abakahona would push us to Pasi. Babang Ekabadi coach of Chanalina, Babang Ekabadi director of Chanalina, Babang Ekabadi doctor, Bambakawa Babadi national president of the federation. Because Nalva Lorba Terry Lonamula, by Lorbana did master's degrees. So, ra tlhakantsha ra balance ba banyane le ba baholo because vision ya mme Mosh Matsena ke ya gore e be it's a 4-year plan mara re lebetse ka deep proof ladies ka ra tlhale ba re ke le tlhopha se so le bitso le tlo nna le lona la deep proof ladies o fika ha se se e fela then it'll change la tomorrow mokalana
0: taba e kgolo-kgolo ga botse-botse gore re lmeme mo Thobela FM ke go leketeka ba ga monate se ana monate re a leketeka go phitlhelelo ye lebilego le yona letšatši nne la bo mmele Mother's Day e re nyaka gore Happy Mother's Day go lena re re le ile la ba karolo ya tlhopha sa Banyana Banyana la kgona go raloka dipapadi tše masomepedi-tee le apere jeresee ya tlhopha sa Banyana Banyana le kgono ge le lebela tlhopha se se e le gore se atlegile kudu le kwešiša gore se tla mo lena le kgorileng gona bjalo ka ba ba fetile go pele maikutlo a lena ke ya mohuta mang
3: le ba ga modima go nna tsena go lena le nna tle go nna a santana mphile matla le botlhale bo gore le nna batho ba ba so ba gona go pula ba mpone yo
0: ke nne tirile rile re lebella ra ra woman ke mango re kang go re go yana ra re Happy Mother's Day o a dirile go diphetogo go ba setsana ba bantši le ba bangwe barati ba papadi ya kgwele ya maoto mo Aforika Borwa ra nagana se se yana monate ke ka fa re tleng go lena re re Happy Mother's Day
3: ke leboga go menagane ya ei nna re ko kore nna ke nogre maybe ba re ka sekgowa ba re ke kgoni
0: nnete gona ke pitso ntle
3: ya ke pitso e gore tirile ga ke re ke a tlogela bantata ba re mo go nna bofrene le realedwa ba Natasha Chikla gore o ka se tlogele naga rena ya gola ka mo papading ya maoto ya basadi re nyaka o be coach ka re coach ke eng nna ke košiše ba re bona ba nentse ba go coacha ko Banyana Banyana ke dikore ba bitsa di-coach because ba ya sekolong tsa di-coach jale ka ge nna ne ke bala le UNISA ke dirile teaching and ne ke 'ira psychology sports 101 ka nako eo ka gana ba re beyankare ebile ke imile ke 7 months pregnant ba re beyankare aa nna nkenye ko boela gae ga ka ke godisela palaka because ke na le bana ebile ke imile ngwana bobedi ei ya wa boima man ba re aa re tlo nyaka ke ka mokgwa ke ileng ka thoma go understand gore ga ne ke bapala football go kwešiša gore ga ne ba re batho ba re ke tseba bolo ne ba re ka mokgomo bjang because go ya ka sekolong sa football coaching ke go bolela ka yena kgole ya dinao soccer ball ye le gore ba e tlhatlha monna and-e o kgona go tseba gore wy ne ke kgona go kora wy ne ke kgona gore ke controle bolo ke e tshware mo maotong go na le speedi ka magare then go tloga moo ka thoma go bona le ba re ke passion le go kwešiša gore nna ke goletse kae ke thusitse ke mma nna ke goletse ke strata mara today le nna ke bona gore go kaone ke boela morago ke thuse bana ba ka ge re bana ba Banyana Banyana a re bolela so ba 2022 ga ne ba wina waf cone ka Morocco bontši ba bona ke berekile le bona le coach Cheryl Boutes o e le gore nka se sebaka go coacha ka ko Uganda and-e le Granny Tally o ne le mother mentor wa bana ba so bana ba re ba topa ba na le 12 years 10 and 13 years mme re ga re mafelelo a ngwaga re a batlisa re ba bitsa di-intake fo ngwaga go latelang so ka moka ga bona ke bana ba e le gore ne re sokola le bona e sa le go sasa ka 6 o'clock go fitlha 7:30 ba boela ka lokareng ba ile go tlhapa ba ya dijong ba se ba emetse ba ya sekolong ba tsena ka 9 o'clock ba tsoka 3.
0: Yeah.
3: Na go sa fa le mathapa.
0: La tsapa ga monate ke tla bolela le batjweletse ka fa go nyakega nako le sori ditabatsedi botse tsedi bose tsa go kwagala tse ile gore go tinya kana go mana ba theletse ba thobela FM ba ipisine ka tsona re le kitike ga botse motho a kile a shuma batho ba mmona go tlhokega gore ba moleboge ba moduduetse gore mushuma ga go a sia le fela a ifele le fase re le beletse ka bakala nako ya gore re tlo ya papading ya Kaizer Chiefs as Kukunele Kaizer Chiefs ga bjalo re lakala tsa matlhatsi matla go nona mo le tjeng le yang ka gae ba le kitikeng le le kitikeng ka botse ka moga Happy Mother's Day le nong go ikhutsa letjwa mapatlelong le lapile le tseleng ka gare ga metsi a burutho le ikhutseng re leboga ba ga monate re leboga go feta tjatji le lengwe re tla le etela ra re hweditse nako nke re le phrulle ga botse re le profile batho ba tsebe gore na ana monate ke mang
3: go de bulle nna kudu ka matla ba Radio
0: Thobela. Yeah, batho ba re le bo.
3: Dumalatse.
0: Ise ba re. Thank you. Tla re le bo ga nne tsone motheletsi wa Thobela FM tsho ke masibedi ne fela. Re itjela go iriela ya botlhano go Thobela FM le go tlhagatsa la Africa bo re jwa le gona. Ke nya ka gore ke phophole gore na nka se ba khumane ka kua go la Peter Mokaba Stadium na o gona tlefisi tona le tedi.
2: Papadi ye. Ke tsho wa na ke Freddy Keys. Dula fase we ipsile ka papadi ye go Thobela FM. O shata what's going to be Tommy show.
0: Ewa. Hey, I make a one kiss mokere gane re tshoshna ka sagale. Ah, o ka ra o kwale ka mona. O a kwalana. Hey, ka ra o kwale. Josh mehala. Mgone.
4: Leso.
0: Gore nna. Ah, ke maruti wa gaoga ka keno jo gaoga la go tlhomola pelo. Re ba go thuse ka fa wa re ka subeshi wa tugane. Awa, ke maruti go feta. Aba go thuse, e ba se no go thuse monagesho na le wena re tlo kgona go jola pele. Ke no mo fa motsotso fela ba theletse ba kgone go mo thuse na le wena re tla re kgona go jola pele. Mehale.

Yeah, gilikile re tla no letela bona ba tsheletse ba tsela FM ba tlatla ba re botsa ge bana mile ba lokile e fela a go shume ga byano ke tla no letela bona ke tshela pulimetsi na mara se bolusa bo mashala se ka ke ra sela sa go tlhola boroko

0: Ya ba ile gore e fetse motho no. Isa le North West Cape United North Kaizer Chiefs. Ba ile ka go tlologa motheletsi wa Tabela FM go Tabela FM ya le go tlhagatsa la Africa borwa. Tabela FM ya SABC. E tsheba e kobola ka tlhogo mo morago ka bodikela jetse ba le potelo le lepo re ke e fetisha ya ba ile re ya gana ba gana ka bona malokwane o ralo ralo ke ga botse. Ha e be kgwele ya tlhopasa Kaizer Chiefs.
1: Bara
0: o lo gona he ba tlile beng ba mushumolwa e ke no ba ke ding tsheka mabeleng ba tele tshe ke di buli tshele lena gore beng ba mushumo ba tlatla na ke le tlhogala le North West Cape United North Kaizer Chiefs a re dumele e ke a re dumele kgetse di yaka madume shell
2: madume ke makhura re tlola ka ona Dr. Hodi
0: a ga go tlogala le yana Clifford wa ga mehala motho mongwe nka se re o e bona jwang ka baka la gore e gare sa le sa tlo dula fase la e lebelela gabotse e ke fela ke le fence baka North West Cape United North West Cape United
1: re rije ka mabele
3: Ate jo tabela fa re ke tsena go ke le dubedi she ke dite go bona bagage sholo tla re dira ya tla metsing ka se le gore se dira ga etse nna ke tlifo tlipsi tlo ga behla ke bokone ba gage sho ka metlhala ba baka go pele ka gore yalo re mogo mo papading re mo leba ga Dr. HOD ke na le tsapo tlo la gore le itse le gona ka mogone gore go tlhola ana mire a shuma ka gona bolotsa tshina le khone go ruka gore o ba sa re letile ka ba ka la mathata re bile lona a fete gedeke e ke nete gore ke sepela fa le e ke tshweni ke mo saka seki wa papadi ya majiba ga le khone gona fa go mo shate wa tsebo le bo ithabetse di kapacitiwe ke na le tsapo tlo la gore a ka ba shetse a di boletse gore la di panne yang Dr. HOD uli buriji
2: ke nene tsa ro shetse a di rile seo
3: a ke tsebe e ke go ela ka mogole na lona stopa sa Kaizer Chiefs le beng ka gona le stopa sa yona se kgone netsa ke tsorna di tlhopatse ka bobedi ba nya ka maemo a boraro o go ya go roka dipopare tsa CAF tsa CAF Confederations ka bogwa ya kopa pani tsa continent ya Africa go ya ke bona dipetogo tse pedi ke tharo mo stopa sa Kaizer Chiefs go papa di ba re lokile go malaba le stopa sa Mamelodi Sundowns
2: aga ke mo ile go renye o tla gopola gore setlhopha sa sa Kaizer Chiefs maloba ke mo ile goreng ba ile ba napile ba kgwetsa dikgobalo ka mo o tshetse o bone diphetogo tse e le goreng di dirilwe ka fa re bona nqobo ko e le goreng o gona gona ka fa le sirino ko e le goreng o gona setlhopheng sa Kaizer Chiefs
3: nete gona ke go koele ke the commentator magagashibile ke a bona ba le ka setlhopha sa yona se kukuna United ba le ka mokgwa e le goreng maiteko a bona ba bale ka go nwesa setlhopha sa yona se kukuna United ba e le gore matlhogo a borwa ba lebile leboa mola setlhopha sa Kaizer Chiefs a tloga leboa ba lebile ka kua borwa mo papading ya mantsibong a le gone ba apere mmala ya bona e mesorolana goba ke re ye gauta mmala wa gauta ka marogo a ka bago a ma setlhopha sa Kaizer Chiefs maso ke tse bona ke a mmala wa gauta a itlo sa setlhopha sa Kaizer Chiefs kwa morago ba kana keana wa Bradley Cross wa tsa o bosa gona Aiden McCarthy le ka wa iketla ka gole keana Aiden McCarthy ba le ka wa ya ka go tloga kwa morago setlhopha sa Kaizer Chiefs ba le re batla dirang ka gole wa itse ke na msimba go Kevin wa itse wa re loka mo pele ga gago gona ka bra ga setsa sa kele go seng kile ngobo ke ba pholo ba lena wa itse ba ka go tlhaba tshelo patelo nya ka banga tsena pule mori ba ka ra mo pele ga setsa sa kele gona ma mthetho wa itse wa ka tsena Bradley Cross ka le ntola nyele wa itse wa ka na pule mori re ke sha motho ka ka rlo ga stopa sa ina skupi le United ar bodam thetho wa itse ke bongi seini wa itse wa ka mema ga bo shopanya ka tsena stopa sa Kaizer Chiefs ba le ka go ya ga stopa sa Kaizer Chiefs ba itse ba re bala kwa pele ba khola mo tsela ba le tsitse molwane le na ba stopa sa Kaizer Chiefs a ka to sha go tlo ka mara go stopa sa skupi le United not to Kaizer Chiefs and not to skupi le United o jo ka le patlo le sala pita makaba a tla to sha go tloka mara o kilebeletse o sta passa yana stukile na tato bona kwa panke nya bona o sta go kena Ronaldo Lena karabo tla ka Rivaldo kutse le ba kampiri thaba monare le tlhona le bojela matla la makhalo ga mo kona tidi ya ne Diomande le betse ga pedala sizane mo khala ka le ba tsapa sa ketsa tsho kena Brisbane Rev Frost la Ida Shio Miguel thaba kana Ethan Chesley Chashrek Morris Mfundo Vilakazi asane le vele bayi ke ba ile gore ba gona go panke nya stopa sa yona Kaizer Chiefs go me re tla bona gore na papa le tla fela ka sopego se ba se petse metso ka ba go ema sone pedi shupa mo karolo nya pele ele not a Kaizer Chiefs and not just stopa sa la skupina na tekia mona Paulus Masehe mara lo go mara ba o stopa sa la first stance e ya la go to bile gona ga pe sefensa Orlando Pirates ae tlo sa kwa morago setlhopha sa Kaizer Chiefs kwa batlhamatšatši wa lepatlo le gona Bradley Cross ka langyele wite rona kana naspong ke sene mthetho theta wite wa kwa morago gona Bradley Cross cross wite wa erebakela kwa morago ba nyaka tsela Kaizer Chiefs a re bore ba tla dirang ka kgole ba itsebe bona lepatlo o gona nko sengphile ngobo a re bone mapholoba a e tlogelela puile mole ka thatsela ka batlhaa lepa lebele ke mpontšhana kaftan serino wa itšhipela kua pele o nyaka mang a re bone ke gotle lelepo nyaka tsela ile mpontšhana da silver wa itsebe tswa kwa morago yena silver ba nyaka tsela setlhopha sa Kaizer Chiefs are emelela ka lena la kgwele ya maoto wena Thabiso Monyane a tswa kae nare sekukuna ya tswa karagadi 8 kgole ka bankotse ka Sekukuna United lalela msibang o senya kgwele
2: o no senya kgwele Clifford ka baka la gore o no itsea kgwele ela ga tsebe gore a direng ka yona ga tsebe gore a direng ka yona mo e le goreng o no e ntšha fela a e ntšhetša ka ntle ba mo file kgole e botse gore yena rragele ka dipaleng e mo tlala ka maotong
3: ke mo lebeletse ka tšhene Brighton Ndlovu o no šhabina setlhopha sa Sekukuna United a yo latlha kgwele a le te re le mo motsotsong wa masomepedi sa mo karolong ya pele ya papadi Noto Kaizer Chiefs Noto setlhopha sa Sekukuna United a e tloša kwa morago a re bone given msibango o tselabakare ba lepatlelo ka bodikelo tswa lepatlelong wa itseke tla rola ka lena bonke se re mthetlha wa itsa we botsa kwa morago center sa ke la re ke bona Bradley Cross ka kala nyelela go rutega wa itsa rola ka lebaka tsa Gaston Serino Serino wa itsa rola ka lena bonke mthetlha ka bokarolo ya tsapa sa Sekukuna United pa tsa ba itipela go kwa pele pa nya ka motho re bona Thabiso Monyane o tla e tshwara na ya mo sia itsola ka ntle mara goal kick Tostan Sabata
2: o tla bona gore setlhopha se sa yona Kaizer Chiefs ke mo e le gore ba tlhasela kudu ka letlhakore le la nnyele mo e le goreng wa kgona go bona gore ke ena Serino ko mo e le goreng o ntšha dikgole tse di botse mo e le goreng wa kgona go bona gore setlhopha sa Kaizer Chiefs ke mo e le gore ba napile ba nyaka go nweša nno e sale ka pelanyana
3: a tla e tlosa go tloa kwa morago tlosa letele tsela ka ntle ba re tatlhela ka setlhopha sa Kaizer Chiefs o tswa ka lemo bodikela tšatši ba lepatlo tla e fosta ka mogare o tla e fosta ka mogare Thabiso Monyane ba emeletse batlhatlhe ka moka ba ditlhopha gona wa nyaka go lelatsa ke yamana Khalil Ben Youssef emeletse lelala Paulus Masele na o emeletse o tla e fosta letelele Thabiso Monyane e fosta letelele fosta kwa pala re ke nyakana ba re ke nyakana Da Silva ya ba e le gore ke flaga ya malakwadi ya emelela ya ba ile gore ke flaga mothusa malokwadi ya emelela ba rabe kgona setlhopha sa Sekukuna United oganyana ka bodikela tsa tswala patlelo wa e tlosa kena Cardoso wa e tšhawe mo moragonyana go ena Tresa Chibaba wa e tšhawe baka kwa maemong a bobedi nyaka banka sela tshepo mašilo are mašilo a re ke a e fetiša a nyaka sela setlhopha sa Sekukuna United ba re le a kgorometsa lela Kaizer Chiefs go tswa ka borwa batlhamatšatši ba lepatlelo ba rabe kgwele ya setlhopha sa Sekukuna United gausinyana la mothalo ka kua botlhabatšatši ba lepatlelo ba re gala moreloka ga botse gona le Sibanku a e tloša ka lebele setlhopha sala Sekukuna United ka bodikela tswa lepatlelo re bone ba nyaka tsela setlhopha sala Sekukuna United ba bare ba lepatlelo ba e bitsa re bone ba etse bare nyana ka bodikela tswa lepatlelo nyaka maka tsela Olerato Mandi Mandi lena gwale balatša fete wa efitiša kgole ba nyaka tsela rekiša motho ka mmele a re bone ba tla dira ka kgole ke setlhopha sala Sekukuna United ka bokarolong ya setlhopha sa Kaizer Chiefs kgaola mosela ko seng ephile ngobo tsala ka ntle ba re tatlhelo ka setlhopha sa yona Sekukuna United go tswa ka leboa bodikela tsa tselopatlo ba le 18 era tša yona Brandon Peterson o tla e fosta ka mogare ke na letlafa fosta e letlhele ka rale 18 a re bone kgole ya ka bankotse rekisa motho batha crosso robala ka yona a Brandon Peterson
2: e be e le maitekelo a mabotshi ruri ka nnete ka sona setlhopha sa babina nonku mo e le goreng o kgonne go raga gomme emfa fela go le ela ke e le goreng o e ragetse ka re ga dieta tša yena Brandon Peterson mo e le gore o no e swara ga bonolo
3: robetse fase moraloko setlhopha sa Kaizer Chiefs Thabiso Monyane ona a robetse mo fase mpontšha a kwele botlhoko a rile mo yena ba re mpontšhe nomoro o Lerato Mandi a re mpontšhe nomoro ya ba e le gore ke o kgwetsa kgobalo ebile ke a mmona o robetse robetse mo fase yena Thabiso Monyane Noto Kaizer Chiefs Noto Sekukuna United lebeletse ditlhopha tse ka bobedi Sekukuna United e ke ke wa ditlhopha tse e le goreng re ka re ke hudu team mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs
2: mo ile gore mba o ta gopola gore sitlense ba tseneng go sona go thomang wa geng ola ba khone go tse ba khone go raloka gabotse e khatlanong le setlhopha sa Kaizer Chiefs mo ile gore ba khone go thupa dipapa di tse mmalwa khatlanong le setlhopha sa Kaizer Chiefs ba ba pala maleka le sona mo ile gore nge a seng gore ba setlaisha ka kudu setlhopha sa Kaizer Chiefs se ko Kudu United mo ile gore ba khona go tshwara setlhopha sa Kaizer Chiefs
3: Noto Skuku United, Noto Kaizer Chiefs, Kilevich, Tabitha Manyano, Chica, Quantamalaka, Makaneka, Ponchata, Jola Pelecapa Party, Kinuaks, Timur Mota, Jola Pelecapa Padova, Batadira de Petro, Stopa Kaizer Chiefs. Atai Tosha, Hotel Kamara, Wakeda, Brandon Peterson. Atai Tosha, Hotel Kamara, Evile, Pompachata, Fosakamar, Stopa Skuku United, Yabai Lorba, Pelepe, or by Tamakan, Stopa Kaizer Chiefs, Brandon Peterson. Why shall we fight Sako Kabo Nikala Chachola Kako Chachol Patala Wana Kostan Serino? Sela Barba Patala Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako Kako
2: ba mo je direte o a branding dofu o phela a le mofase o phela a wile ba tloga ba mo je direte ka nnete o tloga a tshwenya le sona
3: nnete gona e sale noto ke pa sa Kaizer Chiefs noto ke go dena thata papadi se pe jeme tsa masome taro taro re le mo karolonga ya pele ya papadi bona bona la marlo costa pa sa go dena thata wa ile gore nge o robetse fase
2: gare tla ba papadi ele goreng e tla ba papadi ya dikgoba di Clifford ka mphoile gore ke lebeletse ka gona mo ile gore sopha se sa yona Kaizer Chiefs ke mo ile goreng ba tsentsha lotu bo shaye dikudukudu papadi ya bona ke papadi ele goreng e tloga ele ya makgwakgwa ka ge re bona di papadi tsa yona babina nuku ba bua fase khafetsa khafetsa
3: ba re ba re loka kumfu football Kaizer Chiefs ramo mile mo ere kwa ditla Ara ba rloka kumfu football ska pasa Kaizer Chiefs. A se ka khobalo ke ntla o bone. Robetse fase o le rato mandi ba mo khaneka. Lebeletse ba mo khaneka na o le rato mandi. O ntsha tla tsola pele ka ba ba di jamana ka ba tla ba tsola patlelo. A mona ka ba tla ba tsola patlelo ba re tlo shengela ba ska pasa na tsuku na tsho ka nyana ka ba tla ba tsola patlelo ka mo karolo ya ska pasa Kaizer Chiefs. Ba buile morago o tlo shirela ja ska pasa Kaizer Chiefs. A tlae go ka ile tlhale stopa sana go kuna United. O ile kwa pele lena Akadoso Daniel. A e go ka kala nyela ba romela le tlhale ba yeme tse ka di tlhogare bone. Ba ile gore ke tlhale ba e tlhogala gore tshela ka ntse stopa sa Kaizer Chiefs. Goal kick Brandon Peterson.
2: Ba bana se go na le la ga ntlosi go ba ka se motlhokomele stopa sa sa Kaizer Chiefs le morago la Kaizer Chiefs o tlo ba bontsha kotse.
3: A bo ka da kwa morago me mongwe re ke na thabisa bonyane. Wa chawar lo kala makasa na kachini wa feta ka bana rona tadranga khole anya ka tsela re bone ke stopa sa Kaizer Chiefs arna silvan chamotho spy 2 problema ga yana ka botsa tsela patlele wa na Bradley Cross wa lebella ke cross wa chawar lo kala makasa na kaftel tsere bar lo ka di 1 2 ke Kaizer Chiefs khole ka bang kotse ba khaola mosela kwa mrago tla ba ka ras bongi sene mthetho ale ka go ya ga go tlo kwa mrago stopa sa na Kaizer Chiefs arna Aiden McCarthy mai bang a o tlhano ga ibetsa kana Brandon Peterson lena wa iketa ka khola ke Brandon Peterson Ale ka go ja ka traske pa sa Kaizer Chiefs. Are ke gona ma banga botlano ya Aiden McCarthy. Wa ibetsa ma banga bara ke na Bradley Cross. Wa itike ta pele Bradley Cross. Ma banga botlano wa ibetsa ka bara ga center sa ke la ke nang ka rung ko singi dile ngobo. Ngobo wa itse wa ifitse gona Kevin Simango. Simango wa itse ro ka lena ma ka sala lilepo. Lilepo lena nya ka sala ke lilepo. Ba mo tsheba mya fa se mala kwa na re posho ka lena skuku lena United.
2: Ba tsho ba motse ba ga botse gore le lepho ga kana pile a tshwara kgwele. Ke ka mo bonang gore dibapadi tsa yona tlhopha sa babina nuku ba tloga ba moapere ruri ka nnete ba kotišitse felo ka badiši ba itswa madišo
3: a tla e tlotša e le ba setlhopha sa Kaizer Chiefs go nyana ka bodikela tsa tsolapatelo ka mokarolong ya setlhopha sa Skukuna United e le noto Kaizer Chiefs noto Skukuna United a re bona puile body wacha webetsa kwa moragora boka maka tsena Bradley Cross maemong a boraro wacha weba maemong a botlhano kwana Aiden McCarthy Mekethile da wale bela ka khola waitse wa ichipela kwa pele tshela bagare ba lepatlo ba yeme tsa re bone Kaftan Sereno wale bela ke le mo pontsela na mo pile mori mori wa itlogala banga tsara Sereno fetsa ka motho Sereno go ile ka bang kotse Kaizer Chiefs wa itse ke tla Sereno a re bone pile mori wa ifitisha motho mo pele ga di 18 o ri ka tshela ona motho wa stopa sa Kaizer Chiefs ba bua ka ena re bone ba tla bua ka ena setlhopha sa Naspoko United ba leka go yaga kana thato kiba wa lebela rena ka tira ka gore ile pointe lena o le rato mane mandori ke a feta kana kana se bonke se demthetho ba itse ba re lokari 1 2 kaza ke a re bona mthetho wa itse ba re lokari ta selva selva lena wa lebela ka gole wa lebela ke selva re ke sha motho selva ka mo ka re ke tlhopa tsa tsukune na tete ba itse ba re lokala mapholoba a re bona ke mapholoba ka la nyelela go rutega o etse go la sireno sireno lena wa lebela ka gole ke sireno a re bona o tla dira ka go ga felo kana ka yona kwa mrego tostan sabata
2: ke go boditse ka yena sireno tshetsila le khone ke mo le gore go bapala papadi ya gagwe itshule mmatsogo go gona go bona le di cross tshe le gore wa dintsha yo le swana la sireno mo le gore o gona go bapala ga botse le yena pule modi ka le tsa gore nna go la nyenya
3: a tla bua ka da kamera gore bone go bala ka da Brendan Petersen bua ka na ke tele kamera go Brendan Petersen ele no talking the chiefs not us ku United rele mo motho tsoga ba sobe tharo sa mo karlo nya pele papali a tsha ba rlo kala kwa bra gona Brendan Petersen yena wa tsha wa fitse wa mbanga beri gona a given msimango wa tsha wa rlo kala bonge sene mthata ka bra ga center circle wa tsha wa tshi pela kwa pele mthetho rlo kala banga sana pile mori ya mushia yo ntshola ka ntle ba re a ibe ta khela ka sukuna United go tsha ka bo ra botla ba tsha tshwala patla ba tsha fo tsha ka mogare o tsha fo tsha ka mogare ke na tshepo ba shilwane o tsha fo tsha le tle tshepo ma shilwane Not all Kaiser Chiefs, not all Skokun United. Really, Mokarlong, Yapila Papa, Skokun United, Kamaran 18, Petisha Motomara Kuta, Yastopasada Skokun United.
2: Relatives Kapasas Skokuni United, Clifford, Mitsutung, Mitsano, Fitilink, Melorangi, Papa Diabana Kibelorangi, Itura Itorile, Ravana Sopasa Kaiser Chiefs, Melorangi, but tomorrow Kuka Papa Diabana by Rolla Momariki.
3: Okay, Tosha, Hotra Kalawa, Watamachalapa Kutama Tomo, Yastopasa, and Skokun United. Kuta Kamatomas Kapasana Skokun United. O tsaka kala mo batla batla tswela patlo ka lotlang ya batla go kela ka mogare. Ona malokwane ya le ka go khalebela Thabiso Monyane. Amogo le yena Tresa Chibawa. O le ka go ba khalebela. Malokwane o khalebela na Tresa Chibawa amogo le yena Thabiso Monyane. A ka e go ka lotlang ya le o tsaka kala mo batla batla tswela patlo la bone. Ai go ka ile tele le ba ntsha go tsung ka mara gona da selva. Ba ile gore nge tsola ka ntle ba tla tsola ka sukuna na thet. O tswa ka le ba thaba tsola patlo tla fotsa ka mara da o le ra thomane. Bile ke bona ai tlogela o le ra thomane. Ba re fotsa ka mara ba le sibangu. O re no tla dira ka go lekele siba. O re ke a feta da bright ndlovu. Ba kana kana ka mara ba kana se pa sa Kaiser Chiefs. O re ba tla dira ka go lekele Kaiser Chiefs. Ro bala kana ka botlhale. Tsola ka ntle ba rabetsa tsola ka stopa tsena a Kaiser Chiefs o tsaka ka le mo botla ba tsola patla ka Kaiser Sereno o tla e fotsa le tla le black bana tsola na Bradley Cross o tla e fotsa ka magare a Bradley Cross noto Kaiser Chiefs noto Skokun United re le mo botsonga ma sume nna re bone o rotla dranga gona ke yena bonke sele ndlovu a ke se pesitle ndlovu ba le bela re ba ka dranga gona ke yena mthetho wa itse re lo ka di 1 2 liter silver feta ka bana ba medita selva watcha we bo tsaka mara gora gwana Aiden McCarthy McCarthy go tsaba ka ga senta sa gona ka Kaiser Sereno arbor tla dira ka gola ke sereno tshipela go ka mama mangwa bo shupa nya ka na thabi tsa monyane bile mpoitsa itla mo tshetsola ka ntle ba ra betla tsola ka tsopa sa Skokun United o tsaka ka borra bo dikela tsa tshipela patla ba tla fetsa ka mara Skokun United bye fotsa ile tla ka tla go le tlapa watcha borla ka mara tsela dada ka tso ka tso go tshipela go kwa pele tsela ba ga ba patla tshila ka tlo ka mara gona given msimango tula gape ke tlhoba ba kana re bona o tla dira ka na go lenkena go seng tlile ngoba ngoba wa tsarlo ka 1 2 le la se gatsa ntirno ba se nya khwele ba kana ka tlan ka sozo wa tsha wa re bala kwa pele ga re bala kwa pele ba kana ba ke tlar ba ode la kwa de abana posho ka tsapa sana ke tsa chiefs a ka itlo sha go tlo ka mara go nyana ga o se ke la motlhano wa senta tsa ke tsapa sana Skokun United ele noto Skokun United noto ke tsa chiefs re le mo karlong ya pele ya papalo ka itlo sha kwa mara go nyana a Daniel Cardoso captain fantastic eto sha go tswa ka mara wa Daniel Cardoso wa e kuka ka lotla go ya kwela go kwa pele ga ba kana ka botlhaba tsela patla ba nya ka tsela se pa tsara se go nna ya thata ka thakura so ba ana ka ka mara go Kaiser Chiefs I shall bear black answer, Eden McCarthy. Arabetta Clacasta Cocoon and Atted, Boba Catarba de Sibanku, Nacatla Kelisiba, one of Atadanga for a young Cocoon and Atted. I shall buy Bishakam Rabra. What can I get a tip of a shilani? One of Bellar Nacatanga Hule. I shall buy Chipla Copy of Colamasa Pulamori. I call a Mosella Bacana Capes Cocoon and Atted by Chitakan Tarabetta Clacasta Pasaka Chiefs.
2: A tlo ba theogetse le morago la sehlopha sa yona se khukhuni ka baka la gore pule modi kumo le gore nge o tloga anapile a dira gore bana ba tjo mphufutjo ka ge a tloga anapile a bapala papadi le gore nge e tloga itshule matsogo yena le yena Gaston Sirino Sirino ko le gore o gona go tshe di kgwele a di sheka le tlhakorolla go ja a tshe gape a di sheka le tlhakorolla nyene o bapala papadi e tshule matsogo Sirino
3: ite gona e ge re mo tsinga masume ne tharo mo ka rona nya pele pa pali ke bana malokano khalemela yena a thatswa kiba ka mo go lena Augustine Serino a tla e fosta ka mo ga re tsapa sa ke tsa chez bretle cross o tsa ka bara bodikela bo tsama tsal patla fosta le tele tila ka tlhogo komra bo ba kara ga ras bo ke sere mtetsa a tsa ba lokana pile mori wa khola mo sra wa ka darbona arbona ngobo wa tsa lo ka le lepo pa na ka tsra chipela kwa pele ba le gore nketelele tsala ka ntla ba re goal kick wa na tostan zabata senya kgwele gotle lilepo
2: ke bo ile goreng a se a gone go bona yeda da silva gore o ba a yeme maimong a makaone mo le goreng o be a santse a mo file kgwelela ana pile a ile latlhetse ka mogare
3: a to tsha go tswa ka bra ke na tostan zabata ele no to kesa chiefs no to subina united ba ka na komra go bretley cross tsala ka ntle ba re goal kick Brendan Petersen are goal kick Brendan Petersen ai tlo tsha wetse tsha le nyane re lokala banka sana given msibango wa le bela rna ka dira nga khole kera given msibango re tlo ga kana we tsho ka mara gona gona Brendan Petersen a se gena kwa Petersen wa tsha we fitira gona Aiden Packeting Packeting le na wa le bela mamanga ba tsana rna ka dira nga khole wa meter bridge cross wa mamanga bararo ada ka tla ka stopa sa ke tsa chief male ka go ya ga go tloka mara go tlogana magetsa Aiden McKethy Kety wa tsa wa fitse wa na Gaston Serino sa inchalo te tla ka ntle ba tla ka stopa sa ke tsa chief o tsa ka le mo batla batla tsa batla batla fa tsa ka mare Bradley Cross ele no to ke tsa chief no to ke kula United ai fa tsa le tla fa tsa ona bo ngi sede mthetwa ai khala mo tsela stopa tsa kula United arba ka bara santa sa ke le ke kula United a nya ka tsela sepetse tlem kitse ka bazela wa tsha wa fetse ka batla batla patala le sibangu o nya ka tsela ke le siba wa e tshipela ka rare 18 ya ka ditlhogo gole thula ka tlhogo wa la ka re batso ga banka tsela Brendan Petersen e tso ke be beri ya malokwa ne lo re tla o ketswa e tso ke be beri e tla o ketsa ke malokwa ne tsha tsina la khono robetse fase yana da silva
2: ke mole gore ngwa gona go bona gore papadi e ka mphoilishetse e le ka gona ke mole gore papadi e tloga e le ka lekana mo ile gore ngwa gona go bona gore sehlopha se sa yona babina nuku ke mole gore ba le ka gore ba ka tlhasela empa fela dikgole tsa bona ge di fitla kwa pele ke mole gore eno ba dikgole tsa go fokola tse le gore di tsana ka gare ga diatla tsa yena Brendan Petersen mo ile gore o no di tshwara ga bonolo
3: ba bua ka yena sehlopha sa se kgona data ba ba patela re ba tlhadiranga go le bua ka yena ka tlhogo le tlapa tlapa wa tsa wa tshepela go ka pa rokinya kana Brighton Dove ga da ka yena kwa mara go Bradley Cross wa tsa roka ba ga sala puile mori pori wa le bela ka go le mema ga ba tsana re ke wa msimango yena wa le bela nna ka dranga go na kana Kevin wa itse ke tla Kevin wa tsa roka ka mang ka sana novo arbo da mapolo ba wa le bela ka bra ga center circle fitse tsa mema ga ba le smete go na Bradley Cross cross lane wa le bela ka go le ka lang yela la go rutega wa tsa roka le sponge se le mthetha thetha lane wa tsa ba ka ga center circle are ke gona Kevin msimango simango lane wa le bela ka go le ka bo ka rolo nya stopa sa tsukuna data wa roka ba ga center silva ya ba ile go re nge ba tla dira posho ne to gona ka di nontsha ga robala ka yena ka mara go tsosta ntsabatha
2: ane ke le go dira phosho e le go reng ba ka sogile ba ile betsi kwa morago o Cardoso le Chimambwa aba buledishane kwa morago gore na kgole ye e ke ya mang a seng ke ba buledishane aba ba la puku ka eti
3: malokwane o le tsala ka gagwe le qala mathomo la bobedi la bararo are Cook United, Kaiser Chiefs, Yalle, we could ya. gomme ba ya go ikhutsa e le Noto Kaizer Chiefs Noto Skook United. Noto Kaizer Chiefs Noto Skook United. A gona ditlhatsolo tse dintsi tse ke di bone go mo karolong ya pele ya papadi ee le ge e le gore re etse le bogare e fela ke bona go sena ditlhatselo lebeletse ka mokgwa le gore ba ragetse ka gona ka dinong setlhopha sa Kaizer Chiefs le bona ba Skook United.
2: E no ba ditlhaselo tse pedi go iša go tse tharo tse e le goreng re ba re setse re di bone mola ra fitlha mmo mo e leng goreng tlhopha se sa Kaizer Chiefs ke sore ke bona ba e le goreng be ba dira ditlhaselo kudu-kudu go feta setlhopha se sa babina noko mo e le goreng ba iketlile setlhopha sa yona Kaizer Chiefs kua morago ba bongwa thabo fodile ka ge setlhopha se sa babina noko ga ba tliše papadi go bona.
3: Nnete gona e ke the commentator ba tshetso thobela fm nnete gona re ya go ikhutsa e le Noto setlhopha sa Skook United Noto Kaizer Chiefs mo karolong ya pele ya papadi ba ya go ikhutsa e le goreng dikhutla ebile tse ka ba go ye teng mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs khutla ka mo setlhopheng sa yona Skook United yona ebile teng ke ka mokgwa e le goreng papadi ye e sepetse ka gona mo karolong ya pele ya papadi magagešo nna le lena le e ke the commentator re tlo busa re kopana gape mo karolong ya bobedi ya papadi. Nete gona a re kopane mo karolong ya boe repa Dr. H.O.D.

0: Mandela, yeah. Also, question I'm bad.
1: No, as I have a young Kupuja Ramasha Shaniman.
0: Molivolish,
1: Buella Galana. Eh, my lord, give a kiddish a rich image of words of ours if he is yet.
0: Rittimedija Tabatsubarabo.
1: Rulagam Ram Rali, Telaiba Shiro, Dina Lady D. Joy, Econo Kukuna, we are Robal.
0: Kuriki Kinagana Monghuari, Sugaro Tabam.
1: Wa peile borotho borotho ba plata pot
0: ba beile le ka mogodimo re ba bona ka fase ba magalanyana ba go tshe molo ka mogodimo ga plata
1: a genkeke
0: ya re ke bona Carlo ya venia pa bodina go ya go se fetse pele bo teletsi wa tsela fa meki are are le belle Carlo ya pele ka fa se pitse go ka gona le fela go le fela e ka ba ile re ke meeting ke ka fa e be go sonjo ba e file ka gona Carlo ya pele ya papadi
1: go le ka mogwele goreng di tlhophatse di be le goreng di be di tlhaselana re ka nnete mo ile goreng re bone se tlhopha sa Kaizer Chiefs ba be ba ke bona ba ile gore ba be ba tlhasela kudu ke lebeletse le sogana le la ga Sirino mo ile goreng tshila le khono le morao ga nakonyana etelele a sa tsene se tlhopheng sa Kaizer Chiefs ke mo ile goreng wa ke pontsha gore ka nnete o buile le sogana le o khona ko ile goreng o khona go bapadisha yo pule modi liena lile phoka le tsakorong le la go ja mo le gore re gona go bona gore ba dile ditlhaselo tse mmalo tse nne tse tharo go tsha go tse nne mo la tlhopa se sa babina noko skukunu United ke mo le gore di kgwele tsa bona ge ba ya pele ba palelwa go di feleletsa ke mo le gore ba no raga di kgwele tse le gore di tsena ka gare ga diatla tsa yena Brendan Petersen a di kula fela ga bonono
0: a go nyaka ga diphetho go tlhopa tse ka bobedi mo lebeletse mo karolong ya bedi go ba mthe mongwe ba kana ba fana go nyana go ba bona
1: ka mo tlhakirke go lebeletse ka mo tlhakoreng la babina noko mo gare mo ke bona o ka re mohlomongwe ga ba ka tisha thabang monare ke wele gore a ka gona mo labogareng ba lepatlelo mo ile gore ke ya bona gore ka nnete specifically mkhize o leka ka mogwa ka gona empa fela khiba ko ile gore ga ba gone go khotlana e le ba babedi ke mo ile gore monare ga ka tsena mohlomongwe ke mo ile gore rena pile ba ka gona o napile ba fiketsa rona bogare ba tlhopha sa yona
0: re bola karolong ya bedi ya papadi motheletši wa tsebela FM ka fao ditaba di bego ka gona gomme nna ke re tswela pele o ipshina ka kgaso ya papadi mo karolong ya bedi ya papadi Cliff Zito kwa ga megala ke ene a tlang gore tšea kgopu mo karolong ya bedi ya papadi ya sepitšana le ena ke Agnes wa ga tšhene motheletši wa tsebela FM tswela pele o dule fase molepo re go fe papadi.

0: a gona nete go feta ye Dr. HOD re go leboga nete go nama ga gešere tsena ba re boela mo karolong ya bobedi ya papadi a ke tsebore go na le diphetogo tse ba di dirile go di go lebeletse mo ditlhopheng tse ka bobedi ga tsona
1: go le ka mogolo re ke lebeletse ka gona ga se tshwere bona diphetogo tse le gore di ba di dirilwe empa fela ga e le gore diphetogo di a diragala re tlana pile ka gore re fositse matlho a rena re lebeletse re tlana pile re botse ba theletse gore na ke mangwe le gore mongwe wa tswa motlho mongwe batlhatlhi ka setlhopheng fela sa babina noku le Kaizer Chiefs ke bone gore ke mangwe le gore wa tswa o tsenela mang
0: nnete gona ke lebeletse Brandon Peterson ke bona setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tla tloga borwa ba lebile leboa gomme setlhopha sa Skukune United ka mmala bona metala morogo ba tla tloga ka kua leboa ba lebile borwa e le karolo ya boidapadi ka thomo nakong ya sa fetseng pelo ke a bona go na le diphetogo tse ba nyakang go di dira setlhopha sa Kaizer Chiefs pele ga gare tlamehile re thoma semmušo o ka re ba dira senkareng ke diphetogo tse pedi mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs ke na go ya ka tebelo ka matlho go ke lebeletse ba itukisa barolo ke
1: babedisa
0: Kaizer Chiefs ke bona thabatele le ena refrosla
1: kebele gore diphetogo tse pedi se e le goreng ra di bona thabotlele pele goreng o tsena ka mogare le ena refrosla ke nagana gore motlho mongwe ke mo e le goreng motlhatlhi wa sona setlhopha sa Kaizer Chiefs ke mo e le goreng o nyaka ona pile a tišeletša mogare bja setlhopha sa yona Kaizer Chiefs gore ba kgone go iša dikgole pele
0: nnete gona batsetso thobela fm ba dira diphetogo setlhopha sa Kaizer Chiefs re france la ka mo gona thabatele ba tla tsena ka mogare lebeletse gorena ke bo mang ba e le goreng ba tla bile tswa ka montle bona go tla tswela ka ntle sebongisene mthetho ga mo gona Thabiso Monyane go tswela ka ntle Thabiso Monyane ga mo gona sebongisene mthetho go tsena ka mogare Thabo Cele ga mmogo le ena Riff Frosla
1: o tla gopola gore Clifford motheto ko e le goreng kwa mokokotlong wa lebale o ba sa bona le gabotse mo e le goreng o be a fela a dira le diphošwana-phošwana tse dintšhi mo mogare ba lepatelo ke nagana gore motlho mongwe e ka ba e le sona se e le goreng o be a sa kgone go bona le gabotse setlhopha se sa babina bonoko ke mo e le goreng be ba kgona go wina dikgwele motlho mongwe ke re ba dithopa gona fa mokokotlong wa lebala
0: a e tloša kwa morago ba re bola kwa pele setlhopha sa Skukune United ba e tloga mo bogare mo lepatlelo noto Kaizer Chiefs noto setlhopha sa Skukune United go e tswela ka ntle ka kwa ra botlha ba tsetsa lepatlelo ba re foše ka mogare wena katlego letlapa ba e foša nnete gore ba e tšheba re loka ba ekile ka go ya ga setlhopha sa Skukune United a e ntšha kotseng kwa morago ba re a lera loka ga botse le na setlhopha sa Kaizer Chiefs ka borialo e tla ba kgwele ya setlhopha sa yena Skukune United go tswa ka borra botlhaba tsatswa lepatelo ga o senyana mothaloko kwa botlhaba tsa lepatelo ba tla e tloša go tswa kwa morago ba tla e tloša go tswa ka botlhaba tsatswa lepatelo setlhopha sa Skukune United lebeletse ke bona fa Kaizer le na o ile a kry-a karata ya serolwana go tswa ka mo setlhopheng sa yona a Skukune United ba tla ikopa go tswa ka borra botlhaba tsatswa lepatelo e le noto Skukune United noto setlhopha sa Kaizer Chiefs ko eletele nyaka ditlhogo ba ntšha kotseng ko morago ga rona Cardoso a e bosetsa ka morago ga gare 18 a re bona tlhogo robala ka ena kwa morago Brandon Peterson wa e tlosa ka lebele fotsa go ka batlhaba tsa tsola patla ba batlhaba kana kana Gaston Sereno ke tima kana mama ga bošupa kana Gaston Sereno tshela bogare ba lepatlo Gaston Sereno wa e tsa go e bosetsa ka morago nyana a nyaka tsela re bona lilepo ba rola ka di 1 tshola Thabo Cele wa lebella ke Thabo Cele re tlo ga ka monna ka botlhale go e tsara ka di 1 tshola lena ka Gaston Sereno re bona Thabo Cele a tsa go le rona ka ba dikala tsa di ka tsala patlelo a nyaka tsela re bona pile mori tsefeta ka motho wa gara kwa morago lokwane a re phosho ka lena setlhopha sa yena Skukune United ba e tlosa ka lebele setlhopha sa Kaizer Chiefs re bona pile mori ya ba ile gore nge malokwane bona phosho ka yena pile mori free kick Skukune United
1: ba tloga ba moapere ba moapere pule modi tshiwamboa le mashilwane ga ba nyake le ga ba ka mmona pule modi ba mo tseba gore ga ka no swara kgwele selemo ke ngwa gona
0: ka e tlosa kwa morago wena a Tostan Sabata o tla e tlosa e letele bana ba e rebetse kwa pele ba boa ka ena setlhopha sa Kaizer Chiefs thula ka tlhogo wena mashilwane thula gape setlhopha sa Kaizer Chiefs ba boa ka ena re bone ga batla dirang ka kgola re bone kgole ka banko tse ka sekokodana ya thata robala kana ka botlhale pretle cross wa etša wa rela kona kwa mora gona aden o ga makhese a re ke robela kwa pele senya kgwele tsentšha loto ya ba e le goreng ba re alraloka ga botse lena ba setlhopha sa sekokodana ya thata freki ka setlhopha sa Kaizer Chiefs freki Kaizer Chiefs
1: ke kilebeletse le morago la setlhopha se sa Kaizer Chiefs ga jalo ke mo e le goreng dikgole tse dintšhi ba dira diphošanaphošana empa fela ga ba bolele kua morago Bradley Cross le McCarthy ke mo e le goreng a ba bolele gore nna ke tshwanetse ke e kua wena e ya kua ga ba bolele gabotse ebile ga ba kgotlhane gabotse kua morago karolong e ya bobedi ya papadi go tlhakatlhakane kua morago
0: a bo ka nna re bona Bradley Cross mme ka borra roa tshwere bala kwa pele ga re bala kwa pele go na motho o tlhopa sa Kaizer Chiefs mo bala go re re bala kwa pele o re raga moya yana Daniel Cardoso tshila ga pekana Cardoso wa tshwere bala kwa pele sala ga re bala kwa pele ga re bala kwa pele bone le ka go tswa bona se kgile la do pele ga di e tlo felo feta ka thoko ga dino
1: ke me le goreng ke a go botsa kere ke di phoshwana tshe le goreng ba di dira tlhopa sa yona a makhosi ba tlo ke tshola ga ba ka tswela pele go dira jalo ba sa gotlhane mo morago mo karolong ya bobedi ya papadi mo e le goreng ke a bona gore McCarthy ko e le goreng o diphosophoso
0: maiteko a mabotse ka setlhopha sa yona sekokodana thata Brighton Tlhofu ya ba e le gore ke o ntshitse dino tse ka ba go tse nne mo setlheng se yona Brighton Tlhofu ba tla ba kana re bona sekokodana thata gana kana kwa morago Bradley Cross shireletsa ebile tswela ka ntle ba re khutla ya setlhopha sa sekokodana thata e ba khutla ya bobedi ya setlhopha sa sekokodana United go tswa ka borabodikela tsatsi ba lepatlelo a dira khutla setlhopha sa Kaizer Chiefs nnete gona a ba re ke a e shirela jana Bradley Cross ka e tlosa go tswa ka borabodikela tsatsi ba lepatlelo ka lotlelangele ke a mona Cardoso lena o ile kwa pele ae koka eletele ba emetse thula ke tlhoka bantšha kotseng kwa bara go Kaizer Chiefs wakana re bona kgole ka bankotse a tla dira diphoso setlhopha sana sekokodana re bone tshwakana ke kena Caston Serino ke tema kana ke yena Serino o a retelwa kana ebile ba motšela kgole thuša malokana re phoso ka lena sekokodana United free kick Kaizer Chiefs
1: ba nyakile go dira phoso e le gore ba ka setsegole ba e lebetse tlhopha sa yona ba bina noku kua morago mo e le goreng o ba a re o ntšha kgwele o ntšha ka karolong ya kotsi ke mo e le goreng ga ya kgona go fitlhelela leoto la gage mo e le gore ba ile banapile ba kgona go ntšha ka karolo ya kotsi ka pele
0: ba tla boa ka yona re bona Kaizer Chiefs ba tšhaba bitšha kwa morago gona Given Msimango wa lebela gona ka dirang ka kgola ke Msimango wa etšha ba rela ka mo gore ba lepatlhela ba nyaka tsela setlhopha sa Kaizer Chiefs wana re batla dira nga khole maimo ga bosho park gona Caston Serino wa itse gore bla karagali 18 khole ka bang kotse ba ntsha kotse nka bara go ba ntsha kotse nka bara gona Chihuahua a itse ba bua kana bona Kaizer Chiefs a itse ke tla ba tla tshwara go kibera Msimango maimo ga bosho ba wa itse ba tshwara maimo ga bosho ka bara ga center circle ko pa dala banka tsana 18 wa ga beketi ka bara ga center circle wa itse pela go ka pele ka lotla nye ko pa dala banka tsana Caston Serino feta ka motho ka botlhale a re bona ka dira tshaka tsere ka khole ka bang kotse Kaizer Chiefs lilepo a ntsha motho cross mo tse Kaizer Chiefs ba ntsha kotse nka bara arbor Serino a ira ga ditsebe gana kana ka mora gona tsasa toaster ntsabata atla ba ka dar bona ka tla go le tlapa wa tsha ba ba patla go ena go ena tsepo ba shilwane wa tsha bona go ka ba tsha ba tsha patla ba nya ka tsela tsa ba sa skuna United ba re kgwele o tsetse ka ntle e fotseng ka mogare lena Kaizer Chiefs ba re kgwele o tsetse ka ntle e fotseng ka mogare lena Kaizer Chiefs go tswa ka bora batlha batlha ba lepatlhela ba tla e fotsa ka mogare ba Kaizer Chiefs a khumane sebaka se tsebotse Caston Serino tsa go tja sa go nwesa le go bea Kaizer Chiefs o ba faketa pele fela a e raga ditsebe e na Caston Serino
1: ke bo e le goreng kgona go bona gore ba bapetse e le di-1-2 ga botse fela mo e le goreng o e bapetse le ena lelepo a tshwanela ko gore a e latlhele ka mogare a se a e kgwetsa ga botse Serino nka be re bolela tse dingwe ga jalo
0: noto Kaizer Chiefs noto setlhopha sa sekokodana United noto Kaizer Chiefs noto sekokodana United tla boa ka yona re bona Kaizer Chiefs ba tsela kgole ka batlha ba tsela patlela ka kwa karolong ya setlhopha sa Kaizer Chiefs a ntšha kotseng kwa morago tshela ka ntle ba rabetla tshela ka sekokodana United are I better tell you Kalina School United. Ota focha ka magare. Ata focha ka magare se pese tlam kize. Awa kana ba ketla ba School United ba tsaba bitsa kwa mrafra. Le ka wa kana Daniel Cardoso. Kamra go senta sa kela ba ketla tsapa sa School United. Tlo ka ba ka tsana tsa Chihuahua. Wa tsha wa bloka pele. Tila ka tlogana Aiden McCarthy. Awa kana ba ketla ba ra Kaizer Chiefs. Ba ba mo ba ba ba ga thabo tsele. Wa le bela tsela tsele. Wa tsha wa bloka da kipe no ga Simango. Ba mo ga ba ba tsha wa tshibela go ka pele. Senya kgwele given Msimango. Tsola ka ntle ba ra betla tsela ka stopa sana School United. Awa kana ba ketla ra ba School United. Kamara ga senta sa kela ba kana ba ketla na kena Tsa Chihuahua. Wa le bela rona ka dira ka kgwele. Wa be tsa kana tsepa mashilwana. Ba mo ga ba shupa mo tsentshalo tsela ka ntle ba tsela ka School United.
1: Jale ka beng ga ye setlhopha sa babina nuku ke melo gore ngwa laetsa ka nnete gore ba tloga ba swere sona setlhopha se sa amakhosi ka ge re bona ibile e le metsotso e masome tlhano pedi mo e le gore nge ga jwalo ga sa ga ba gona setlhopha sa Kaizer Chiefs go phuleletsa le morago la babina nuku e sa le
0: ga ba ketla a re bona tsa pa tshila re ka feta kana kana ke na pile mo di tshola ka ntle ba tla tshela ka setlhopha sana a se go bona United a e fosha ka le bela re bona America tsho tsho tsho re bula kwa pele he nya kana maka tsana Brighton Clough gana kana kwa mara go Bradley Cross ma mbonga bra rwala bela ke cross reke sha moto cross wa tsha bona kana ra Aiden McCarthy wa tsha gore o tshipela kwa pele senya kgwele tsola ka ntle ba ra betla tsela ka tsopa sana ke ga chef o tsha ka bra bela tsha tsola patla Bradley Cross wa tsha wa fosha ka bela Bradley Cross wa tsha kana ra thabo tsene kamera ga senta sa ke la re ke gona Serino Ancha moto ar bone frost ke ke makana ke frost khole ka bang kotse ka Kaizer Chiefs mo pele ga di 80 khole kotse go ka sele re bona ka yana sa batha are khutla ya Kaizer Chiefs
1: ke bo ile go reng se ba padi sa Kaizer Chiefs ke yana Sirino go ile go reng o tloga a gona dingwe go ntsha di gole le karolong ya bobedi ya papadi o santjane a tswela pele go dira se a se dirileng karolong ya pele
0: Eba khutla ya bobedi ya tsapa sa Kaizer Chiefs. Khutla ya bobedi ya tsapa sa Kaizer Chiefs go tswa ka le ba tlaba tsatswa le patlelo. Ba tla e tlosa tsapa sa Kaizer Chiefs. Ref Frosla. O tla e kuka ile telele ya da Ref Frosla. Kuka ile telele ya ba ye metse ka di tlhwa ntsha go tseng kwa mara go tsapa tsana se go kgona United. Thula gape ke tlhwa na Given Msimango. Thula ke tlhwa na Thabo Qele. O bona ga pele go ja refrosla wa lebela ke na thabo qele wa itsela tsela qele o nya ka tsela ka botlhaba tsa patlelo ba e botsa kwa mara go nyana go wena wena refrosla wa e fetsa ba tla dira ka gore ke Kaizer Chiefs ba re bela kwa pele ba yor ketele ba shiya ka ba kwa la karama tsoga nan sabata ba e tlosa ka lebela ke nan sabata re bela kwa pele ga re bela kwa pele ba e ba yor ketele ya ba shiya go go la tat e tsola ka ntle go tsoka mara ba tlhaba tsa patlelo ba re tla tsola ka tsopa sa Kaizer Chiefs o e fetsa ka mara ke na refrosla Wa cha barla kala manga sana Brandon Peterson. Peterson wa cha barla kala manga sana Thabo Qele. Wa sekitla jana Thabo Qele. Wa le bela rena ka dira ka khone. Agent McCarthy ma manga ba tlhamana wa ile wa ibicha. Wa sekitla pele Agent McCarthy. Wa cha wa tlo kala manga sana Brandon Peterson. Wa le ka go ya ga go tloka bra go Kaizer Chiefs. Ma manga ba dira ke gona ke bena ga Msimango. Msimango wa cha barla kala Thabo Qele. Wa cha ba fitisha rbone. Kotli wa galilepo. Ancha motho. Arbone Silva. Silva a gana kwa mara go eran sabata. Ba ile go reng etsola ka ntle ba re khutla. Ya se pa sa Kaizer Chiefs.
1: Ke mo ile go reng wa khora go bona gore ka nnete se pa sa Kaizer Chiefs ba tloga ba nya ka nno ka nnete e tloga e dusha go tloga go bonagala. Ke lebeletse gore le swana le la Thabo Qele molamo kokotlong wa lebala o rile go tsena a dira diphetogo ke se ile go

0: nos capotas que United ba ba kana ba ke tla bona le tsibangu thula ke tlhogo ba ba kana rona Brighton Ndlovu wa lebela ke Ndlovu gore na ka dira ka gore Ndlovu tsentsha lotho ka bra go ba kana ba ke tla Kaizer Chiefs a re bona puile ba ga Mori wa lebela ke Mori ka bori ke le tsala patlelo wa itse pa rona ka Captain Sirdo ka khara ka lotho wa itse pela ka ba tsala patlelo o nya ka re ga Frost a re bona Reef ka Carlo Jasko ke United ba lo ka 1-2 a re bona Reef Frost gore a bethe Grosso fetta ka uri bori tlhotsa bona tsela ka ntle ba re tla tlhela ka Skukuna United maiteko a ba batse ka setlhopha sa Kaizer Chiefs ba kokota egi
1: ba tloga ba kokota ka go boditse gore ka nnete tloga e duša e ya duša bo ele gorenge ditlhaselo ke tse dintšhi ka tlhakoreng la setlhopha sa yona Kaizer Chiefs re bona Frostlack mo e le gorenge o tloga a bapala ga botse kudu-kudu ge ke mo lebeletša neeletša fela jalo ke Sereno
0: a re bone Captain Sereno wae tšhentšha wa re loka le mankatsena nqo ba re bone wae tšake mapholoba wa betša bame ka bošhepa ke ena mana Frostla Frostla wa re loka le lelepo a re bonele lepop baetša ba e boša kwa moragorago ketibela ke ena Kevin Mosimango maemo ka bošhepa ke Mosimango wae tša wa re loka le mankatsena nqobo ba nyaka tsena setlhopha sa Kaizer Chiefs tšhipela go a kabonekela tšhalepatlhela mo ka bolesemeteng o nyaka Mori ke pule fetša ka motho pule tsentšha lotho kwa morago tshepo mašhilwane ba boa kana ke Skukuna United ba re loka di 1-2 Skukuna United kopana le makatsela le tsiba ganku wa e tšhipela go ka batlhatlhopatlho thula ka tlhogo ena Aiden McCarthy ka re ga center second a re ke gona Ncobo o e re loka le Frostla Frostla wa e fetisha maemong a bošupa ke Kaizer Chiefs kotle lelepo wa e yara ka lelepo wa e tshelatshela lelepo a re ke feta ka motho ba mo tsentšha lotho gana ka ena kwa morago ka tlhego le tlapa waitša wa e fetša kwa morago o boa kana ke tlela kena Mosimango Simango wa itša re loka le thabo wa gaqele ba nyaka tsela ke Ncobo mapholoba o e re loka le mankasena Mosimango Simango mapholoba ka lotho la nyele la gore o tega e tšhipela kua pele ba re le tshetse molwane Kaizer Chiefs
1: ba le gore o kgona go bona setlhopha sa Kaizer Chiefs ba tlhoga ba tlhasela ka letlhakoreng la go ja la setlhopha se sa Babina Noko mo e le goreng ga jalo setlhopha sa Babina Noko go do bolela nnete Clifford ke mo e le goreng ba e nyaka ka sechumampara ba tloga ba e nyaka ka sechumampara ga ba sa e bona le gatete ga ba sa e latswa
0: ba re ba e nyaka ka sechumampara setlhopha sa na Skukuna na tete nnete gona ba e romela kwa pele o tla iketla kwa mora go thula ke tlhogo ya mankatsena Bradley Cross ba boa kana ke setlhopha sa Kaizer Chiefs ba kgaola mosela Skukuna United ba e lwela kua godimo thula ke tlhogo ba gana kana kwa mora go Refrosla thula gape ke tlhogo setlhopha sa Kaizer Chiefs ba boa kana ba iketlela re bone ana kwane a re phosho ka lena Skukuna United ba tla e tloša kwa mora go setlhopha sa Kaizer Chiefs a e tloša ka lebelo ke ena Thabo Thibo Seqele wa tša borela ka le Captain Sereno Sereno o ntšha Refrosla ke tima kana mama ga bošhepa ke Frostla o e tlogolola lelopo a re bone ke ena lollipop a tša e tlogola makatsena Captain Sereno Sereno le ena wa lebelela ka kgole ke Sereno o a metša mapele ga center sa kala Ncobo Ncobo o itša re loka le Thabo ga Qele ka mo karolo ka setlhopha sa Skukuna United ba nyaka tsela ke Kaizer Chiefs a re bone Bradley Cross ka lanyelela gore o tega maemong a bolesometeng o e botša maemong a bolesomeng gona Qele Qele o a itša re loka le Puile Mori ba re loka di 1-2 ke Kaizer Chiefs ba ya ka Kaizer Chiefs a re bone Mori a ntšha motho Bradley Cross robala kana ka botlhale tsona ka ntle ba re tlatlhela ka setlhopha sa Kaizer Chiefs le tsiba kwa ganku
1: ge e le setlhopha sa Babina Noko metsi kua morago ba nwa a mabilubilu metsi a bilogile ga ba sa tseba gore na pele le morago ke kae
0: re le mo motsotsong wa masometshela noto Kaizer Chiefs noto Skukuna United ba dira diphetogo setlhopha sana Skukuna United ke bona ba tsentšha ka mogare tidiane gona ba tsentšha ka mogare diamonde tidiane gona le letsibanku lena o tswela ka ntle o tsena ka mogare keletso wa ga makgalwa o tsena ka mogare keletso wa ga makgalwa letsibanku o tswela ka montle bone gape yena argema diamonde tidiane diamonde le no tsene ka mogare o tsene tse banketse e gina ke bona ke le tsotsela la lesibanku o mongwe a tswileng ke ma o ne o mongwe o tswe o ke mmona ga botse
1: Ke tsure no mo le no. Ena ke a mana ga botse empa fela re tla no re ntse re lebeletse re tla ba botsa ba theletse gore na ke ofe o ile gore ngotsene tse ofe. Re sa le gona fao go dipetogo tsa yona ba bina nuku Clifford le se ba nkudo bolela nnete karolong ya bobedi ya papadi le go ile o ka rasanka a e goma ke mo ile gore ke bone gore ka nnete ke mo ile gore motlhahli.

0: senyane July 2026 re go tlisetsa jona go tloga mathomong ke re Mexico e thulana le Afrika Borwa ye ga se kgwele ya maoto fela opia ke go feta fao all of us all in one kaofela se fetwe fela go SABC mogashi wa gago wa semmušo wa dipapadi tša magopo wa lefase tša 2026 rata jwang apa re fele le mo motheletši wa tsebela FM re fele le mo re ke nameka go botse ditaba ka re wena ditaba tšeao di tsebega botse taba šitši di re ya mosanzi mogopo wa lefase wa FIFA o tla gae go SABC lebelela ditiragalo tša botlhokwa tša kgwele ya maoto ka mooka go SABC 3 ka stream go SABC Plus gomme o latele lerato la yona go SABC Radio le SABC Sport all of us all in one kaofela o itlišetšwa ke SABC Sport mogashi wa semmušo wa tšona dipapadi tše tša 2026 FIFA World Cup. Ke gona fa o tleng go kwa gasho ka go tlologa le bogware jwa go tsenelela go tswa go bagashi ba thobela FM le gape le ba dikanane tse dingwe tsa radio ya SABC. SABC Sport gashi wa semmušo wa tsona dipapadi tše go fedile Kaizer Chiefs re a ba lebogiša go šetše fela gore re tseba gore Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns go tla šomega bjang fela re a bona gore Orlando Pirates ke bona ba bego le taolo ye e tseneletšego mo go tsona dipapadi tše motheletši wa tsebela FM ntle le go senyana kokonyokonong kwa maikutlo a gago gore a eme ka tsela manga a re kana maratopa babedi ba bararo Nicole monageso ka fao nka thaba motlhomongwe re tše motheletši fa motheletši dumele
1: doctor
0: ke nnao
1: le kae ka mosetitong doctor
0: re gona motlhatlhi ra lena weso
1: doctor wa tsa re nna ka kgaoleng ya maoto go na le nto nngwe ba bitsa gore ke postmortem ne itse go ele yago batho ba ba rena go baethobaletse gore bonela kaka kgoleng ya maoto ke nagana re setlhopha sa Kaizer Chiefs management ya bona a ba e le o bula pase nna be nka fa batlhatlhi ba ba babedi ba kare ba fa gore ba tlo dipolesa pase because ke gore wa lebelela gane wale doctor banna ba ba tseba setlhopha se ba tseba gore if re ntšha menyane frosla if re ntšha cross mako if re ntšha tatsidi ba re na le tashri kore ba tseba gore ge maboya a se gona ge mothetho a se gona ge ntlofo a se gona rea jwajale ge bae ntšha matati yo moka ke bona nka re setlhopha se ke oja kare gole wa lebelela setlhopha se se berekile doctor
0: se berekile ka batlhatlhi bao lebego le sa banyake le bakoba le ka reng ba ka tswela pele ka setlhopha se e le mo setlheng se se latelago
1: wa ka nna torta go tsantsa gore ba tlo pele ka re go lwa le la tshitsene ditiro ke tsa tshitsi go di kgile e le maemo nga kwa go dimo kwa ka di ntla ke masumo tha ka na tharo tsene tse masumo tha ro pedi wa le bana ga nwa le ba gone ba di ntla ke tse masumo tlhano e ke go nna ka tsare dikipa pa di yong so go bontsha gore ba nna ba tlo ba berekile go tlala se ya ka torta
0: le tlo gona mthlatlhi ke go le boga re tsheo mongwe motheletsi ke le boga mthlatlhi re tsheo mongwe motheletsi mthlatlhi dimela
2: e jo di ntimele ke re go tso
0: a ya temba ba golo
2: le tlhole botse ka mošhate
0: re tlhole botse re kara lena tlhen
2: mathobela a emmatsela seemo
0: a ke mathobela
2: nna re le buisa Kaizer Chiefs go nna o tsena ka ratlhopo ite ka gore se se ne setileng le sona Kaizer Chiefs ke tlelapa e kgolo e nyako bona ka ratlhopo ite
0: a gore top 3
2: ee a o tlo nora le ka ratlhopo ite e kgona go rala ka ratlhopo ite e kgona go rala ka MTN
0: ke go kwele o ešile re a ba lebogiša o bone go bo go le bonolo go dira seo goba o tshogile gore ba ka no tla ba phonogwa
2: ee a bose moroba bose moroba ba berekile ra ba lebogišetse
0: a re tloga re leboga ke a leboga tlhe
2: ke a leboga e beboroko
0: ise morena a re tshe motheletši yo mongwe ka fao natina wena Nicole a re tshe motheletši yo mongwe maemela Nicole
3: ee tsamao
0: masaro
3: le kae bodi
0: re gona ra lena masaro
3: le go nna me
0: ise mre
3: tele ja le bugisha Kaizer Chiefs ka re ke yona ebe tsori skisa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns
0: ga ke yona e khoneng go masaro na mile o re tshabe ja ona botata re jemo sho mothele tshobela FM tshobela dimela
4: le ka ga mo tsha
0: ka mo tsha tere go ona re ka ra lena we sho
4: o bula la le go se ma sha la o jo blood river tsha hala ga o tsila mo tsha
0: ya ga go se
4: e le bu sha so ba se tsara na ke le khotsi le lo ba nna le go le tsene ka tlo re ya go ke
0: le tla gona go gobaketsa maitemogelo la balatla la bua la la ba ka maemo a pele le bona le mo maemong a mabotse gore setlheng se se latela gore ka thoma go bolela ka Kaizer Chiefs ye e nyakang go thupa league.
4: A yo bona ne lo re a le go bala le maemo a mabotse ka gore Sundown le Pirates e go ara ka sebatame na le yo lo wa careful le top 8
0: go nyaka le batamela gape le tlose batamela go fitlhaneng
4: ke sa bo se ba yo bona ka se dile tang
0: ba tla tliba le nyaka ba baswa go ba bana ba balukile.
4: A wa bona wa le wa re tsere ke yo ba re di plana ke re na go ngo ke la lo ba ba nye tsha maoto eh na wa no botsa ya no ke bona lo re ke yana a tari sha pele
0: ke le kwela ke le bo ga tle ba tsoa go
4: eh ko se mashala ke re
0: thank you ekos thank you that mashala are tshe mtele jo mafelelo ne ne ko mtele jo mafelelo
5: jo tshe di le ke
0: rona re le na wejo
5: rona re le Milton wa ga langa ke
0: a ga Milton
5: a na rato le tsha tsapa tsa se sa Kaizer Chiefs ka mo se tshumile ka gona
0: the clever boys
5: e bo ditse re tshumile botse ntwe HOD se sentse pedi ka mo ga sa tsene ka mara top 8 sa tsikile go top 3
0: ja le no re ga di ya fofela go top 3
5: ya ra di fela fofela go top 3 sa mele re re kula kule ka 11 ka 11 mara tsikile ba fela no tsikile ga go top 3
0: se go lo se fetjwa go ngwa thwa monna gešo se ka bona go nanya ga bolobu mo le yang gona pelo ya baba le be le nanya mara le felle tse le fitlhi
5: ne di dialo
0: re le boga re le boga
5: ke kratela ke mothers day mo makamoka
0: happy mothers day go mo makamoka re tloga re le boga tle
5: thank you
0: ba tle awo re fitle mo fellong a lena no la maboleng a di papadi ka borialo go mmere tloga re leboga thego ya lena ka metlha re ka sebe selo ntle le lena re tloga re leboga re ya go ditaba tja area seswai mora go ditaba tja area seswai re tlana ma re tsana mo lena no la mino wa dikwaere o tla ba le gona a le maphuti wa ga lamo la maphuti a le lamo la tlhatlhapo ke motho wa mogoshe mosegare ga bjalo ke ya go bone magopa ke ena yang gore fa twi ditaba tja area seswai ke area seswai go di matlhau.

0: ke nnete mothile jwa thobela FM go tlhole go le jwale e tlhole le meketeko fela kore wa tseba e le koša go opelwa dikerekeng tša go fapafapana le mafelong a bangwe maageso bangwe ba ile ba tsenetse melato wa mmino bale le jale e le gona ge go bo go ketekwa letšatši le le legologolo le letšatši la bomma maageso re tloga re le lebogatlhe re a le thumeletša ka seopogo se seelo maageso gape le metso a rena ke e lesomešupa fela go itswela go yona iriela ya boseswa e ke ona ka re kopane nna le wena mothile jwa thobela FM go lenano leo o bego o le emetse lenano la mmino wa dikgwaere go thobela FM ya lekgotla kgašo la Aforika Borwa nna ke tlhatlha phokeng motho wa mogosi ya motsheyare maphodi a lemola ke a letama maageso gotlhe gotlhe mo lekabe ditshebitse le gona le na le mešomong le na le le go ditseleng bangwe le sa kopa nnete gona le thumelo tša tšatši le le ya lefelelo tša maageso le rena bele ka lekgotla kgašo lekolo re tlolere le ka kua uhuru uhuru e le gona fa o re be gore kopane le bomme e le ge re be re keteka letšatšile le rena oe le ka banna le ge e se ra karta ra fitlha ka fao dipelo tša rona di bile le ka fao maageso re sa re halala mothers day halala re sa re halala letšatši la bomma halala ke leboge bone makgopa gore ba letse taba tsela tša iri ya seswai kholofelo ke ya gore tla kopana gape ka tša mafelo tša letšatši iring ya senyana maageso mmetse ke dr holi tsamago a tsamayane nicol re tloga re leboga maageso go lenano le lebose lenano la tša dipapadi leo le ikgethilego le lona le la mmino wa dikgware maageso le ikgethile gobane lenano le ga se lenano fela maageso ke lenano leo le tlogago le ikgethile gomme nna yena ke sa thaba ebile ke sa leboga ge le tswela pele go thega lenano le lena bao le ngwalago melaetša lena bao re kopanago le lena le re banna we lenano la mmino wa dikgware lena le go gopotsa kae re a leboga maageso tswelang pele go dira bjale koša eo ebile go pula madibogo go lenano le lekgono ebile moaforika molato ke eng gomme re obeletso fa ke barolong learning side choir bjale ka ge le tla gopola gore re sa le meketekong ya kgwedi ya aforika ka go le lengwe e setse go subelela ke mokete wa thabo ya ke tlamo ya et mofolo maageso gomme re operetso fa ke ozils lele secondary school ba re mokete wa thabo e le gona ge ka nnete re retlhe bomme ba tlhole ba ipsina ka letšatši le la bona le e le mekete e le mekete e le mekete se segologologologolo seo ke selese go fa le ya tseba batheeletši ke mmino mmino mmino mmino mmino ntumeleng ke ria le ka fa ge ke boa mo re leboga mogau mogau wa modimo ge bomme ba kgonne go kete ka letšatši la bona ga botse koša e gantšhe ke gopola mme mmatšhaka chucks le tsaya kwa morago wa papatso and the glory of the lord hlamo ya GF Handel.
1: O ka ba motšwa sehlabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
2: ga gona tlhotlo ya go feta setšhaba sa go ba le maikemišetšong ntle le maaka go na le tharololo go bothata jo bongwe le jo bongwe ikgokaganye le Lifeline South Africa ka ditlhotlho tša go fapana tša go ama setšhaba sa rena go swana le mathata tša monagano le maikutlo tlhoruso ya bong HIV and AIDS le ditirelo tša diteko tša HIV o ka leletša Lifeline Trauma and Crisis Line Home 0861-322-322 nomoro ya go selefelo ya Stop Gender Violence goba nomoro ya go WhatsApp go 0800-150-150 nomoro ya mahala ya AIDS helpline ke 0800-012-322 goba WhatsApp go 084-922-8808 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All lesolo le lethagwa ke SABC
3: dula le rena go 86

0: Ya, maring matuba, barbi, ja maring, mari tangeno. Tali tiem makuti. Hey ya, le nano le aikona. Ya, busi yo lofa. Ime rofa la metutu, kuyikela go yona iri yela ya bosinyane ke bonomola ja mfa. Se explora ka mo socials dumela o dure wana ba le swa le mele tsa rona mo bana ba re thobela ka mushate thata pukeng mino ke mi no go putsa tlhopa ba re ke the Saint James Catholic Church Choir go jwa ka spread ke na shele le go di ga ke ga masha tsane se bo ra tloga le leboga ba re ke Saint James a Catholic Church Choir tsomo galana ka ba se ba tlhopa se George Galane ka kwa Kalkspruit ke mo nomwe le rotlo go arata di choir ka pelo ga o ka o di rata go tshwana le nna nke ke tse ba be di ba bararo le kone ka sebe e one tile ya o tshwana le mehleng ke ya o ikhetha go bana ke tsa tse ba be di ba bararo re noka gore ne ka ba le tsetsi le la bona le sepetse ka supo sa mokuta mama le mishamo tshele thobe
1: tata buke
0: batho ba ba go
1: o bolela le malepa ka ephalale ga e ke no
0: le thole botse malepa
1: aowa nkabe le kwile
0: molato wa pholo wa go one
1: re ithina ka mmino wa dikgae re tlathapoke
0: re wa bona ge le ipsina ke seo re senya kago malepa
1: wa tseba o na le mosadi yo mongwe ko nongwa fa re keng mathuti olidi ya malepa ke ena mosadi o e leng gore o diile ka kapa
0: aowa banna re a leboga tle re a leboga
1: o ska ba leka wa re a ong
0: se o ska ba leka malepa o ska ba leka
1: amen
0: o mo se mutele tse ba di bese ya o tobe
2: tsala la tsala pa ke le kai
0: tlo le ga botsi ra lena
2: ke te la tsa ro po tsa khola ka mine wa di khwae re nna nang khopo tsa kreke ni a ka ya ro ba
0: wa tsaba ke thaba go ke thaba go di go bana ba thoba ba ntshi ge ba tla rata mine wa di khwae ge ba tla opela ba thomile dikolong ba thomile dikrekeng
2: Ke nnete. Ke re hethe mazaste o mme motswadi mamoloko le bepe.
0: Re le bua
2: go. Ke go kholela mo jilela ngwana ha o last born Evelyn le bepe ka le same seat.
0: Re le bua go se bini re tloga re le bua go mena gane. O mo motse a re o ya re kholela le nna ka ra o ska tswa fa re le monna wa Happy Mother's Day. Re tla di yeme batho mme ke se re se bone.
2: Ha wa ja le bo wa ska ba round 3.
0: Liga.
2: Ke
0: le bo. Le bo se se le re tloga re le boga tere ya le boga re bo le boga o bina ga ne ke tshe motho le tshe mo shwe tla ba wa mafelelo ka wa mahlatsi wa mafelelo re ska tsena ka motsotsing. Tobela.
1: Ali.
0: Tobela.
1: Ke mo tsena go se le ka la ka la mo tsheberia.
0: E ma le thole botse.
1: E bo se ma bona a ape o ntisha way back go sa tshulani hall.
0: Ke sa e go bona tsa tshulani. Ke sa e go bona ka botse.
1: Wa tswa le modimo a be le wena makore ka ntla ga go ka sontla ga bophelo ba ye mali
0: a re le boga kudu tle re ya le boga go mina ga tobe
1: le boga le bona be ke o feta wa re tsaka dikoloshi ali
0: tobe
1: ba bona ya
0: re le boga tse botsa ha ba thile tshi ha re go mela ngwana fa na ke tlatla phuke motho wa moshi ya mosi a re mmaputi a le mona re tloga re le boga maka so theko ye o le tloga go le laetsa go le na no le le nna ke na le mafolofolo ka baka le nna mageso ga ba le ke no re tsotlhe tseo le di bjakantse go tsabe ke mageso le bosigo yo wa polokego modimo wa le boloke le badimo mageso tlotse di le sepele ka tshwanelo ke ya ka kua studio 64 ke ya go kopana le bone makopa mageso a name a re fetsa mafelelo tsa letšatši le yena a lokolowa gomme ke ya go yena ka sepogo se bone

0: Morena nhlatswe o nhlakodisise ke riyalo ka lebaka la gore re go file košana fale se fela go tswa go St Thomas Gospel Choir ba re tsiutsaka diapalla ba ne ba ntusha ba tsamaile ba bangwe le tshatsing la lekhono re tlhile re gopola bomma go rena bao ba se saleng gona ka gare ga lefase leno re tlhile re lebelela tse dintsi tseo ba re diretse go tsona re tlhile re lebelela mabothaga ao batswadi ba rena bao re ka kgonang go ba botsa gore ba re diretse gona ra ba botsa gomme ke yona tsela yeo re nyaka go kwa le ka kwa dikerekeng mo letswang gona gore lentsu la go le maatlafatsa ebile la mokhutamanga dikopanong tsa lena tsa go fapana-fapana ke lentsu lefe leo le namilego la le direla letšatši le le kaone letšatši la bomma nalo wena re ya go 086-000-2452 ba bangwe ba šetse ba ntirela dikgatiso tsa mantšu ke le leboga bjanga re ya lotšha motheletši wa thobela
1: papa le tsimodi le ba tsile ke na ke bona le le kai
0: re go nale kae ngone sho
1: a go le nna ke tsoga ke le gona hleng
0: aga le tlhile kae le khono
1: re na khono re tlhile re le kereke wana moruti moruti wa kereke ke itsena le nna se re tlhile re le kereke kereke
0: amen
1: ah
0: le kwene ke
1: yalo re le kereke a re sa ya fela moruti baruti ba ile ga ba phetlokolla ka bukeng le nna ra ke a se sengwe ditaba ke re di bone mola go Genesis Genesis 2:18 re modimo abe a bona botlhokwa ba gore a die mosadi a bona ge monna e ka dibudutu a modiela bosa a modiela mosadi jale e re isa molang ke re ya re bona ka mokgwa basadi botlhokwa ba basadi go swana le bo Dibora ka le ka tlhola setšhaba fa bona bo Magdalene botlhokwa ba bona ge ebe ile bona ba mathomo ba go bona Jesu Kriste wa Nazareta ga a tsogang mo lebitseng ra bona le bo Esta ge ba ba risa bophelo ba bona go seifa setšhaba ee ya bontsha gore ga gone lefase kantle le basadi
0: amen
1: jaanong re ne e tshwarela ka gore re bona bomme golo re ne re tshwela bomma
0: ke go kwele ngwaneso modimo a shego fatshe ke yona tsela yeo juele re a leboga modimo a be le wena ka gona fao zebediela nna le wena re na marefeta mo
2: a o na le kgobalo ye e tlhotswego ke koloi mpi ya go bethwa go alafia bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletswang mo e seng phoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong ikopanye le Mphele and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetsagala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela re o atlegile molatong re leletse mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphele and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
3: a o ika o gateletse monaganong seo se ka go bakela mathata a tša maphelo go swana le go tlhoka ganyo wa go tša thobalano high blood bolwetse bja sukiri arthritis mpshikela le sekgoba itemogele lerumo se tlhokiša madi se tiiša masole a mmele le se gatelela segateledi sa monagano lerumo sa le le tshetšwa ke banna le basadi go tloga ka 2006 lerumo le kgwetšagala ga Dischem Clicks le difamasing tše tshetšwago nageng ka bophara lerumo feel the healing power
0: na o le laneng le leso na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago le tšetša mo go 083-244-0046 goba o WhatsApp-e di thuša ka go tloša dikoloto diakhaonto tšeo di šaletšego morago dikahlolo le go tlošwa ga go se lefe le tšetša 083-244-0046 ke 083-244-0046 MCS ke e dumeletšwego ditirelong tša ditšhelete go na le mabaka le dipeelo
4: ikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika Motobele FM hashtag ke mo Afrika.
5: Gathate maka tlhogo poledishano ye. E reng temana ya gago. Abelana le rena le njule o le go matlafaditsego.
0: Ka gare ga letsatsi le botse la bomma letsatsi la go keteka bomma montedi basadi ba ba ileng ba itshwara ka bogaleng basadi ba go swana le bo Jacobete ba ba ileng ba netefatsa gore bana ba bona a ba bolawe basadi ba go swana le bo Retsipa ba ba ileng ba netefatsa gore mebele ya mashaledi ya bana ba bona a ijiwe ke manonga a motheletsi re a lotsa le kae ngwane eso a ga se ya phadima re re yalo re re letlhele kae
6: a re tlhele ga botse moruti rra lena
0: a ge re tlelentse o letlheleng ka tsona
6: nna moruti o re ke mo Jacobo 3:5-6 wa re bona leleme ke le lennyane le sona le tlhoko la molamolo e le gore ga se le lennyane le kgone tshuma lesodi ka mokana ga lona fela leleme ke le lennyane mara le kgone tshilafatsa mebele ya rena fela re le batho ga re lemoge goba re naganeng pele re bolela mantso ya rena gore no mantso ya rena a ka se kgopise ba bangwe na a na batho ba le gore kgone go bolela mantso ba ka se kgone go mohlongwe ba sita ke go rapela ka baka la dipolelo tsa rena na
0: etse tsona tse lebe le dikwa ge gobe le le tirelong tsa bomme
6: gona moa kere moruti mohlongwe hotse kere bomme ge ba bolela ba no bolela ba re ngwana o ke motso ngwana wa seleka ngwana a se moma e ngwana makobe ena wa seleka e wa tsoto wa betse makgolago
0: a re go leboge ngwaneso modimo ao seo fatshe lentso leo leo matlafaditseng a re lebeleleng e taba ya letsatsi la lekgono magageso letsatsi la bomma leo e le goreng le a felelela gomme ke ka mo e le gore ba bangwe ba re ke gona re sa lebile gae ba bangwe ba re ratla ra ipsina le thobela FM ba bangwe ba re ratla re a ipsina dikerekeng tsa rena mo e leng goreng nnete re rutilwe re ipsinne ka go keteka bomma motheletsi re a lotsa le kae
1: rona
0: le tlhole le keteka kae
1: tlhole re keteka ka mo sebaeng ka mo
0: a ge
1: letsatsi la basadi basadi ke bona ba swara thipa ka bogaleng
0: letsatsi la bomma
1: letsatsi la bomma wa fela ba re wa thintamfazi wa thintampokotlo
0: a ge
1: wa nkwala losu
0: ke lekwele gabotse
1: ke re go basadi ka moka wa Afrika borwa ka moka go bona ke re modimo sue
0: a bomma modimo sue sepelang le yena
1: ke madikela magaba ka mosebaeng
0: papa re ya go leboga modimo a go se o fatshe
1: morena
0: aga metsotso ya rena e re ke mekae ge e see lesomesupa fela go ikela e reng ya lesome ka iri ya lesome re tsena go matlhakong wa molebasa morago ga fawe ka metsotso e lesometlhano go tswa e reng ya lesomete ye ya masomepeditharo ke ge re tla ba re sutelela mang ga ise yena monoka Augustine Diphofa a re gospel session ya thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa nke ke ye ka mo dikgatisong tsa mantsho ke kwe gore na go tlholwe go thweng letsatsina lekgono re a lotsa
7: dumela moruti wa ka moruti lesudi
0: mawaka
7: la ka lengwalo ke diema wa masometharo tee go tloga go masomepedi nne go fitlha go masomepedi supa yona e balega ka tsela e o roka diaparo ka mengweta a rekiša le lešela o tlalega fela ba bapadi botšhepi bja gage ke maatla le ina tšatši la ka moswana o re le tlankgwetsa se a se bolelago ke botlhale le mela gage le ruta batho botho o shetsa tsotlhe tse di tlhago ka lapeng la gage ga a je bošwa jwa bobojo go rialo ke re go bomme ka moka khutlonnetseng tsa lefase ke a tshepa gore lepsenne ka letsatsi la lena ke Pinki Makua wa Tafelkop ke a leboga mošate le re phelele
0: a ga re ya go leboga metsotso ye lesometlhano fela go ya e reng ya lesome thobela FM le kgotlhagatsho la Aforika Borwa re a lotsa
8: moruti wa ka moruti lesudi awa nna lekgono re paletse go ya kerekeng
7: kama baka ameshomo jwale se sepeng gona ka no re nna le khono ke ile ka ithuta mo la forogo mo la bantse ba bolela bo se se prudence magongwa ka taba ya bana gentse ba bontsha bana ka lengwalo le le botsela dikgoshi e ke kwa botse go kwala gore bona le mme o lo re ka nnete ile a ba le gore botlhoko ge kgoshi ke la tsweletsa gore ka gore le baka ngwana a wa mogare wa neng ka bogare o mo wa JPC ka kgole botlhoko o mongwe wa batswadi o mongwe wa bomme a re a wa ngwana o la re na bona le re mogabaganye o peter wena o motse ngwana wa ka ntse a phela ka gona go kwa kgole botlhoko ya bomma ke ra wa bomma tshwarang tipa ka baganeng Martin go amogetle ke re mma wa ka maosa ra amogetle bomma masikana ke re mma ke a leboa mamotlha ke motho ka wena ke monna ka wena ke re tswela pele jalo moshate
0: aga re a leboga mogetle re a leboga ngwaneso ka mantsu ao le a lebisitsego go motswadi le ka fa o le maatlafaditswego ka gona tobela motheletsi
8: happy mothers day go rena bomma rena ba sora thipa ka bogaleng nna mamotlha letsatsi la ka la bomma ke le keteketse kua kerekeng ya rena ya katolike kua kerekeng ya rena ya katolike moruti wa rena o be a no re botsa gore re le basadi re se ka ke nyatsa re le basadi re no tswela pele go itshepa le go tshwara thipa ka bogaleng ke nna shelile godimo ga mašhešane sebora
0: mawaka re a leleboga mamašhele tseo baruti ba le rutilego tsona letšatšing la lekgono re a lotsha motheletsi
9: a rena papa lesudi la ranong setlhako sephadi mathabeng
0: ngwaneso
9: lesubetše la bomme ba swara thipa ka bogaleng ye ke ithutileng yona ke gore bao batswadi ba bona ba sa leng ona mo lefaseng tse ke tlholeng ke dikwa baketekeng ke ke ithutileng yona ba e leng gore setse ba tloile ba ba no ketekiwe mara thuto kore ba sa leng ona ba baketekiwe ke ke ithutileng yona montshe a re ke a leboga ka matlou ka mapela moshata
0: ngwaneso re a leboga matlou nkholo ka kwa mapela re le leboga bjang re leboga go romela dikgatiso tsa lena tsa mantšu gona fa go tshabela FM le go tlhagatso la Aforika Borwa motheletse šomo mogaleng re a lotsha re lotshitse re a lotsha re gona le kae
10: rona le bona le Aneta ka mo mweding ka mabolekolo
0: age mama Aneta
10: nna ke thomile kerekeng pele lengwalo ke le gontseng ko kerekeng pele go tsegetse mo go John chapter 8 verse 12 mo morena Jesu a reng ke nna seetsa sa lefatshe
0: amen
10: yo a ntatelago a ka se sepele le setimo

0: ka nwa fela ke mmone gore mama ka ga salle la yena o lela nna a ntshiya o lela nna a ntshiya go because na na ka nako a sepeteng ka yona ne ke le mo mathata e morudi
1: a re mma waka
0: ke mmona gore mama ka mane o lela nna se go kere a mama le mo o leng ona e ga go tema o e gathile
1: mma waka
0: ke a leboga morudi
1: e tlhoa e bang le botshego bjo bo botse modimo wa khutso a le boloke
0: thank you
1: morudi a re a locha re lochitse
2: sotla go sopali mathabeng
1: mongaka
2: morudi wa ka ke khotso le ga
1: ke khotso mongaka molato wa ogo
2: elo o
1: magetlane
2: morudi wa ka le ge re sera ke re keng e fela re re thaiditse se ya le moyeng
1: a re
2: bo hlokwa jo bo mme ge bo mme ba shetse ba bolela
1: a re
2: o mmitse re ile go ra dikwa ya fetse di re foshetse la ngwalo la di khoshi di khoshi ja bo be di mola 22 mola mo ile go re khotsa khoshi jo se ya ga se ja kopane le taba ja di khuri jo go tswa mo pokung ya melao o ntsha mo priesta heliaki le banna gore ba ye go mo profeta wa mosadi
1: ao batho
2: e le go yena moporofeta helute gore nke ba ya ba botsise gore ditaba tse di ngwetseng mo pukung ke tse di re go eng
1: ntshwarele bjale
3: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
4: Kgatha tema ka tlhogo poledišano ye e reng temana ya gago abelana le rena lentšu leo le go maatlafaditšego
1: aga lo magetlane ka kwa e ka nka la dumela
2: moruti ya ka re hlwile gabotse re ka kwa go lena le kae
1: age taba ya lengwalo le uwe
2: lengwalo le la dikgoši tša bobedi mo go temana ya 20 moelo rno kwa tsa pufi e botse ya tlosinya bo moruti e bontsha gore bohlokwa jwa basadi bo tswa bo le kgole ka kuru
1: amen
2: a re ga se ja ba rile mogalabi a kwele ditaba tse e le gore di tswa ka mogare ga puku ya melao e re o ile a gagola diaparo tsa gagwe ka ge e le gore o ba sa kwešiše gore goreng ke moka a ntšha banna gore ba ye go moporofeta gana fa Jerusalema fa moporofeta wa mosadi moruti wa ka
1: ao batho mmago setšhaba
2: mmago setšhaba moporofeta helute
1: age
2: moruti wa ka seo se tloga se no laetsa gabotse gore bomme ke batho ba bangwe ba e le gore ba bohlokwa ka kudukudukudu
1: mongaka
2: ke re šetse re bona dikgoši di gakanega gomme di ntšha banna gore di ye di botsiše go bomme re ra gore ge ba mohlomongwe rena re sa fele re sa nyatsa ke mokana e ba gore re kgone go ka fetoga re bone gore ba bomme ba ba bohlokwa ka kuru
1: papa waka papa waka
2: bo ge moruti wa ka e mongwe a sa lebeletse gore o sa swara bomme ka letsogo le e le gore ga se la aloka puku e re ruta gore batho ba swanetse gore ba fetoge
1: halleluja
2: nke go ka kgonega gore re le batho re kwe seo e le gore batswadi ba re botsa sona
1: amen
2: gobane ba botlhokwa ke re bonang le kgoši le yona e gopola gore ka nako o tse o gona mmogo setšhaba mo nageng ya Jerusalema yeo e le gore a ka tla re phološa re botsa gore a na puku ye morena o ba ngwala e le gore goreng mo go yona na
1: papa
2: ba gona moruti wa ka borute ba gona botsokopete
1: papa
2: ba gona basadi ba ileng ba ka ba tšhela Jesu ba motlotsa nako ya gagwe ge e šetse e fetile re thabeleng batswadi ba ba rena ba sa le gona lefaseng le ge ba šetse ba fetile
1: a re ba rateng a re ba lebogeng
2: moruti wa ka re ba leboge
1: lo magetlane e kankala Bronco Spread re ya go leboga
2: amen amen
1: a papa wa ka re ya leboga metsotso e re ke e šupa fela go ya e reng ya lesome magagešo ka iri ya lesome

0: ke bolo khutsa
1: a me monika marona ke bo thusa ke be ke qeta hona jwale
0: a bona ho tsadi tlhare yona mona ka le bale bile ga se leke e kwa rena go jwa le go tshela jwa ke iputsa rena nka ne o sa apare tshiba dingko le molo
1: maske mme ho bana maske khantse mme
0: ke bo tshwa mo go tsamanya no mputsa yona maliko ga nne le wa go tshwara
1: me uwa nnete ka baga lagore lerolela teng le le tla bala go senya mafatlha
0: ena o tla tsena ke bolwetse bola bareng ke tb ke ya go
1: botsa
0: tshwa ka ke gore na mmase ba nyone ga a ba lethasise nkane a se a le rutwa go itshireletsa
1: amme a re tlogele mme masebanyane
0: a re motlogele
1: amme mara ke re ke itse o bua nnete na next time ke sa apara mask
0: aakokoele ngwanaka jale o kare tsa gampedi ke di bone ngwanaka re ke ipoelele gae
1: a mama msinyane ka ngaka o nxamele ntoni kanti
0: kgane
1: o peile lebesena aya mme aa
0: wa boneng ke be ke apeile mmeleke aa be ke tla humana o feleletse mollong mokgwa a kerile ke itswa ka molagae ka re go papa go ka re ke a mo mabenkeleng ke a boya mo a le go gona wa emaema
1: mme ke lebala o botisa wa
0: tseosepoko
1: sela santata lefio sekae se sale teng
0: wa bona ye o putiso ke putiso e botse
1: okay
0: ka re matsatsi a o fokoditse gona jala a bone sepoko se fokoditse
1: o
0: e fela ke loba le letswalo la gore tsatsi le ngwaka boela jale na mme sepoko le sona sa gakala
1: pele mme go re le tshwantse le batle ngaka e nngwe e kgone mo fa tlhapadiba
0: ya kgone ga marantu e bolela gore ngaka e ka botsa molwetse wa yona gore ya go nyaka ngaka e
1: nngweke
0: sekanjoa ke mamele selo mane
1: ntekelsos ga a batle o tla mona go nna o re tshamang pedi ore mpedi a ka tla ba tshwara kere fele lena tsamaya le di bona ke tla ra lepaletso le tla gotla
0: ebjale ke nyaka onkonkosiša a gone mo reyang

0: Ay, me skin utimeji.
1: Kutumela ba ngwana pa mmakalla sona.
0: Wena bosing emeza. Awwa. Aswa ringe be ke tshepalong ya jaja di black magic. Ah be ke le show gore tsharagile sister.
2: Hey, why?
0: Fasuke.
2: Awwa mara tlhapiadi. Go medumela tshepa gore bona nna. No, mogwa ke no bona go le male ba gore ke tsene ka mophi. Mogwa ke nya ka go bolela le gokong mana.
0: Ah.
2: Ya, ke nya ka go mutisa ka dilo tsa benga di bolali ya.
1: Kapiadi ke ngkhon.
0: Oh, nya ka go kong sister. No, go kong unfortunately. Hades.
2: Okay.
0: Yeah.
2: E ka ba go roka because ke nya ka go rampotsa ga botse gore dilo tsa benga di bolela gore hey ba rutishi ba tshugile kwa sekolong. Ba ba tshusha ke monna wa ka ke di nnete go
0: tshela kae. A go tshela kae. Oh, wena le tombolo le nalo bonana ne?
2: Ah
0: I see.
2: Bad girl, o ska itse ka mogolo. Motho ba mphonetse a mphotsa tsona dilo tse we.
0: Ba le bile o nna di pelas tsa gago. Ba bonana, la pelelana. Ha go monate.
2: Bad girl ke ngane.
0: Oh no, no, ene ke ska le disturb. Bona, di manu a go ka go bona ne. O ka nwe mo checka da tavern ya le thebe.
2: Tavern?
0: Yeah.
2: Even kane go ko mona pele o ke phele majwalana
0: ba ke botsisha wena
2: a wo wa botsisha nna jwa nka re motho
0: se mona wa wena o monyaka le so ha ke tla re nka re matsetse o ka re o change to suit you ke no vaya wa mo checka da
2: tlapela di we why o ka re taba ye o shetse o itse ka le manoga le leng why o ka ra o ke tshepo
0: le manoga le le feng wena
2: la bo shayedi
0: nna ke 100 ke test bona ke sharp a bo ni bile ka o tshela rova molate.

0: no kare ke a bamba so
1: a e majibo ona tsena le ro a bamba ga ndu bamba ini
0: botu mara tselo ke
1: o a e ra le fapane ka ditsela a pa se gala tshe
0: wa re ke tle mo ke phakisha so
1: e se ka bona o julukile mara o tshile ka pela le yena ro nya ka feta bona John John before yam servicing e
0: so ra re ke a mo phone ke teng ke mo phonele e mara tabe a nya ke mo phone la squeeze pe ke botsa gore tla dula fa se ra bolela e nyaka ke mo lebeletse ka matlo
1: a majibo ao wa fra rona le bothata e bile re batla mo shaba ka matlo
0: ke bothata bo bo serious it's a burning issue
1: ya wa bona hana re tshwenyegile majibaka njoetse kwentse ka ntoni mara
0: nka se gona tsa ke sontse ke kitimela sekolong nka tla ka thoma ka ke dilo le wena fa se ke tlo latelwa but otherwise tsa re ke tla di
1: a majibo e o ka se tsamaye jwalo wa ntshosa majibo ao wa mona njoetse
0: you know squeeze ga nyane nyana nka go tlhalosetsa taba ya gore it's about mochichi le di drugs
1: eh ndo kuva ka khle mchichi le di drugs
0: ish
1: ah em hadibo wa tlhonjwa tsere mchichi tsuba di drugs hey
0: no
1: le fast le le bodile
2: khoko ka bo go betse wena
0: ya go betse mo
2: wa wena le tlhole gape lenya ke le o go bala kudula kwa motlhoko
1: sorry ke sone tore
2: emapelano ke raona ra a ke re se ka dia ka matla le lena le
1: le ke sone tore ke go swara gore ke kgone go ngwala report
0: ya
1: gape re nka be o ska ba wa tla mo spetlela ka pela le tlhole le betlo ba infected ke mo ka ntho ya gona ya tla thoma gore palela
0: ya ke a le koma
1: mo kwa ka dombotsa go direleng go ba ditsekeng
0: ke
1: ke
0: go baletswe ke tlhapiadi
1: go baletse botse lelwele
0: o di o thoma ke mokana anompeta o di
1: ompeta eya
0: a re nna ke ratana le petronel
1: aga yalo wa bolele e re a bona eng go ba kweleng
0: a ke re bothata eno wa gore petronel ke motho e le gore
1: Yes, go ba le ifeditse ka gore letlatla le ifeleletsa ka kwa gae
0: wona
1: o lokile petrol no ba nyaka after le boletse mogale
0: lena gantsi lena gana eng gana
1: awe ke nagana bjalo ka mosadi o mongwe le o mongwe
0: ntabi a re doitlogela mma kare nna ke be ke mmotsa ka mo e le goreng ke maketse matsobane a batlile sekolo le ya bona ke mokana ka mmotsa kare mateachere ba a motšhaba le ntho e kile bana ba sekolo ba a motšhaba
1: gopola
0: o kila
1: a re kwa
0: fetoganoga
1: yeo ge ba wa rereša lebe le bolela ka yona gona o dirile botse ka gore go bolela nnete mateachere a ba safe re ba le gauswe le mokgotsi ya go matsobane anke le ka nnete o shetse go kile ga dira metlholo
0: yone ebjalo mma
1: mara tja gore wena o yo lokisa malwetse ya mokgotsi ya go le mosadi wa gagwe sore o seka dithonkga
0: gapeka kere o ilempetha ka tlapa ke mokana ka dukologa ka thula raka
1: o tla ba wa ntshegisa wa tseba o tlo fola mokgonyane mara le latlha o bolela le basadi ba batho ka megala basadi ba lena ba tla le bolaya

0: hebane
1: bona ba tsaka machepe mona dintsang gape ke re trekeetse mona se tsa mang le mang
0: enko wena o khentsana mola gateene gore ka mmakala ka re banna nna ke bona mane na ba
1: mapele wa mmakala mmaka tsa ke eng mfeti because ke phela ke betha dry hiso ke tlo le checka ke le siza o mmaka tsa ke seke ke ibetileng a tla go tshaele tso mfeti mona ke drip ya varsity mona
0: I'm going to check.
1: O nyo ntshela gore ne brand eno sa thomile ka dilonyana tshele tsa gae tsa gore nna ke mthutshitse gore ne a khotse botlhai.
0: Wa tsarkele tu. Ere go botsa. Yo la mbedi o ba hi motshabeleng. A re go botsa gore enko bona. Go botsa gore go tla kwa PlayStation kwa.
1: Ema pele. Gore mbedi na le hiso.
0: O ba hi mo akho nya.
1: A nya ka nna go ba akho nya. A nya ka ankele.
0: O mbotsitse gore go botsa gore o tla kwa. O tla mo.
1: Ema pele. So nyo ntshela gore man saki jom fete e ka se dire nye ke nagana ng jom fete
0: o nante
1: o le re na ma seria ka no ba ya
0: le ka nante yo na ka ba ka la a bo cha mpedi ro nya ke lai
1: so gore ka style se ke mpedi ya rene ke zwa ka le da gore ma seri o tso mmotsa gore ne nna ke tlovile sunya sa ga e jom fete
0: nga ye o traba mana ma tsarkin wena ke be ke nante wena u do kitimela kwa ma police ne

Halim putsa tshepo ya ka kitlaga ke Jesu ka tla sa mabaka. Halim putsa ke tshaba manje tla ga Jehova monga sebaka. Le hanga kula ke ngaka ka kurelang ke ka lapa. Roma nna ke tla matha.

0: ka nnete ge modimo ga butsi ai ba ka sekwalele ka nnete ya ba ile gore le bakeng la gona jwale ke miraro metsotso ka morago ga iriela ya le somepedi re be re boledishana le sehlopha sa banna ba ba ipupilego ba EPMQ go tswa gona ka kua province ya Eastern Cape mo ba bontsha go gore ba thomile tsetsa mmino wa bona go tloga ngwageng ngola wa ketepedi go ba go fihla le ga jwalo ba sa gatlampana ka mmino wa bona mo ba bontshitse go le gore ba tlogo ba shoma ka thata go tšweletša mmino wo mo e leng gore ba šetse ba tšweleditse le dialbumo tša mmino wa bona tše mmalwa ya ba e le gore lebakeng la gona jwale mogaleng fa ke na le Mr. Letsopa. Letsopa dumela ka provinceng ya Free State.
1: Ke a dumedisa ntate, ke a dumedisa le ba mamedi ba Thobela FM. Ke re modimo koo.
0: Modimo koo ntate Letsopa, e ka ba o a batana ka mo Free State na?
1: Yo, Free State e a bata ntate.
0: E a bata.
1: E bata haholo, e bata haholo.
0: Ao, ngwana mogena.
1: E bata
0: ya.
1: Yeah.
0: Letsopa ke mang ka boripana?
1: Letsopa ke Sello Mogabe. Ya hlaetseng ona ka mona Free State motseng o thung ke Maokeng Kroonstad. Letsopa ke first born. Ke yena fela moshimane lapeng ka banana ba bagago. Three sisters, younger sisters.
0: Yeah.
1: And then I begin that day wa bana ba babedi moshimane le ngwanana. Hape ke producer ya mmino ke a bina hape ke ya producer ke tsa beat.
0: Yeah.
1: Yeah, ke a recorder.
0: Ntate wa ka e ka ba le hlohleleditswe ke eng gore le be le no tsena ka mo go industry ya mmino wa gospel e bile le shumisha le style sa go rapa.
1: Alright, na ntlantle khale ke rapa ke lantsha album ka 2019 bo fresh bo bokalo ke rapa album. So ka ba ne ke ile ka pholoswa. Ke ile ka iphumana ke se ke rata ntate modimo haholo se ke followa tsela tsa hae ke ithuta ka yena haholo be ke elelelwa gore man ka gobane ke a repa o ko goke ke tšhentšhe style ke be 100% authentic ke bue ka ntate modimo o ke mo ratang ga ke tla fetola fela style sa ka empa ntse ke repa ke ke se isa gospeleng
0: a re bolele ka albumo ya mathomo ya go bitswa bo fresh bo kalo ya 2019 le albumo ya bobedi ya 2024 ya ke bone Jesu di tsamaile bya ntate.
1: Nnete ke go fela ha o sheba bofreshe bo bokalo re ntse 2019 bo madimabe ke gore o ile wa ba le COVID-19 lockdown so wa tseba gore di-artist boholo kapo batho ba di-business re kere mang le mang lefatsheng o ile a affect-a ka tsela e bohloko batho le lotsentse ba batla go recover from that period. Ba bang ba khone ho ba rege but le nna unfortunately album ye ya ka bo fresh bo ka ka ba ne re ntse 2019 mathata re le ga kopana le ona ho le ke ona ano a lockdown but ka ba ne dintho di sebetsa hala online batho ba ile ba amohela ka mo futu e tsamaile hantle ntate wa ka ntate Augustine jale ena na ya ntho ke bone Jesu le ona ho bua fela nnete
0: ya
1: e amohetswe hantle
0: mme
1: ke ya bona le online bo Spotify di social media account do di comment tsa batho di a phana di a nkgothatsa nna
0: ya
1: botsho ya ntate ya bontsha hore as an artist ke kgonne ho tloha from step one step two kutshwentse ke progressa ka tsela e ke e batlang ntate wa ka
0: dilemong tsa 2022-2021 le selemong sa 2020 le ntshitse di-single jwalo ka bo Jehova ya letlalo mang-mang di bile bjang ka thego wešo
1: thego ana a o tsene na ke mo sotho ntate
0: ntate wa ka ke a utlwisisa ya
1: thego go ga tlhalosa e le
0: ya support ya a rutswa sisimane ya
1: ba dira dira o a o lo lo pinena ya letlalo
0: ya
1: le no jira le montse no ntuna le batho ba reng ba ntse ba ithabela ba batla ke performe mama yona ne ke etsa le
0: ya
1: batho ba ne ke etsa le bona studio ba ba ne le metswalle ya ka
0: lo
1: ha ka le metswalle ka bo madimabe ke tse ding tsa dintho tse ileng tsa etsa hore ke bone hore man
0: ya
1: ha ke tshepa motho ngata ntse bohloko empa ha ke tshepa Jesu hanke ikutlwe bohloko a ka mphoka
0: ntateng
1: ka etsa album enana ya ke bone Jesu e le tsona di-challenge tse kileng ka di bona ntse ke sebetsa le batho
0: ya
1: le motho se kileng tsena ntate wa
0: ha ke o re vuetse o re na lepina tsena le ingwalela tsona kapo hona le motho yo a lengwalelang tsona
1: ke ngwalela nna ntate ebilane le dibeti mono ke iketsetsa
0: ya
1: le mixing ke iketsetsa ka obane jalo o bona ha o hola e le hore ha ona tjhelete ya hore o ye di-studiong tse kgolo o tlo tlameha o sebedise ntho nngwe le ngwe o nang le yona
0: ntate wa
1: o fitlhelele di-results tse o di batlang so nna ke ingolola ebile ke iketsetsa ntate wa ka ke iketsetsa ntho nkaekang fela ke manager-a wa ka o tla mpha di-advice kapo a mphe lesedi hore tswale mo and then nna ebe ba ke etsa follow up ntate wa ka
0: a re bue ka pina ke na ya hore molimo a sa butsi ha ona le motho a ka kwalang le be le bona eng
1: eno hape ke se pila se lengore ke ne ke se rata haholo a re se bina ke re ke male jwale be ke elellwa nthiwane hore so setse ntate modimo a di etsang
0: bophelong
1: ba motho ha hona motho a ka emang ka pela tsona hobane ntate modimo ke yena a entseng tsohle lefatsheng jwale as a creator ha hona letho le leng hore ntate modimo a ka hloleha ho le etsa ande ntate modimo ha a di entse ntho tse ha hona motho a ka di etsollang ha hona letho le ka di etsa ke yena fela senotlolo jwale a ne ke ngwala pinena ne ke shebile ntho ke fana hape le ka molaetsa ho batshetsi ba ka hore na ho etsalang bophelong bao ntate modimo mohlang a bulang
0: ha hona
1: motho a tlo kwalang tsohle tse leng hore ntate modimo tse di bula ha hona motho a tlo di kwala
0: ka nnete ntate letsopa ha ba se ba o batla ba ka o thola kae
1: ha ba mpatla ka tholala
0: go bo Facebook
1: www.mozoloonline.com/letsopa kapa ba unfollow di social media ke letsopa le best TikTok Facebook ke letsopa le best kapa di number phone ba tla nthola ho 084 963 5004 email address yona ke letsopa le best @gmail.com Spotify le teng tse ke tholala ka tlasa lebitso la letsopa ee ntate waka
0: ntate waka
1: mina waka o tholala hohle Apple Store
0: ya
1: ee hohle ntate waka
0: ke a leboga bošegong jo ga re boledišane le wena ntate letsopa re tla tswela pele re ipsina ka mmino wa lena gore ge modimo a butse a go ne le motho a ka kwalelago ke a itebogela
1: o lebotile nna haolo
0: ka
1: monyetla ona o mphileng ona ntate wa tseba gale re kokota mare ke a bona le nna ganyane gore ntate modimo ešhileng tsa oa bula wale ga ona motho a tla kwala mme ke kopa e seka ba nna fela le batho ba tlang ba tlo kokota mamating a lona Thobela FM ke kopa le ba bulele le ba tshetse le bona ba tla le tshetsa mme ke a leboa ntate obe gore ebe ke moyeng ka jeno
0: ntate waka
1: o lebuile nna ntate
0: ke a leboga ntate letsopa ba dumele ka kua go la Free State
1: mme lona ba dumele ka mono mme gape ke rata gore
0: ya
1: bamamedi ba Thobela FM nna personally ke a ba rata gobane ba etsa mosebetsi o mogolo wa o tshetsa di-radio station ntate gobane re gotse ka tsona mme a re batle ga thekenoloji enana e ntseng e kena e kanka mesebetsi ya lona empa ke re fela batshetsi ba Thobela FM a re duleng re mametse
0: Thobela FM
1: Thobela FM
0: ya
1: le re support ka hohle
0: ntate wa ka ke a leboga
1: o lebuile nna ntate
0: re tswa ka pina ya hao mona ya a molimo a butse ntate wa
1: ka ntate
0: nna le di agele ke re a leboga
1: o lebuile nna ntate
0: ntate
1: o be le letsatsi le monate le selemo se monate
0: ke a itebohela ngwana mogenaka
1: modimo koo
0: ntate waka ke a leboga
1: o lebuile nna ntate
0: tanki ya ba ke yena letsopa o re boledišanago le ena bošegong jwa lehono ye lesometshela metsotso go itswela irinyela ya lesomepedi gomme o sekabe wa lebala gore go mantšu a tlhotlheletšo re na le bona bo Reverend MJ Kupa go tswa gona ka kua seleteng sa sekhukhune ka motseng wa Gankwana ya ba ile gore re tlo tsena go karolwana ya rena ya re fola moyeng na ke julo dife tšeo o di kgopelago go morena modimo wa gago ke sa go fa letsopa lebakeng la jwalo ka morago ga koša ye ya letsopa ke tlabe ko go tšea ko go iša moyeng o mpotša gore na wena ke julo dife tšeo o di kgopelago go morena modimo wa gago mothošo o re modimo tlhe mo kwa nthuše le nna ke hwetše mošomo modimo nthuše le nna ke hwetše leseya jwalo le jwalo letsopa

0: tobetsa go 89.2 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošaka wa tsebo le boithabišo. Leke le fase la baswa, moswa le bokamoso.
1: Ye le gore tlo ba re lebeletše, re tlo ba lebeletše baswa ba o e leng gore ba ile ba kgotsa mešomo, ba re go kgotsa mešomo, ba tlogela mešomo ba itlogela ke gore ba rola mešomo ka lebaka la dikgwebo tsa bona. Timelatlhegona
2: ke na le yaka kgwebo le nna. So ke ile ka reka tšetša bo security and then go mokana le nno ke otse ka moka tšetša mošo mara ke no ba ke sa palelanyana ka business ona.
1: Ya, o tlogetse mmereko wa
2: Wabole tadi khoro, and then ke mokana nno ke no ba ke pusha o wa ipetam le bona.
1: Oh, yele a o ka khotsa sebaka sa gore motho mongwe o be le nako le kgwebo ya gago ka tlogela mošomo o ka o rola.
2: Ya, ge go bereke ga yang ka o rola e.
1: And then, yeah, no,

0: ya ba motheletsi motse wa thobela FM ya lekgotlagatso la Afrika Borwa. Ge re lebelela sešupanako se a re šupetša se re metsotso e ba e le ye meraro re ekela iring ela ya pele mo e leng gore ko go fele dikoša tša go etša tše I believe yona ye re sa tšwago go yona o itsišitšwa ke Soldiers of Twilight morago ga fao ka go fa Jesu ka altareng ka sehlopha sa Naledi Catholic Choir ya ba e le gore lebakeng la gona jwale ko go šia ka gare ga diatla tša Exton Mmuye go lenaneo la ditorong tšaka. Ke lebogile kudu motheletši o motse wa thobela FM gohle-gohle mo ntheleditšego le gona sefatanageng sa gago mošomong wa gago lapeng la gago ke lebogile kudu ke re Modimo a lešegofatše Modimo a be le lena ya ba ge ke lebelela sešupanako metsotso e ba e le ye mebedi fela re lebeletše iri ela ya pele re tla buša ra kopana ka la morena leo le latelago Modimo a no tšwela pele a le jira gabotse lebakeng leno practice what you preach Barry White ya ba ke tšwile.
1: So what do you want to do?

0: go tla go tsheta re go feeling tsona ge ke bula lenanego yebe kwa ngisubela tsebeng ya gago isubela selemeng sa gago ke le mapoko sho go tsa go Uncle Sam a tla go rena re bona I see you smile ga go bona o miemiela ke a tseba gore wena o go moshate wa tseba le boithabiso so provider ke go feeling go yona ya bobedi a tla go rena Michael Bolton a tla go rena re soul provider a pula madibu go go sha go tsa go George Benson a tla go rena re kisses in the moonlight ke le gore ke go feeling yona ga ke bula lena nego pula madibu go di torong tshaka a ga motho jwa Tobel FM ya SABC sa shupa na go tsa province ya Limpopo tropong kholo ya Polokwane sa re metsotso ke ye masome di go itshela gona fa iring ya pele kala le somete ye kgwedi ya mopitlo ngwa ga wa ketepedi masome pedi tsela 2026 nna ke tshese ba ga se ke go dumedisa go tle mo o le go gona mesong ya le khono go di torong tshaka nka mogelela pele gago nka mogele se fatanegeng sa gago nka mogele mo shumong wa gago re be di torong ka moka go mo bona tsheo ka diletela go mesong ya le khono go lena nona di torong tshaka nna ke le extend wa ga muwe ke tshe diletela go ya rena le karolwana fa rena le karolwana mo ile gore ke a botšiša le mesong ya le kgone gore na e ka ba wena lebaka legolo ke lefe o sa robale ga o robale ke eng ke karolwana e le gore ke tlo ba ke boledišana le wena o mpotsa mabaka a gago gore na e ka ba lebaka legolo ke lefe o sa robale ya ka gore mo nakong ye ya masa go na le batho ba bantši ba e le gore ba dira mešongwana-šongwana bangwe ba bala bangwe ya man ya go busy go busy goa šongwa go a šongwa ebile gape re na le karolwana ya ke bophelo ya mo ke mo ile gore ke tlodu e nyaka re bolela ka tshe di diragetseng tšatšing la maabane gore na e ka ba maabane tšatši la bomma mane ya tšatši la bomma go diragetse eng ge e le gore o mma ba o diretse eng mma ge e le gore wena o na le mma o diretse mma go eng ke eng se e le gore wena o se diretse motswadi wa gago tšatšing la maabane ya ka gore rena re lo thobela fami ya re be re šišitse mane ya re be re le ka kua go la uhuru ke bone basadi man bomma man bomma ba šia morena bomma man ba be ba ipshina le Thobela FM le gote kgatso la Afrika Borwa a ke ba bone bašomi ba Thobela FM a ke ba bone bagaši ke ba bone batsweletši ya ke bone le bomma man ba o tšhankgela bomma ba be ba swanelwa man ei re re uhuruwe re a leboga ge le file bomma ba rena tlhompho ye kakakakakaka ebile ba jele ba nwele ya ge re tšhela pele fa o ditorong tšaka ya re tlo ba le karolwana re na le karolwana na fa tayari ya ditorong ke mo ile gore nna ke tlo ba kotsi ya kgopu kuo morago gore na e ka ba tšatšile kuo morago mengwageng ya kuo morago go diragetse eng ebile gape go na le batho ba e le gore ge re bolela ka se sebaka ba mebileng ba ditseleng ba mešomong bangwe ba sepetša merwalo mola ka go le lengwe bangwe ba itukišetša go tlo ya mešomong ka ge e le gore kgwedi ye ke kgwedi ya Afrika ebile gape ke kgwedi ya go keteka lena le le bašomi motheletše nkamogele lapeng la gago nkamogele sefatanageng sa gago ke ditorong tšaka re keteka lena bašomi mo kgweding e
1: mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
2: Afrika
1: go tloga Afrika Borwa go ya Botswana
3: go tloga Botswana go ya Congo
1: go tloga Congo go ya Namibia
3: go tloga Namibia go ya Zimbabwe
1: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland
3: go tloga Swaziland go ya Lesotho go ya Lesotho
1: Thobela FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
3: le legomo la kontinente ya Afrika
1: Thobela FM
3: mošate wa tsebo le boithabišo
4: mošate wa tsebo le boithabišo

0: le ke le fasela ba swa moswa le bokamoso
1: ye le gore tlo ba re lebele tshire tlo ba lebele tshi ba swa ba o ile ngore ba ile ba go tsa mishumo ba re go khotsa mishumo ba tlogela mishumo ba itlogela gore ba rola mishumo ka le bakala dikgwebo tsa bona timela tlhe ngona ma
2: ke na le aka kgwebo le nne so ke ile ka gara ka tshe tshe security and then go mo kana le no ke o tsika mo wa tshe mo shuma ra ke no ba ka pala ra nyana ka business so
1: yeah o tloga di mere ko
2: wa le tsa di khoro and then ke mo kana no ke no ba ke pusha o wa di tsaka le wa wa
1: oh yele a o ka khotsa se ba ka sa gore motho mongwe o be le nna go le khobe ya gago ka tlogela mo shumo ka o rola
2: ya ga go bereke ga yang ga o rola
1: e and then yeah no

Jetaro go tsa molokolokong wa mmino wa go fola o go tsare tshe go bona mesong ya lekhono go di torong tshaka. Have you ever seen the rain a Creedence Clearwater a revival ba tla go nna ba re have you ever seen the rain pigeon of go feela kosha go tsa go Lionel Rich a tla go rena a re my destiny ka busha gape ka go fa kosha go tsa go Tony Braxton a tla go rena a re woman ya tsatsi la mamane ke tsatsi le lo re bere ke tika lena ya bo mama re bere ke tika lena bo mama metso tsa belo ke ma simi pedi tlhano go itjela gona go ikela gona fane e ring ya bo bedi go mo wena ka mara gona go ye e sa fetse go pelo o tlo 086 000 2452 086 000 2452 ile ge wena o mpotsa gore na e ka ba wena le baka le go lele le gore le dira gore o se robale kana go ye ya masaki lefe a ga motheletse ya gona le se se tantse go shedi mo mafelong a beke ye ya ka morago ga matšatši a mafula a šoro go phutlhama ga mananeo go parara le tshenyo ye e tlilego go ralala le diprofense tše mmalwa Western Cape ka kua Eastern Cape ka Northern Cape le ka Northwest Free State le ka Mpumalanga mmušo wa Afrika Borwa o tsebagaditše semmušo ka ga boemo bja leratadiba bja bošoro bja naga ye bjalo ka masetlapelo a bosetšhaba tsebišo ye e ntšhitšwe ke kgoro ya taolo ya tirišano e le go corporate governance go ya ka molao wa taolo ya masetlapelo ka mokibelo ya tšheke tše dingwe tše e le gore di tloga di tantse šedi mo mafelelong a beke ye re tswang go yona mo e le gore di tloga di sa kgatlhiše taba tše ka gore re a tseba gore ke eng se e le gore se katla ka morago ga seemo se sa leratadima rena se e le gore re tshwanela ke gono se dira ke gono dula re rapela re gopela modimo gore modimo a re babalele ka gare ga seemo se e le gore re ikhwetša re le ka go sona mo nageng ka gore re a tseba gore ngwageng go mathomong go ile go a ba le se se šoro se e le gore se ile sa diragala ka diprofenseng tšaaka mo Aforika Borwa go ye tšaaka mo profenseng ya Limpopo re ile ra bona mafula a e le gore a bile a mašoro le ka kuang go la Mpumalanga re a bone reo rena se re tshwanelang ke gono se dira ke gono dula re tshepa gore modimo o tla beya letsogo go a loka metsotso ya re ye 23 go ikela gona fale e reng ya bobedi ka morago ga se nna le wena re a boledišana go nomoro ya 086 000 2452 I wish you love ke se nna ke go wishang tsona ke go fang tsona mesong ya lekgono go ditorong tšaaka kosha go tša go mang ga ese Pibo Bryson morago ga yona 086 000 2452 lebaka legolo ke lefe o sa robale thobela fm mošate kwa tsebo le boithabišo